0: Agoy noy, pastilan, magsao na lang kung arangkada si Manang. Na, wa natay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
1: Talaga?
0: Kiniang tumara, Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
1: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet?
0: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini, ang kasaligan. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
2: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
3: Niya nga ko sweldo. Kumpleto na ha? Way iban.
0: Sigurado ka? Kumpleto ni?
3: Oo lagi. Ipagani.
0: Bebe ko no be. Kaya kong ipon.
3: Giiha pa. Murag magkaklaro.
0: Oy do. Kadako man taon sa kuwang ini.
3: Isakto na oy.
0: Ay kong ilara kardo ha. Laro ka ayo do. Tinaw pa sa sabaw sa butong.
3: Laro na day.
0: Di ko ni mo mailad. Kay sukar ko nagamit sa Kuya Don's Wonder Eye Solution, naulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bebebe, ang kulang.
3: Di arbita dayo eh. Nagpinta kong palitdaan day. O Kuya Don's Wonder Eye Solution. Kay sukad karon, ako nasad patuluan ang akong mata. Aron maklaro na nako ang imong kagwapa. Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Kuya Dodge Wonder Eye Solution.
0: Unsa man ang imong interior dong, oy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
3: Pasensya na, day. Usaon nga, luya na mangkot, hinay ng mabumba.
0: Ingnak yun, nga di nakakabumba.
3: Day, agwantahan na lang, good.
0: Hello, moy? Ikaw ko na'y padaganon, nga kulang ang hangin. Tan-aon tag makasubay ka basdalan. Makalagot!
4: Luya, di makabumba o anay ikabuga? Daghan na ta, sa una. Pero karon, dili na. Tungod kay niya na, ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pagtumarlang sa Bomberman.
3: Day, sakto na sa hangin.
0: Dung, baligsin ako, Bi.
4: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
3: Day, unsay pong sa doktor?
0: Operahan ka.
3: Unsa? Dili ko musugot.
0: Critical na kayo, gimong kahimtang. Dung, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
3: Unsa? Kiduo ko.
0: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas nga creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigik ihi-ihi. UTI, urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Aban, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Di ba ila-ila ang pinakayunik, pinakabago o pinakaepektibo? Kidney Repair Capsule.
4: Kidney Repair Capsule.
0: Adunay mga sangkap nga direktang moayo sa nadaot ug naguba nimong kidney. Kidney Repair Capsule.
4: Kidney Repair Capsule.
5: Mga kaibigan, ngayong panahon na bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan ug dunagay makat-onan sa programa Health Nerds with Kuya Dodge. Health Nerds with Kuya Dodge. Ingat.
6: Nagtudlo ang Diyos kanako mahitungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linhukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalain-laing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. O ug ako ang inyong pinalanggang Kuya Dodge sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasod Pilipinas sa dihang wala pa naimugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health tips with Kuya Dodge. Health tips with Kuya Dodge.

Egalay John, kumusta? Mayong buntag ka natong tanan. Welcome din nining atong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutos mabot niya itong pagsibya. Karong buntagag, karong adlawa. Medyo madagumon din sa akong naimutangan. Kumusta og mayong buntag, Bukidnon? Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte og Davao Oriental. Good morning! O Tabato og Lanao. Good morning! Agusan, del Sur, del Norte. Good morning! Surigao, del Sur, del Norte. Good morning! Misamis, Occidental, Oriental, Zamboanga, del Sur, Zamboanga, del Norte. Good morning! Good morning! Kumusta Moria? Kumusta mga katikaran ug mga pagpanikay-sikay? Sa gihapon kini na usab inyong pinalanggang Kuya Dodge manginaot nga kitang tanan. Ha, dinhi ning ibabaw sa kalibutan anaas kapiskay ug kabaskog sa panglawas. Idubanan sa kadasig ug kakugi kay ang tao nga makugihon permanenteng busog. Mao nang pinakanindot nga labanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan alang sinadlaw-adlaw natong pakigbisog sa atong panginabuhi ang labing mahinungdanon, dasig o kugilang.

0: na birthday naman noon to. Na siguro nanapoy kuan kaning naay nanapoy nang hilabot dire. Itaw mayong buntag banuban ta kuyog-kuyo guguy-hugoy dinis kanginan labigar biyahe sa usa ka taknang tulumanon. Mayong buntag dia sa ato mga nanay, tatay, lolo, lola, auntie, kuya ug bunso, mga senior citizen, katigulangan or katiguyangan. Good morning.
1: Good morning.
0: Ato mga partner radio station sa tibuok Mindanao, daghang kaayong salamat ug mayong buntag labi na sa technical department. Good morning ninyo dia.
1: Good morning.
0: Kayos makanunayon nga pagkonektas matag adlaw.
1: Thank you
0: very much. Salamat kayo ha, technical team. Thank you kayo.
1: Thank you.
0: Sa ato mga igsoong mag-uma, sa mga nananom di asama sa mai sumay tubo balanghoy saging kamuti pinyag kape guban pang mga lagot mon may buntag. Salamat kayo sa inyong kadasig ug kakugi na makaon kinabagang duot sa katawhan. Isa na ang kinatibok ang banay, ha? Kinatibok ang bahin sa akong banay, mapasalamaton ug dako. Kumikan sa inyong kadasig ug kakugi mo ng kanunay ko kamong pasalamatan naas kasing-kasing gugma galamhan ubol-ubol palupyan chub. Ani Kuya Dudes, sa matag adlaw ang pagpasalamat walay kaundangan na siya, ha. Salamat kayo ninyo. Ug siyempre salamat pug kayo sa atong mga igsoong mananagat. Labi na sa kadagatan nga bahin karon niya naka-monitor. Daghan kayong salamat na ami masudaan.
1: Thank you.
0: Kayo sa tanan nga mga magbalantay sa kahapsay ug kalinaw, salamat sab. Labi na di sa kabukiran nga bahin, kapatagan, kawanangan ug kadagatan. Daghan kayong salamat sa inyong kadasig ug kakugig sakripisyo sa pagbantay nini. Nahimong malinaw ng usa ka area or lugar or komunidad, gumikan sa inyong kadasig ug kakugi.
1: Thank you.
0: Salamat kayo atong mga magbalantay di sa kahapsay ug kalinaw. Thank you kayo sa ato ang taga merkado publiko, itong mga guwapo-guwapa nga mga tindero ug tindera nagkadaiya nga palingke or merkado sa tibuok Mindanao nga nakamonitor karon nga mga orasag karon nga mga taknaa samtang nagkubi-kubi plaster paimutang sila nga tagsa-tagsa kapaninda. May buntag ninyo dia labi na sa bugasan, karnihan, gulayan, prutasan, isdaan uban pa mga panindag panginabuyan sulod sa merkado. May buntag ninyo dia.
1: Good morning.
0: Sa pantalan taga terminal ato mga biyahedor ug dumudoong mga liburer and porter, driver and conductor, good morning ninyo.
1: Good morning.
0: Mayong buntag, salamat pod sa inyo hang sakripisyo labi na sa ato mga porter ug liburer. Morning ninyo dia.
1: Good morning.
0: Nakusog kayo mangilog ug kargamento. Ikaw pa'y inigkuha sa imuhang karga dayon pasanon dayon niya paspas kay Mulacaw kay Suito kay sila magpasikot-sikot diya sulod sa terminal. Ikaw po nga tag-iya sa bag ni mo o imuhang karga maluya po kag sunod-sunod ug asa na to na paingon. Kapuliki ang taong kag taas-taas imong liog basi mo wala na to imong karga magkadusmo-dusmo kas mga tao dito sulod sa terminal.
1: Ayaw!
0: Bitaw dako kayo, importante gamit kay na silang makatabang kayo diya sulod sa nagkadaya nga pantalan or terminal. May buntag ninyo diha.
1: Good morning.
0: Driver pods, babaho, abal-abal, taxi, tricycle, van, buses, multicab, pampubliko man pabribado nga mga sakyanan nga naglawig, naglabigar sa kadalanan karon nga mga orasag, karon nga mga taknaa. Pahimang nun ni Kuya Dodge, ayaw ninyo wala ang pag-amping kanunay sa biyahe. Minor ha, og naay bae. Taga bakery, taga eatery, karinderya, restaurant, may buntag, mga budigirog, budigira diya, hardware, auto supply, vulcanizing shop, auto shop, tanan ng mga farm, usab nga nakamonitor karon, mayong buntag ninyo laras tanan hurot.
1: Good morning!
0: Kung anamos mayong pagpaminaw, kapiskay o kabaskog sa panglawas, unya sa mga nagatang-atang na, nagbagat-bagat na, nagplastar, pahimutang, pahiluna na, labi na sa ato mga lulo o lula na, gumikan kay Kuya Dudes na, plastar na mo diya, ha. Mga panagisgutanan, may kabahin sa panglawas, uguban pa nato ng mga panagisgutanan ng atong pag-asawaan dinis kahanginan. Gikan sa pinakakaraan, hangtod sa pinakabago, gikan sa alternatibo, hangtod sa medisina, ato ng pag-himay-himayon o pag-subay-subayon din eh. Gikan subayon nato sa pinakagamay, hangtod sa pinakadako, pinakadako, hangtod sa pinakakiyot.
1: Ayoy!
0: Sa plaster na mo diya sa ato mga kapungango, may buntag nakapahilo na na walay paglubad kanunay nakasunod-sunod labi na dinhi sa atong live sa Kuya Dude Serval Marketing and Trading og sa 6FM 99.7 Dabaw. Wa kay lingaw namino ka karon ya na kay cellphone, gusto ka nga magsamok-samok din hining atong tulumanon. Kung asa man kang dapita din hining kalibutan na i-like o i-share o i-follow ang ato ang Facebook page ang Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Diba? Oh, good morning dia kang Christine Kabugnason Rilampagos. Oh, siyang pinakauna sa PERS. Pinakauna sa PERS. Mayong buntag Kuya Dudes. Absent ko kagahapon kaya na ako'y gulakaw importante. Good morning niyo mo di aten.
1: Good morning.
0: Musta naman ka ten? Technical team sa DXGP Tandag, mayong buntag, thank you kayo.
1: Thank you.
0: Risma Puhanis Bagundol, morning ni mo di Risma.
1: Good morning. Boss
0: Roli Abdullah Martinez gikan dia sa News Radio Hinatuan, Surigao del Sur, good morning.
1: Good morning.
0: Siyempre kang ECQKL, technical dia sa Express Radio La Paz, 94.7, may buntag La Pazanon.
1: Good morning!
0: O kang Rone Lampayan, morning ni Madaron, technical team gyapon dia sa Happy Radio Talakugon.
1: Good morning!
0: Lucky Radio Bayugan, salamat kayo technical team gyapon, thank you sa makanunayon nga pagkunikta.
1: Thank you!
0: Salamat kang Jocelyn Hubay Sabredo.
1: Good morning!
0: Patrick Rilampagos, gikan sa Bugo, Cagayan de Oro City. Good morning ni Madaron.
1: Good morning!
0: Musta naman mong Kristen? Waman ni mo tuulo. Ano man ni mo tuuli ah? Pila naman to katuig? Uli na. Sige rakag palanay diya sa Bugo, Cagayan de Oro. Uli ah, taon to dito sa Kanayugan, Bayugan City. Ate Milita Salde, good morning ni mo diya.
1: Good morning!
0: Sa Meet Your Garden, Bayugan City, Gyapon.
1: Good morning!
0: Pita Baransa, good morning!
1: Good morning!
0: Isa Pagubo!
1: Good morning!
0: Yan, ito mga listener din sa itong live. Oh, kang Ate Neil Labadia Raot, morning ni Muria.
1: Good morning!
0: Kang Elmar Kagaanan.
1: Good morning!
0: Nora Katilok Sanchez. Dili din ni Katili Katilok Sanchez. Good morning ni Muria, Nora.
1: Good morning!
0: Ako nga nakas mayong pagpaminaw. Labi na kang Mama Salud o kang Papa Fernando nga kanunay jud naminaw ni mo Kuya Dodge diha sa Asinso Barangay Fines Oroquita City. Good morning Nora Katilok Sanchez, gikan sa Tandang Sora, Quezon City, Manila, Philippines. Morning ni mo diya, Nora Katilog Sanchez, labi na kang Papa Fernando diya o kang Mama Salud. Morning ni mo diya, Ma.
1: Good morning!
0: Sa Tibuok Bahin, Tibuok Banay o taga Tibuok ninyong barangay diya sa Fines Oroquita. Daghan kayong salamat sa ato mga listener and user diya sa atong produkto. Lamat ha, gihimo ninyo kanini ang diliman numero uno. Pero nasayod ko nga haskang daghan ang nigamit diya sa Kuya Dudes ay solusyon. Thank you kayo, Roquita.
1: Thank you.
0: Nabinas mga kasikbit nga dapit Barangay City ug Purok ha, nga maabot sa atong partner radio station diya ang 97.7 Gold FM o Roquita City. Good morning ninyo diya.
1: Good morning.
0: Salamat sa inyo makanunayon nga pagsalig pagtuo sa atong mga produkto sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Rosmar Cabillon. Kuya Dodge, matinumanon gyud kuya. Maigo sa imuhang timsong sa health tips kuya tungod sa cellphone di na maminaw ang mga bata kuya oy. Magtuman na silang gusto. Mao gani no. Mulaon man daw kuno ang Facebook sa Pilipinas. Bisan pagulaon dito gihapon na mangita kuan sa uban nga mga site. Kung wala ang Facebook sa nasud Pilipinas, Rosmar, mag-install na uguban ng mga apps, international, uguban pang asa sila pwede nga makasulod, basta naalang gihapon internet, kay open man na, makakuha rin gihapon sila dito, og dili mayor, mayon sa panang naadi ha. Wapay siguro, dito rin na sila magpuyo sa UGs o Gioporn. Wala na may Facebook. Ang ato na lang buhaton ang tama nga paggiya. Mayo nga paggiya sa mga kabataan nga dili mahitumpawak. Kita mismo ang dako kayong kalabtanan na mismo sulod sa atong panimalay o sa atong kanini ang poder, ang tama o ginsakto o mayong disiplina ngadto sa mga kabataan. Muna siya pinaka kanini ang dako kayong papel na to isip usa ka ginikanan. Saon ni mo pagpadako o saon ni mo pagpasunod. Kaya kung tagaan, usahay, ato mang tunulan og cellphone, aron dili magsigig laag. Dili magsigig duwa-duwa. Aron magpuyo ra diha. Aron nga kanini ang makatrabaho or makahimo ka sa imong gimbuhaton, kay moro may bisyo ni mong kugos. So kita mismo gani usahay ginikanan, Rosmar, ang muhatag, tagaal na itong cellphone, aron magpuyo na itong anak. Sige magsigig aliwaros. Diha palang daan. So mas maayo siguro aron nga mahupay na siya, kay mao man lagi gipasanginlan nga moy naghatag. May usa sa kanini ang tinubdan nganong ang uban nga mga kabataan hitumpawak sa kalaotan o dili mayo nga gimbuhaton gumikan sa social media. So diha na lang sulod sa atong panimalay ang pinakadako kayo nga dunay kalambigitan kung unsaon nato pagkontrol, pagdisiplina ang atong mga kabataan labi na kung naa sila'y cellphone. Kinaaraw man pod sa atong ginikanan pod ang dosa usahay dunay mga kalapasan, kikita man po'y mutunol nilag cellphone aron manggipuyo. di ba? Kita raw man pod gihapon. So kinanglan mahimong balanse. Kontrolon, tagaag oras, tagaag schedule. Dili ta magpaturbar, dili ta magpa haylo-haylo nga kung bawian ni mong cellphone ni mong anak, magpahilak-hilak, magpaluod-luod. Kami sa una, bawian lang in taon mi og kaning pagkaon og lulipap, dahil lang dahil kisi-kisi, ligid-ligid, sikat-sikat, siyuta, burot-burot sipon. Karon, cellphone na gyud. Usahay, di na ganit na ito masugo. Kaya magsigi na lang cellphone. So, pinakasayon ana nga pamagi. Dili ta magpahilo nga hilak-hilakan ta, guol-guolan ta sa itong anak. Maragin na siya. Kay kung magpapildi ta nila, kita gyud tinuod ang pildi sa tinuod lang. Palitan ni mong cellphone kay kanini ang maluoy pug kasi mo ang anak nga ihang mga igagaw, ihang mga silingan, ihang mga parente na ay cellphone imo wala, so imong palitan, di ba? Yung tagaan. Labi nagnanay saktong buot, nagkadalaga or nagkaulitaw na. Nagpalit ni mong bago, sus, ang pasalamat, ana, perting taasag linyada. Salamat kang Mama Ibiang sa airport. Dagan kayong salamat ma sa imong kabuutan nga gipalitan ko ni mong cellphone. Arundun ako'y magamit sa akong pagtuon. Grabig pasalamat. Pero kabalo ba mo nga kato nga pasalamat? Isa na to kadlaw. Feeling blessed kayo kung palitag cellphone. Pero kabalo ba mo? Gini kanan, isa rato kadlaw nga pasalamat. Mutuog mong sdili. Di ba? Wala siya yung pinakapait niya. Okay, gamit ko rin sa pag-iskila sa ilahang kwan. Pilar makauras gamito na to sa ilahang pagtuon. Tibok adlaw to lahi may gamit. Itana lang, nagsumikad lang na sa maayo na to nga disiplina, pag-amuma, pag-control, aron nga dili sila mahitumpawak. Dili, para na ko ha, sa ako alang kabahin, dili, solusyon, ang pagwala ana, ha? Kidaghan po gihapon maipiktahan, kay dunay uban nga ang panginabuhi naa sa social media, di po sila nakakuha og base or bahin, labi na sa atong mga vlogger, labi na sa atong mga online seller. Diya sila nakakuha og inadlaw-adlaw nila nga panginabuhi. Kung wala o na siya, so dagan mas gihapon ang maipiktahan. So lakton nga pagka-istorya, kung sa ako nga kagbahin, Rosmar Cabillon, ang tama og insakto nga disiplina o pag-amuma, pag-control sa atong mga kabataan, nagsumikad nato mismo ang tinubdan kita nga mga ginikanan. Saon na lang si tata, yung saon na lang si papa, ang Yuji. Wala tong apps. Adi dito gihapon mo wala ko ang Facebook, international sa apps man to, install man to niyo, Google man to niyo search. tinira ni Marie si kumpare. Tawa na lang muna. Mary Joy Diaz, good morning, Kwedod. Sorry, kayo na late na sad ko. Arang kabisi man taon ni atong life. Uy, daghan kayo mga kaning mga naigo sa ingmong gipang-ingon karon. Ah, mo. Mary Joy, good morning ni Mudia. May buntag.
1: Good morning.
0: Kira nagmalito. Okay ra kayo na. Walay problema. Pero mapasalamaton gihapon kay Kugdako. Ganahan jud ko sa kanta ni mo, Kuya Dudes, Madasigon. Paminaon. Ganahan minaw po sila ni mo si Maymay. Iyang pakusgan ug maayo iyang radyo basta oras na nimo. Yatis na morning nimo di amay.
1: Good morning.
0: Salamat kayo sa pagpakusog. Alang kay pala big pakusog kay basig na imo silingan nga dili ganahan alingugngog. Ito amay, salamat kayo ha. Laminan ninyo di taga Oroquita, taga Misamis, Misamis nun. Dagan king salamat sa inyo ang suporta sa mga produkto ni Kuya Dodge og suporta sa labi na sa atong haplas di ang GW Herbal Liniment Oil. Salamat kayo ninyo di ha. Simple ra kay na siya nga haplas ang GW pero nilungtad na nag 9 years purya buyag. Aguban di gid mahilo. Nag GW ra gid gihapon sila. Salamat kay bitaw ninyo.
1: Thank you.
0: Ate Elbe, Estorba, Riliona, may buntag ni mo di Ate Elbe, kumusta naman ka?
1: Good morning.
0: Share dan ako yan. Salamat kayo sa pag-share, pag-like, pag-share, pag-follow Ate Elbe ha. May buntag ni mo di.
1: Good morning.
0: Jima Sumalpong, good morning ni mo di Jima. Dagan kayong salamat sa inuhang pagpaminaw sa makanunayon di. Text message, dire na punta. Cellphone number ni Kuya Dodge, alang sa inyong dugang pangutana. 0929-268-7453. Balik ko na ko. 0929-268-7453. Mga igala, igsoon. Kuya, good morning. Para sa kabuhi man na ang gastrono, kapila na imnon sa isa kaadlaw, pwede ra na kana lang inumon ako. Kuya, kay wala man ko i-budget taon. Eh. Palihog ko tubaga, kay naminaw ko karon. John ni eh. John! May buntag ni Maria John. Good morning.
1: Good morning.
0: Pinakog si Kuan, Sir John Dumpa Piril. Si John sa Davao de Oro. Nahatag siya na tourist Kuan address. Oh. John ng Davao de Oro, 62. Years old. Ah, grabe. Morning ni Maria.
1: Good morning.
0: 62 anyos. Sumpay. Ana siya, Kuya. Ang gastro ba kay para mana sa kabuhi mana no kapila na imnon sa isa kadlaw pwede ra ba na kana lang sa ako imnon kay wala man koy budget taw no tubaga tubaga kay naminaw ko karon si Johnny nang Davao de Oro 62 years old. Morning nimo dia John.
1: Good morning.
0: Kung kana ra ang imuhang problema John, may buntag nimo dia, may kabahin sa Kuya Dudes Gastro og sa mga naminaw ron, malalaki man or babay, kung kabuhi ang atong isgutan, kabuhi nga bugtong, kabuhi nga latagaw, kabuhi nga katag, so muna ang matang sa atong kabuhi nga ato ang ginahisgutan dini. Ang uban kabuhi ra gid ilang nahibal-an, pero klase-klase ang matang sa kabuhi. Kung direta sa Binisaya nato nga panagisgutanan, klase-klase na ang matang sa kabuhi nga maigo sa lawas sa tao, malalaki man or babay. Pero doon na may mga kadaot po sa atong tiyan nga basi og dili po na sa kabuhi nga naday kay ulcer, peptic ulcer, hyper acidity, heartburn, GERD and acid reflux. So nakadepende na bisag gana ganing fatty liver basing nagtuora mo nga ang uban na murag kabuhi on kana na fatty liver ba taas na kay SGPT or SGOT. So nagtuora mo nga kabuhi on kay magluod mang gihapon inyong kutukuto kay ang atay na mas kutukuto. Pero wala dahil mo kabalo nga naghubag na po dahil yung atay yung napuno, nagtambok, dako na ba? Fatty liver na siya ang gitawag sa terminolohiyang medisina. Pero ang tao gihapon na murag ludon, murag kabuhion niya, magsigig panugab o gaslom. Halos di lang kay kabainte kasingkwinta manugab sa isa kaadlaw. So ingon anak na siya, John ha, 62 years old diha sa Davao de Oro, may buntag ni mo diha.
1: Good morning!
0: Kana alam, may kabahin si mong pangutana, unsay paagi sa pag-inom sa Kuya Dudes Gastro, nganong daghan kayong natabangan na nasukad pagkapanianto, labi na itong panahon bito sa pandemic, daghan kay gipang kabuhi ato nga mga idaran, maidaran man o dili, daghan kay nitukar ang kabuhi ato, kay sige kaog sardinas. Kaya maura may madali-dali, good nga ayuda. So pagi ana sa pag-inom, labi na katong mga medyo lodon-lodon diha, magkabuhi, digwa-digwa. Pero ay kumpiyansa gihapon, kay kanang lodon-lodon o digwa-digwa, mura kang magpanglipong, maglain imong kutukuto. Basi doon na ba gihapon na i-connection kung problema sa imong mata? Labi na pud sa imong edad yon, mas may nang imong ipakon mo na nga dire manggod sa imong pangutana yon na ayaw lagkalain, labi na sa mga naminaw karon. Mas ato manggod mapalaw man ang mga lintunganay ba sa balatian nga atong may isgutan din he. Oh, mo na nga matag programa na to, tutok na tutok, focus na focus, minawg na minawg ug mayong halos inuno na na idutdut na lang nagmaayo ang dalunggan sa radyo aron makuha gyud ang tama ug insakto nga lintunganay ni Kuya Dodge. Oh. Unikan kay dili tanan kabuhi nga atong nasabtan nga ang pagpanga kanini ang pagpanghapdos, pagpanghilab or kaluod sa atong ginhawaan nga nakabase ra gyapon sa ganang gitawag nato nga kabuhi or ato mga nakaon. Pero balikon ko, pwede ka sa atay magka problema ka di ako na nang gisgutan ka ganya o di na do na pay mas labaw nga nagtuo ra kag simpleng kabuhi kay naglipong ka, giluod ka, magdigwa-digwa ka, pero ang dako dayng kalabtanan ni adto imong mata. Oh, imong mata. O di ba kalayo rato sa imo ang kuto-kuto og ang imong mata. Sabtan ninyo na muna nga musipyat ni Lugaslan Nutra kani atong mga panagisgutanan. Kaya kung sa uban ka ng utana dyan, baligyaan da yun ka. Tagaan da yun ka. O, muna nga, sa makasabot, panahon sa akong oras, panahon nga sa akong oras sa pagprograma, labi na kung mga hinisgutanan may kabahin sa panglawas, kinahanglan sa ninyo nga masabtan ug maayo ug unsay linugdangan or lintunganay ug hinungdan bakaha ug naan man gani para nga makuha ug matuhog yun sa tama ug insakto nga mga pamaagi. Kaya ron nga naay tama pod ug insakto nato nga medikasyon may kabahin sa atong mga gipanginom. Kay sayang ug anugon gumikan kay nagisgot rata og kabuhi, gumikan kay sa imong pangutan hapdo o kanini ang pangpangluod sa imong kutukuto. Tagaan na dahin ka og tambal, palitra po dayon ka, kinakadungog po ka og mga testimonya, nakadungog po ka og promotion, palit po dayon ka, pero wala na ego, wala na ego or na target ang hinungdan. Pagpalit ni mo, naaragi hapon. Ah, di ba? Pagpalit ni mo, maaragi hapon. Gumikan kay, wala ka kabalo nga pangluod ay si mong kutukuto o ginhawaan, tungod ay sa imong mata. Oh, di ba, John? Di ba, mga suking tigpaminaw? So, imo nang lantaon, imo nang aninaon, o imo na siyang timbang-timbangon o mayo. Muna siya pinaka-importante daw. So, balikan lang nato. So, gastro man imong gipangutana, ako lang gipalawman, ako lang gisumpayan, kaya ba si dakog posibilidad nga nagsigi na ka inom o gastro, ha? Sige kang inom o Kuya Dodge gastro, pero ang problema di ay dili sa imo ang kuto-kuto. Nikonikta lang sa imong kutukuto ang imong pagpangluod o kabuhi, pero ang dako day kayong kalabtanan ang imuha day mata. Muna, ipasubay sa napod. Labi na, naanak ka sa tama nga pangidaron sa isinta idus anyos si John ng Davao de Oro. Ah, di ba? Kanang lang yung masabtan gidog mayo. Sa imong pangut, adirita, Kuya Dodge Gastro, ang pag-inuman na, balik ka na to ha. Kung ugaling man kabuhi base sa imuhang paminaw sa imuhang panglawas, kay ikaw may nagdala sa imong kaugalingon. Ako lang gipalawman, ako lang gipatasan gamay ang ako ang kanini ang revelasyon may kabahin ni ana. Karon pod nga makasabot ka itinuod bitaw, basig wa ka kibaw ba? Basig wa ka kibaw nga tinuod bitaw, basig sa ako ning mata. Ah, di ba? So, at least makabalo mo. Now you know. Joingon ana lang jud na. Direta balikan na po nato ang Kuya Dodge Gastro. Kuan, pag-inom ana kung kabuhi man o galing. Abdos, luod, manigabog aslom, maghilap ang kutukuto. Ah. So, imong baton mo ni. Ana minaw jud na gidiay. Aha. Kusog manggod ni koy. Kusog manggod ni ako ang kabuhi, Kuya oy. Kay mag sige og pitik-pitik bisan wala pa koy kaon. Kainom karon kay magpalit pa ko karon. Karon pa ko mo inom kay magpalit ko karon. Sige mo na akong giingon John, ikaw may nagdala sa imong kaugalingon, ikaw may nasayod, gipalawman ko lang to. Salamat kay sa imong pagpamina o pagpartisipar dinhi sa atoang programa. So naminaw siya, nag take si outro. Oh, kusog mani ako ang kabuhi, kuya. Kabuhi journey kay magpitik-pitik man. Oh, wala pa ko kainom. Karon kay magpalit pa ko karon. Ah, salamat kay morning ni Mudia John ng Davao de Oro.
1: Good morning.
0: Dire na. Ah, oh, diha na. Ang ato ang target formula unsao ni Mudia John ug sa mga naminaw karon nga mga gipangkabuhi nga halos maputol na lang ang hawak sigig higot sa kabuhi kay kung matanggal lang higot makabuhi.
2: Ayoy.
0: Kuya Dodge, gastro lang John. Tulo ngadto sa upat. Ninaw ha, og sa mga naminaw ron, nga pareha og kanini ang sitwasyon kang John dia. Kanira'y produkto ninyo mapalit sa merkado para sa kabuhi. Kuya Dodge, gastro. Tulo ngadto sa upat. Wapay pamahaw John, inom ka. Wapay paniudto, inom ka. Tulo or upat gihapon, mas may upat na lang diretso. Daghan man po nagsulod. O niya, gagmay man po na. O niya, wala pa'y panihapon upat po. Ang imong gamiton nga tubig, John. Minaw. Ang imong gamiton nga tubig o sa mga naminaw ron nga gipangkabuhi sama ni John nga kusog kay magpitik-pitik ng kuto-kuto, magulpot-ulpot. Timan eh. Ang imong gamiton nga tubig, ana, init tubig. Na init-init tubig. Dili po tong nabukal, dili po tong sobra kainit, tilawi lang. Nga dili mahuswa na imo si mood. Dili mahilos imong dila ug di mapaso imong alingagngag.
2: Ayoy.
0: Init-init tubig John. Nga kanang tama ug kaya nimo nga matulon basta kay init-init, dili po nang natural or inadlaw kay managlahi na siya og pattern. Mo na paminaw jud mog mayo kun sa angay nga buhaton labi na ko sa mga produkto ni Kuya Dudes. Mo biyate testimonya dinhi ha. Para klaro. Aron makasabot jud ka kinanglan pasabot jud og maayo ang buhaton ni Kuya Dudso. Wapay pamahaw inom ka upat. Wapay panyudto inom ka upat. Ug wapay panihapon inom ka upat init-init tubig gamita. Kana lang ang buhata jud. Palita. Imna buhata kung giingon matabangan jud kag dako kanang problema nga naghatag og kahasol sa imong lawas Kuya Duds gastro ray makaluwas. Sudyae so, dayon ko John. Basta kay mulagpas na lang ka og 7 ka adlaw 14 or ngadto sa 21 nimong ininom ana. Adlaw ra og mubo ra kayo kung giantos nimo nagpila ka buwan og pila ka tuig bisag unsa na lang imong gipangbuhat. Buhata lang na akong giingon. Tumana lang na akong giingon pinakadugay na lang 21 ka adlaw og di gina siya muhupa. Di jud na siya mo dili gina siya nga kanini ang tan-aw nimo nga way ka usaban or way, buwag ta oy. Walay ingon nga minti ko sa unsa pa nang naa dia. Nga mabot na nagtuig. Di na natambal. Ang tinuod nga epektibo nga produktor mo epekto dayon nga kaya nga i-accumulate sa imo ang lawas. Adlaw ra. Ang proseso sa lawas sa tao sa tinuod lang 72 oras lang na. 72 oras lang na. Wala na na yung mingon-ingon sa pananay mo. Laming-lamingon pa ka diyan sa mga cleansing-cleansing pa yung mga buhaton diyan. Wala na na. Unsa pa nga eh, para balik na pa yung mga 90 days challenge, 120 days challenge, 3 to 6 months challenge. Marketing strategy na na. Sabot mo? Sabta ni mo John, 21 ra kadlaw John. Kung wala, yun ang palit. Basig ngita na po kaglain, hiyang na pwede para sa'yo. Pito ra gana'y kadlaw, ang ipangayo. Basta buhata lang akong gingon. Diha na siya ni Bida o ngayo. Usbon ko, ang tinuod nga produkto, basta epektibo lang. 72 oras na John oy. Nga naman, ang proseso sa lawa sa tao, 72 oras lang John na siya. Kay human niya na, kanang wad ang tag kinabuhi 72 oras pagkahuman anang 72 oras or tulok adlaw sugod na kagadugta. Muna'y labing tinuod parang mas makasabot mo. Morning ni mo da John Davao de Oro. Asa man ka dapit sa Davao de Oro kung sa nabunturan ka Feliz Grocers Purok Otso nabunturan aday dako kayong grocery dia og sa Iron and Kring Kring Store kang Chris Madi Los Santos diya sa Public Cemetery, kung Davao de Oro ka, Compostela, Tanan Pharmacia de Alizel, Ginacor, kung New Bataan ka, Davao de Oro, Nadia sa Tanan Pharmacia sa New Bataan, Davao de Oro, sa Muncayo ka, Nadia kang Bibing Gulayan sa Muncayo, og kang Litlit Otlang diha sa Padong tos di Walwal Crossing Naiga Sulin Station, og sa Monte Vista ka, Davao de Oro, Nadia sa Happy Bee Pharmacy or King's Pharmacy, former Happy Bee Pharmacy diha ra na sa National Highway John. Good morning ni Muria.
1: Good morning.
0: Niya, kung dool na ka particular, kung dool na ka sa Davao de Oro o kanini ang Agusan, labi na diya sa Trento, LV Morgia Pharmacy diya sa Trento, Kanami Drugstore diya sa Santa Maria o sa Metro FM Trento, pasulod lang rotunda, gikan sa rotunda, pasulod lang at to, padulong Santa Josefa na diya ang Metro FM. Kung mulahos ka o Santa Josefa, barangay Sitio og Purok, mga kasilinganan Sitio og Purok og dapit diha Santa Josefa, walay lain pinakadako nga mall diha og store sa Santa Josefa, ang QCCCC mall diha Santa Josefa, pinagi ni Kuya Darius og ang Ate Feng Villanis diha sa Santa Josefa, sudlan na ditong QCCC, pertindaghan ng Kuya Dudes diha. Sa Lorito naapo diha ang mga area, sa Lapas naapo diha sa Express Radio Lapas. Ana muna sa Jun ha. O sa mga ako lang gipakawan, sa mga kasikbit nga dool-dool, kaya na may Davao de Oro nga dool diyan na dool na diyan Trento. Daghan ako og basyo sa... Sa mani? Daghan ako, ha? User na nag-iday. Daghan ako ayok og basyo sa Kuya Dools ay solusyon kay maudyod na akong gimintin og maayo. Single pa ko, Kuya, oy. 62 anyos, John. Wajig kakatilaw binahian.

Tarung dia, John. John, morning ni mo dia. Ah, basik sa mata lagi na, John. Ah, dagan ako na kaysa user dia sa satong Kuya Dudes ay solusyon. Ipatsik sa siguro na yung mata kasi sa 62 subya ka senior citizen na ka, John. Ah, ibasi og taas na kayo na grado o sana nga dunay kalambigitan, dunay kalambigitan ba? Ah, sa Manisya, biyang, jupa, it's bad. Six, ulitaw biya daw kuno siya biyang oh, basig na biyodo unsa ba ka pero nga ito nang grabe 62 years old wa katilog binahian ako balanggod to oh, noon siya mong kabiyang asig kon dia timanan na yung buni ah, morning ni mo dia John salamat kay patsik bitaw na tinuo John oh, diba natuhog ra na itong istorya ipatanaw na ang imuhang

posible nga mudaog, kamo na po'y mag-igo. Munang yun na naman ta sa saktong edad or paminsar, kung angayan ba or dili. Hatag numero, hearing sa swertres, o kanini ang last toon sa panadya ang mga numero nga posible nga inyohang tayaan. Ya, naapoy, naapoy ilang produkto, herbal. Ayoy! Ayoy! Ah, di ba? Naana, bantayan nino na. Munang yun na ko, nga matag programa, aninawa dyan ninyong mayo. Wasig ni palitra ka og produkto nila nga kuan kay ang imong giapas numero. Sa ako, ilapon na ha. Ilapon na siya katungod, ilapon na pamaagi og ilapon na siyang diskarte. So munang gingon ako, sir sa ako adri ayaw taon. Sa yun ang kasi ang take. So, good morning kuya dos, tagaay kog hearing ka nang mugawas jud. Matay og tinuod balang lagi. Ako lang. Kani atong programa, kani atong produkto. Labi na sa mga regular user na to. Nanay tag 14 ka tuig sige gamit. Tag 12 ka tuig sige gamit. Nituog ni salig sa taas na kayong panahon. Yan na ta sa 16 ka tuig kapin kun kuwang. Adlaw-adlaw na. Sige lang, buta na nato sa mga 15 ka tuig. Adlaw-adlaw na ako nang gina muna ako trabaho sa matag adlaw. Nga kay nga. Isa ka oras ginang halos walay undang og istorya. Oh. Kaysa ako lahi sa mga uban nga nagprograma. Mupahulay jud na sila. Mulabay or muplay na sila og mga running ads, mga testimonya. Muplay pa na sila og mga music. Karon nga makarelax ang ilang tutunlan og ubol-ubol. Pero kung inyong sa mga nagsunod ni Kuya Dodge, gikan sa pagsugod, hangtod nga mahuman, halos isa ka oras na tunganga og yaw-yaw dinhi nga walay pahulay. Sulod sa 16 ka tuig og sa akong eksperyensya, may kabahin sa programa, may kabahin sa pagpanibya. 20 ka tuig nakapin ang akong trabaho, sigig nga isa ka oras, halos isa ka oras sigig nga testingin ninyo na. Sigig istorya, sigig nga. Oh, isa ka oras kung di ba mo maluya. Pero madasigon ko ana. Gumikan kay maunay ako ang naas, ako ang kasing-kasing. Kay kung tinuod pa lang nga naay numero nga mugawas, wa na ko mag-antos og 16 ka tuig sigig nga dinhi. Ay! Pititaw ka po ya. Ay! Oh. Sa mga namina ron, listener sa mga radyo, ka nang silig, suki, okay, matag radio station. Namo may mga gipang idolo, na sariling mga listener. Namo yung mga programa nga ginasunod. Mutuomog sa dili. Murag, ako ray, sa kuha siguro, sulod si Ingana, kataas kayo nga tuig. Ako ray nagprograma, nga walay testimonya, dili ko magplay yung music, nga ka nang makapahulay, makarelax ko. Unaan sa entrada, normal, entrada mo na siya nga kuan. Pero sa kataas sa oras sa ako ang pagyaw-yaw pagnganga dini nga walay undang, sulayin ninyo. Di ba mo magluya? O ba niya, mupling ganito ang music, tagduha, tagtulo, balik na po ang programa. Balik, wala, Kuya Doze, kaya kung naa palang tao na. Matay, parang pag inonon pa, di na kumaghago eh. Pero naanana sa inyo mo nang ikaw na to tagsa-tagsa na to natay mga bugat kayong rason pasin pa di ayaw makatsamba naglisod gani kung daog nga duhara ka manok pilian duhara ka manok mag-away lisod pa man gani kay daogon kana pakahang 999 ka klase sa pamaagi para ka nga mo daog. Pero mawan siguro na nga kombinasyon from 0 to 9. Muna siya nga kombinasyon. Murag 999 kontra isa. Muna, but pasabot. 999 ang imuhang kontra bago ka mo daog. Maglisod gani kung daog, anong manok na duha rin pilihan. Ayoy! Bagura-kura si Ruhan. Ayoy! Ito, ana lang sa tinong. Pero, muna, ako na lang na to. Kanini ang, kamo na yung mag-igo, magtimbang-timbang. Na, daghang giga programa eh. Daghang giga programa.

ano yung mga tag numero dito ka kay basig dool sa tinuod ang imo ang kadaugan kay dirwa gitaw sinya selua jugo nga tuwa ni tinuod anay gini nga pagpanambak kani pamaagi sa kanini ang pag kuan sa mga produkto t-shirt 3D ano kun ibiyan pa kuno 143 target nagapila-pila na biyang mo rika luslos na imo purol pamangani ka makaayo na imong bunay nga ni katay na si imong bugan ayaw na mo anak pero come on plus ako ba kung diri ayaw na mga may katarak kukuya oy mo John morning ni mo dia salamat kay John na may buntag ni mo dia John good morning ating dia kanunay dia double or buhatal sa to basig mo na yung makatabang ang Quiddles Gastro palang buhatal lang sa inuma lang sa ha inuma lang sa kay basi mo matun mo pa nga mo na yung makapapdos makapahilabs kuto kuto ako kaning gapitik pitik imang kuto kuto oy, I love you muna. Ang mga ganit na, 143. I love you. Ah, grabe, gapaha, ganing ibiyang. Oh. Tanawa na good na, atong GC dia, Team Kuya Dodge, atong mga partner registration. Grabe, ging gapahaan eh. Huwag ikaw nasayop nga nung gihimo na ako ng General Secretary. Makita ni mo si Biang ato pa makakita personal ni mo ni siya makita mura juga gibayaw sa langit nung na pinangga ginako ni gihigugma ginako ni siya mayo perting dugaya na namo ani nagkuyog na mura po may kone mura po yung mga iring o iro oh magbugno may mag-away kanira po'y trabahante mo suko logamo pero ako rin siyang giantos una yun pa kong pangasaba aning kagwang gano'n po bitaw na siya no taga-air ako pakiskisar ko sa imong kuko biyang karoon po kitang trabahante yung mga sabag amo atay yan imo Lablab yang, lablab ninong. Kasi nag-antos man po daw ko na siya umayo. Agita po no, eh, pwede mo badlungon na po na imong ninong. Pero, nag-antos po taon siya. Tungkol sa konsumisyon. Gitugka na lang o kanini ang mga katul-katul spanit. Stress kaysa siyang ninong, ha? Katul tugkag kagit kagit ay nako bitaw dugang kwan lang na ha kaning lamas lang gud na sa atong island na kini ni og sirus tinuod na kuya oy bisan ako mangutang kog iposta kuya dudes no asa man ni ate taya day gihapon ka na ay mo na ay kay palabi na ate aresto na mahurot nang halin si mo palkata akuan siguro kanini ang punto siguro ni Ate Aristona dia kung tinuod man ugali nga mugawas bisan kuno siya mangutang bisag ako mo bitaw bisag ako ate oy bisag ako iprinda pa na ako ni katulo ninang ni Ibe lukaton lang inigdaog kung tinuod man ugaling kung tinuod man okay pero lisod oy mo nang giuna ko ate pila ka kombinasyon na 999 man yata na man naman tayo mga listener karon nga mga naminaw nga hilig ana murag mao na siya 999 combination kontra isa mo 900 ang imong pilian kung asa nang numero ang mulusot eh tinuod na siya hearing palit-palit gasto-gasto pa membro-membro ka kung tinuod na siya amatay para sa ako ha sa ingana kadugay na nako sa pagpanibya sige nga nga sige giyaw-yaw kung tinood mo na siya mugawas wala ko na maligya ka plus ron eh kung bigya tao ka plus taon bita tinood lang pero kamo na munang iyon ako nanatay sariling desisyon nanatay sariling pamagi nanatay sariling nanatay sa tamag insakto nga edad kamo na ang angay diya kung naama mo ganahan man mo
makumbinsi man mo kana lang tama-tama or extra nga kwarta ninyo nga posible. Kay gikaingon mo po na mabitaw sa panaging nunon pa nga ang tsamba pag muigo di jud na siya mo sipya. Ayong buntag Kuya Dudes, mainit nga adlaw sa trupang tig paminaw sa imong programang gwapong Kuya Dudes. Ivon Condisa Montilla. Morning ni mo da Ivon, may buntag. Good morning. Ano ulit tayo oras di ay. Kuya Dudes, akong anak di makatulog, 53 ang edad, na stroke manggod niya itong Marso pa. Si Tina Flores ni sa San Frans, Agusan del Sur. Good morning ni mo da Tina. Ya, kunong anak, dili makatulog, 53 ang edad. Uy, kina-stroke na ito pang Marso. Tina Florer? Florer muna. San Frans, Agusan. Morning ni mo datin. Paim na, Kuya Dudes, sleep well. O, kwan, dili makatulog imong anak. Duha ka, Kuya Dudes, sleep well. O, duha ka, Kuya Dudes, memory enhancer. Buntag udto hapon, kada human kaon. Muna siya ipainom, ha? Tina, may buntag. Pasensya, karong pa na ako nakita imo ang mensahe. Sige lang, ato lang ning i-remind lang ko ani ugma or kanini ang i painumdumi lang ko kay ato puning palauman pod gamay ang imong pangutana ha. Tina Flores diha sa San Frans, Agusan. Morning ni mo diha. Yang anak 53 anyos na stroke daw. Medyo may bat atigong may edad na. Paim na lang og Kuya Dudes sleep well duha og Kuya Dudes memory enhancer duha. Gamit kay na sa mga na stroke. Ato nang palauman unsay dako kayong gamit sa Kuya Dudes memory enhancer food for the brain. Unsa iyang kalambigitan sa food sa tao nga na stroke or na paralyze? Ako nang ato nang isgutan og maatangin ninyo na. Good morning. Manatay gong oras alang sa pagpadayon sa unahan. Gustuhon ko man apan nagdumili na kining tanan. Ako na pod ang inyong pinalanggang Kuya Dudes nang hinaot nga nakahatag na sab ko ninyo dugang pagtulunan, kalingawan, impormasyon, may kabahin sa panglawas, klaro tatawhan ay haom binisaya ang pagpasabot. Daghan og daghan kayong salamat sa inyong pagtuo ug pagsalig. Hangtod ugma puhon sa susamang oras og susamang istasyon.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Back-to-back partners sa kayuhan.
4: Kung nag-atiman ka sa imong kahimsog, himo ang partner ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Adunay natural nga herbal support para sa mga nagbantay sa alta presyon o blood sugar. O para sa adlaw nga puno sa kusog, himo ang paborito, ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Herbal, organic, lami o masus. Para sa mas ligo panglawas, Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: Nakagamit na po DG o Pito Pito Capsule, then nakapalit na po kung Pito Pito.

0: Bergama sa Milben Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kayo!
3: Yeah!

Ayo. Lingit-lingit pun, oi. Para silingan, lingit-lingit pun panagsa. Oi, tanan klase singko. Nay, tay, mapa, lolo, lola, angkol, ante, dodo, yinday, mayong adla ninyo. Ayo. Igara, kumusta, mayong adla sa tanahan? Mayong adlaw Pilipinas, mayong adlaw Mindanao. Asa na pita mga higala nangraw kanaw, nagnanog-nanog, nagpakapaka, naglagobo. Giring atong tulumanon o programang Gulong ng Palad. Maginaot kita, manaas sa kapiskay, kadasig si inyong panglawas. Alakos ka na mga volume, sino mga radio? Kaya na po mga palangga ang inyong naginusarang DJ nga sabaan. DJ nga lingog-ngog. DJ! Nga murag kuan. Unsa man. DJ nga tiguang ngog-tingog, pero sa personal, batan-on pagbaro. Onya og mahikapan.

gahe pa. Kung sa mang gahe ah, sa mas ubo ba, gahe pang ubo. Ah, gahe pa ding ubo. Okay, shout out sa tanang mga gahe. Gaheon og ubo. Maayong pagpaminaw sa inyong tanan, Laras Lampurnas. Sa ngalan sa to ang mga Hook Up FM Station, di na tamo maisa-isa pa, labi na sa mga taga Kamigin Island, labi na po sa mga taga Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Lalawigan sa Bukidnon, Lalawigan sa Cotabato, Lalawigan sa Davao o Davao Region, Agusan del Sur o sa may Surigao del Sur. Naamo ni ining mga probinsya ha, maayong pagpaminaw sa tanan, paki-volume si inong mga taksa-taksa ka mga sibihanan o mga radio station si inong panimalay. Kaya kita magbanuban na po dadri mga gwapog, mga gwapa. Alang sa mga wa makakuha sa atong hotline, hotline nato mga higala. Atong gusto magtimbaya, ala sige dire lang contact sa atong numero 0965-239-3505. Baginagan, 09.

0: line mga taga Mindanao. Pag-attendance na mo diha mga choy, mga sano kay muhatag ra ba ko og libreng Gcash sa akong mapili mga palangga. Mauna kamo diha pag-attendance na mo kung asa mo napit na minaw. Okay, aron nga mapilian ta mo. Okay, ako lang bintot-bintoton, bintot-bintot, kinse mahatagan og Gcash.
1: Ayaw!
0: Ikaw ba? Ikaw ba? Ikaw ba? Oh, ikaw yun!
1: Ayaw!
0: Ay, nago. Del Junior, shout out lang di ay ko sa akong mama nga nag-birthday karon. Oy, happy birthday ha sa mga nag-birthday karon. Unta malipayon inyong adlaw na tawhan. Unta malipayon ang inyong kinabuhi. Happy birthday. Sa tanang mga nag-birthday, sa wapa nag-birthday, o sa maabot nga nag-birthday, o sa nag-birthday na, belated happy birthday, o advance happy birthday. Kasagara gyud sa mag-birthday, di gyud mawala ang pansit. Tinood gyud DJ, kay usahay bitaw DJ, no, kanang maghanda gyud. Di gyud mawagon ang pansit, kay sa among tinuhuan, palihi ng pansit. Awa, abe ko na kogo agilaing matiti, pansit ka. Ah, lihi din na di ay. Kaysa among mga katigulangan, DJ, kami sa una, pansit-pansit, ramikay. Kung magpansit ko no ta, mahaba ko no atong buhay. Mauna ang hahantod karon. Ang pansit, giila nga pampahaba ng buhay. Mauna nga, kamodiha, mura mo ka kuya pon, kaamog pansit, arumuhaba ang buhay. Oy, kalamian ng pansit, no? Naabay ay ubang mga bata ron nga di naging hingaon og pansit. Pero sa tinuod lang, itang mga batang 70s, 80s, 90s, sus. Mga ginintaw na itong pinaka-espesyal kaayong nasundaan sa una. Diba? Sa tuwing Pasko, bagong tuig, pansit rin tawag pa ng handa sa lamisa. Di man kaayo, actually, bibo kaayo ang ato ang lamisa sa unang panahon. Ang pinaka-bibo raman sa una, manganta raman tag-Pasko o magsimba. O niya, magpabutog, kini ang pang-Pasko. Magpabuto ba? Karon, lahi naman ang handa sa lamisa, mga espesyal naman kaayo, na may makaroni, nani espagiti, litson, hamon. So, sa unang panahon, wagin tao na. Ang amuha sa una, pansit ragin ang taon o gini ang pan. Or suman nga balanghoy. Maragin na ang among pagkaon sa Pasko. Oy, sumang balanghoy. Nilungag nga balanghoy. Kamuting kahoy. Pansit dayon. Sa gulag tinapa. O niya, lukbre dayon. Wala. Mas daghan pagod ang kini ang pabuto kaysa sanda. Samot nag mutukar ning sunataha o oh, makahinumdum jukas kagahapon ba katong mga panahon paspasko. Ang mga panahon sa Pasko makakita tag mga star. Kana ba itong mga lantern nga star? Nanggama gikan sa tubo. Gikan sa kawaya. Karon espesyal naman kay Ron oy. Kamahalon naman kayo. Ang mga tao sa una, kung magka Christmas light ka, dato na ka. Uy, tsadaha, kailangan ay kanay Christmas light. Diba? Maibog ta sa tong silingan sa una pag naik Christmas light. Igno na dato nga, datuan nila oy. Samunta ko atong silingan, mga palangga, makaiha og kal or manok, makaanat ta nga, dato gin sila, kalamikig pagkaon. Na makaroni na espagiti, kanya ni kabuntag din mga palangga, mag-ilog dayon kay hatdan na yun ka sa mong silingan og espagiti og

0: tangga, makahinumdum ka sa mong pagkabata. O, tana, paminawa ra gud. Kung tagaan kag higayon nga mabalik ang panahon, unsa mang tuiga ang dapat nimong ibalik si imuha?
1: Ah,
0: kung tagaan kag higayon nga mabalik ang panahon, unsa man nga year ang dapat nimong ibalik? Ako siguro mga 2009. Siguro mga 2009 or mga 2006. 2006 o 2009, gusto na ko ibalik na nga year. Kamo, unsa man mo nga year, be, kanang pinakaganahan ninyo atong mga bata pa mo. Or, ganahan ako mga 2002, kana. Lami ka feelings na. Kanang kana bitong mga panahon pa mga palangga nga magkatkat pa kag mangga. Katkat pa kag mga higala gini ang santol. Anton hagbong ka. Again, basa tag mga mensahe mga palangga makainumdum lagi na yung taaling sunataha oy. Ah, kato mga panahon pa mga palangga, mga katong sipunon pa ka. Basta tag bensay, oy, kaya wala na, naglagapak na katong hotline. Ah, hindi na nag-uban, basta nagmensay na din sis, kaya magkagyaw-yaw di ha. Okay, hello, did you on you? Good afternoon. Nit-nit, estorpe, dulido, of lang. Akong tubag sa imuntigmo, mga tao nga nanimbah, nangalawat, nagsago bangay, pero walay sultianay. Magsultianay, mong kunago. Kanada yung mga maretes, di ba tanong nanimbah, hilomon, napod ba yung mga nanimbah nga mga maretes, higchika na sumbahan. Sultianay, mong kunago. Tinabay uban, dili simba ang ilang gyan to, maretes, nilibakay. Okay, dirita. Good noon, di Junyok, naggamit ko kanunay og pito-pito herbal capsule o coffee. Di Zikay, maayod good ako pamati sa lawas. Sinura mansa sa di Junyok. Ah, okay, sige. Ato ning i-appeal mga higala sa raffle, ha? Hi! Hi, Miss Taga Kilikili ko. Hawa na, narungsin na. Tarong ng rungsi-rungsi din yung diya, ha? Good morning, did you onyok matubag ko sa imutig mo ang akong tubag babaeng nanganak. Samtang nanganak siya, giduot, gituplok-tuplok ang iyang tiyan. Onya pagawa sa bata, hayahay na ako di ay si Erlin Balasabas taga Kamigin. Ha? Sama na imong tubag stigma nga layo ra magkasta akong tigma. Sana na ang programa replay. Basag replay na diya ha. Ora bagin ni pinakapait basta ay si bihanan mga palangga nga nagareplay di masunod atong tigmo. Tingnan ang uban din si humana man ang tigmo ano na balik ba na. Oy, replay na sa istasyon. Yan ako na sala. Good morning DJ Onyok, mutubag ko si mentigmo ang akong tubag babaeng nanganak samtang nanganak sa giduot gituplok-tuplok ang iyang tiyan. Onya pagawa sa bata, hayahay na ako di IC Aileen Balasabas taga Kamigin. Abasin siguro na ay mga estasyon des Buhol nga maabot og Kamigin. Kani nga tigmo at tigmo natunos Bisayas. Okay. Dirita. Alright. Good morning, DJ. Motubag ko sa imong tigmo. Balik-balik naman imong. Good morning, DJ. Motubag ko sa imong tigmo. Hamigas na, DJ. Kaya magsunod-sunod man na sila. Og magsalubungay. Pero dili magkakitanay. Og mag-istoryahan na ako di ay si Aileen Balasabas, taga Kamigin. Ah, okay. Bahaw man ito ang text ako nabasa niya. Ako man ay ang mali. Ako man ay ang mali. Libat-libat, maganiyot. Nagsunod-sunod pero dili mag-istoryahan ay. Magsagubangay pero dili. Tama ba ito? Isa, nalimot na sag ko akong tigmok. Libog lang itahan niya. Oy. Kay duha mugod gabok atong tigmo. Visayas o Mindanao. Taas-taas mugod ng tigmo. Ah, munang usahay, malimot. Ta. Tara, nagsunod-sunod pero dili magkitaay. Magsagubangay pero dili magsultianay. Balera ito. Nagsunod-sunod pero dili magkitaay. Magsagubangay pero dili magsulti anay. Lamigas na ang answer ana, wala ni tubag, ihatag na ng premium DJ kay sakto akong tubag. Roberto Ravina di ay ni naminaw sa Kamigin Island. Shout out sa mga taga Kamigin. May pagpaminaw sa mga taga Kamigin Island ha. Good morning, Sir Onyok. Joker, mangkaayo ka, oy. Liwatan ta ka karon. Hoy! Tarong mo diya, ha? Ano siya liwatan ko ninyo? Kuya! Tagpila ang inong pito-pito herbal capsule o ang inong Coffee Max. User ko sa Mimo Pro Plus ninyo. Gusto ko mo tripod ang inong pito-pito. Yes, pwede kayo. Ang atong pito-pito capsule tag 17 ngadto sa 18 ang kapsula. 170 to 180 ang per pack. Napulo ka capsule ang sulod sa kapad, ha? O niya, o gusto mo palit o sa kabaks mga palangga, 17 to 18 ang per box na to. Waa, napulo kapad ang sulod. 100 ka capsule tanan ang sulod sa kabaks sa pito-pito capsule, ha? Dayon ang pito-pito Coffee Max na to tag 18 ang sachet. Onya 180 amper box og napulo kasasay ang sulod. Palit mo ana kay makatabang gid na sinong panglawas dinyo mga silingan ko. Onya pwede ko manawag nimo aron pod sa ingon nga makatestimony ka og unsay maayo resulta dihang nakainom imong anak og Mimo Pro Plus. Kaapil gihapon mo sa Rappel, basta users ang inyong anak og Mimo Pro Plus. 500 pesos ang premyo sa mapilian o niya 6 winners sa users. 2 winners po mga palangga sa Little Sender. Karoon natang Sabado mag-raffle. Arong August 29, kaya ang August 30 mga palangga, Domingo man ako, mati programa ana. Ato nang ihatag no sa labaw nga magagahong adlaw ang nakatig simba mga palangga. Manawag sa ta nasa tawagan mga palangga. Tawagan sa nato ni unsa ka tinuod ni mga galang nga nakagamit og pito-pito herbal products ha. Mo, kining nakasuway nakagpalit og pito-pito herbal capsule og naisa ha? Ano na? Taga-asa ganin eh, palihog?
1: Taga San Jose. O sa Ormoc City, Didi.
0: Okay, pangalan ganin mo?
1: Nel, ako ang rin, Didi. Mili, magulang ako pangalan, Didi.
0: Pili edad niya mo, Sir Nel?
1: Ako na, 67.
0: Ah, 67 ka na?
1: Oo.
0: Minyo na?
1: Wakay, taga, Mindanao mong ko, Didi, na minyo ko dito niya, buwag mong ko sa asawa.
0: Ah, o kining tayo, nabasa na ko yung muhang text niyo mo, kining nakasuway nakagpalit og pito-pito herbal capsule. Og Coffee Max?
1: Oo, mawala ito. Murag niangay ko sa... Murag na nang... Sa una, ka nang mag-CR ko. Sa usa ka simana, ka usar man, ka duha. Karong, taghapon naman ka mag-CR.
0: So wala pa ka makiinom. Sa usa ka simana, mga kausa ka duha lang ka makabawas.
1: Oo, makabawas.
0: Oo, so karon ka nag-inom na kagpito-pito capsule o Coffee Max, every day na ka magbawas.
1: Oo, sa kuha niya, murag magkakuan ako, baka nang makatog ko, mabuntag na yun, kanang musugod, magulagi kayo, mugigang ko dito sa Logan, niguli na ako, mga alas 4, pagkalakas, matog naman ko. Oo, hindi na, napay pangunta na sa mo, Gigi.
0: Hmm, sa muna, tay.
1: Kung mabalit ako ganang bitong-bitong capsule ba, pwede na ito tanggalon ang plastic ng capsula?
0: Oh, pwede kayo, pwede rin kayo, tanggalon ni mo.
1: Okay, nakain naman good ko, amoxicillin capsule ba sa una? Paisa, para ko na ito sa hubag, niya karon kay pag-inom na ako, nihot man ako dughan, wala naman ako pag-inhawapit.
0: Uy, so pito-pito capsule tayo, okay ka na tayo.
1: Okay, magpalit ako sa Ormoc, ya, sa kuha naman niya ang lumid ko sa kuha, kanang naalya itong ipalitan ako sa may palingki sa merkado.
0: Nadya tay, napamatud-an gyud mo tay nga ato ang produkto makatabang gyud.
1: Oo, okay na mura na ko ra man gyud gumud na. Gana naman gyud ang paminaw na ko sa kulawas. Sige naman kog kuan, dili kanang sige naman kog pangamba sa asa ko silingan sa nosib nga magpalit sila ana aron si aron pud sila malibyuhan ana ba. Kasi kananawag mo kagahapon. Nakatog naman
0: ako. Nananawag mo kagahapon mo kay para makatestimony ka ba kay...
1: O, kay kanunay, magkumaminaw diri ah.
0: Ganun ka na ha, magkumaminaw tay?
1: Na, may mga mayo ni mo mga makukaan na ito ba ka ng mga advice. Hindi mo.
0: Okay.
1: Nagana, J.J. Angin mo katong ikanta ito ka sa radyo katong buwan katong kung sa itong kanta, itong kanta ni Fred Aguilaw nga. Na ito dito rin, na-record ang email sting.
0: G-record gano'n di mo?
1: Oo, g-record na ko eh. Kayo, basig, makadaog na ko sa imong ting mo. Ano, hargit mo, hargit ko sa imo sa JYRG.
0: Ah, sige, sige, tay. Tay, salamat kayo, tay, ha?
1: Sige, salamat, DJ.
0: Okay, salamat, God bless. Balit mo og pito-pito herbal capsule og pito-pito herbal Cofirmex ha. Kay dako ni ikatabang mga higala aron nga malibyuhan ang inyong mga ginabatyag sa kalawasan. At itawagan be. Nagbutubag di mga higala. Kanaas go. Siya. Hello, maayong hapon.
2: Bakit kami?
0: Si DJ Onyok ni sir.
2: Ay, sir, DJ Onyok, may hapon.
0: May hapon. Kining sir, kining nabasa manguna ko imong text mo. Mangutan ako una, taga-asa gani ka sir?
2: Taga-Davao Oriental sir.
0: Okay, pangalan ni mo sir?
2: Ricky.
0: Okay, Ricky. Pila edad ni mo si Ricky?
2: Mag-50 na, sir.
0: Oh, mag-50 na. Binagkog
2: 20 na, sa bulan.
0: Ah, binagkog 25 ba? Kapag 25 ba mo naman tingog?
2: Dili po.
0: Minyo na ka, si Ricky.
2: Dili, sir. Ulit taong kuwang.
0: Uy, ulit. Ulit tao. Bantog kay Brog Presko pa kayo mong tingog. Sige, sige, sir. Unsa man nga produkto imong ginainom ron, sir?
2: Kuan siya, sir. Pito-pito coffee o pito-pito oil.
0: Pito-pito coffee tapos pito-pito oil.
2: Oo, sir. O, pang-haplas sa kuan, sir. Pang-haplas sa kalawasan.
0: Kumusta man imong paggamit sa atong produkto, sir? Unahon na to ang kape, sir. Unsa may pamati naman, sir?
2: Ay, okay ang kape, sir. Oy, sa tinuod lang, okay ang kape. Dili pareha sa uban nga kanang kape nga naasay kamahalan, pero ang pito-pito, barato siya, pero lami kayo siya.
0: Praise the Lord. Pero sa una, katong wapak ka kape ang eh, na kay mga naandan nga mga kape sa una?
2: Ay, na, sir. Oy, nagkar kayo.
0: So, lahi rego na katong coffee?
2: Oo, sir. Oo.
0: So, may pamati na mo, sir, kung makainom ka?
2: Gaan na itong lawas, sir. Pareta o ka ng nakainom o ka ng energy drink.
0: Wow, ka ng one lugar. Kining lagusgan ka, abtik ka.
2: Oo, sir.
0: Sige. O, niya, kining atong hapla, sir.
2: Okay kayo, sir. Oy, labi na ka ng kuan, sir. Ka ng naay labat sa ulo. Usahay sakitan ta sa ato ang dughan. Usahay sakitan na ito ang kasing-kasing. Wala lang, haplasan lang na ito. Akin na ito, niya, pagkataon-taon, maayo na po siya.
0: Wow, salamat kay sa Ginoo ni Ana. Sige sir, unsa may imong masulti karon sa mga taga Davao o tibuok Mindanao nga wala pa gyud maalibyuhan, matabangan silang balatian sir. Agdaha sila sir.
2: I-try na ko sila sa paggamit sa atong produkto nga pito-pito product.
0: Okay, sige sir. Sir, salamat kayo sir sa time.
2: Sa Yes, sir. Salamat.
0: Okay, thank you. Okay, mo ka to mahigala. Si Sir Ricky from Davao de Oro nga user sa to ang produktong Pito-Pito Herbal Coffee Max and the Pito-Pito Herbal Oil. So, nabati ninyo nga matun pa siya kuno mga palangga gagamit og dagang kape. Oo. Oh. Onya kapoy ang lawas, no? Onya sadihan nakainom sa Pito-Pito Coffee Max mga palangga, abti ko no, buro ko no kag nakainom og energy drink. So gibiyaan niya ang pag-inom og coffee, energy drink, kinira ang Pito-Pito Coffee Max mga palangga. Onya barato ra daw. Barato ra daw. Dili gud ra, barato ra gud ang atong produkto. So ang nakanindot bigla tong coffee na to kay dili niya sa makalapot sa dugo. Munay nakanindot anay kay natural ra ang katamis, natural ra pud nga coffee, dili sa ordinary nga kape nga parehas sa uban. Unya dunay pulo ka herbal dinhi, no? Nga giusa so sa kasasimo na nga og mainom mo ani mga palangga, kondisyon ginyong lawas ninyo. So sama ni sir nga coffee lover, gibiyaan ni ang mga kape, no? Naanas tindahan. Oh. Pero og naagud mo yung mga bugat nga mga balatian, ha? Number one gyud akong i-recommend sa inyo si Pito-Pito Herbal Capsule. Basta na ay bugat nga balatian, pero wala, pwede ra once a day tapos coffee max dayon mga palangga, napakalami gyud kasi imong paminaw nimo tapos Pito-Pito Lemon Oil. Sama na sir ha, nga magsakit ng dughan, sakit ng likod, yung mga pamaol, kaugatan, o mahaplasan kuno o Pito-Pito Liniment Oil o Herbal Oil, mahupay o niya mugaan ng pamati. Gusto mo ana, mga palangga nga makasinati mo ana, o, awat mo ni si Ricky, no, nga, ga-inom o Pito-Pito Capsule, tapos Pito-Pito Confirmax, tapos Pito-Pito Liniment Oil. Sa mga coffee lover na to diha, bisag wala mo'y sakit, o niya gagamintin mo anang mga kape diha sa tindahan, maabot yun ang panahon nga magkalapot inyong dugo. Dili na sa pagpangkuan ha, pagpanghadlok. Magkataas inyo hang uric acid, o niya hantod ulceron mo, hantod maghapdos yung kutokoto, kabihuan mo, magpalpitate nyo kasing-kasing, kung pila kabuwan o tuig na ninyong pagmintin ang mga kape ha. Undangin na. Bisa guwa may sakit, undangin na ninyo, pulihin na lang na ninyo og Pito-Pito Herbal Coffee Max. Muna ipuli ninyo. Ha? Og di gyud mo mahiligon mga palagag, mintin og mga kuan diha. Ano, makadaot sa lawas ba? Kinira. Kinira ang produkto mga palangga nga makahatag og kaayuhan sa kalawasan, ayaw na makadaot sa lawas. Hey. Pito-Pito Herbal Capsule, tested and proven. Tapos Pito-Pito Herbal Coffee Max, nako, nakapaka-tested, good eh. Nya, sa mga bata po dayon, Mimo Pro Plus for Kids mga palangga, nako, matingala dyan kay mong anak ni mo, nagka-bry. O niya, dilit na masakit yung inyong anak, basta makainom og Mimo Pro Plus for Kids mga palangga. Mga egsoon, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar, o niya ang ato ang Mimo Pro Plus tag 249-59 ang ato ang Mimo Pro Plus. Naasa tanang butika sa inyong mga lugar, bisita lang mo diyan. Bisan asa nga lugar, mapalit ang atong produkto sa mga parmasya. Musunod ng laing drama ay maghawa balik lang sa Didyo Unyog ng Bayan. Standby. Oh!

0: Aniya na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulubano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad, kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you!
1: Dear DJ Onyok,

adlaw kini mo DJ. Ako si Sansan. Sa isintay isingko anyos.

dire sa among lugar, dire sa Davao di Oro. Yun ako na ikauaw din siya, kaya mamay lang gingalan ako, ha? Marities ko na kong bungangira. DJ, nagsuwat ko sa kong sugilan nun. Ah, murabag mahimuot ko. Murabag mabalaka ko. Ako kasabo sa kong feeling. O niya, DJ Unyok. Magpatambag lagi ko ni mo, DJ, bisan og. Mura na ka na kong apo, pero ganahan ko sa mong tambag ba? O sa imong drama-drama, paonda nga, naaghat ko, nadasig ko nga, masir niyang akong gulong ng palan. DJ, balo ko, pulo ka to. O niya, gusto sa akong mga kamaritis, DJ nga. Magbinyo kong otro. Gipalitan ko sa akong usas apo, DJ ba, og cellphone nga touchscreen. Tapos, DJ, gibuhatan kog Facebook. Lakturon ko na lang, DJ, na ay gachat-chat ako, DJ ba. Kaya mahiligo lagi pag kuusahay, DJ, post-post.

0: apoy ganahan nako kay hilig mapukog short short. Hilig kong lipstick, hilig kong pahubag, pasiksi, DJ. Arte yung kong pagkatiguwang, DJ. Arte hon, pobre na gumi, DJ, oy. Pero makakaon po bayag mga katulo, pwede po kalima hon, DJ. Anya, DJ, tungod ana. Tungod ka nakasilpon ko, nakatextmate kung taong kong batanon, DJ. Ang pangalan sa akong Facebook, DJ, isikret na lang na ko, DJ, oy. Ayoy! Nagharabag na mati sa mong programa, basa ko nang mangita, mangayo sila na ko. Ayoy! Kining akong kachatmate, DJ, nanguyab ni na ko, DJ, oy. Nanguyab ni Skoa. Anya, wapo ilangan-langan, DJ, gisugot po na ko. Maoning mga panghitabo, DJ.
1: Ate, isiguro lang yun, ate, ha, nga. Putan ka na. Basi noon niya, o kulatahon ka na. Pagsabalag yun ako, ate, o
0: ko, wapamagyog ko masayod o gonsagyog kinaiyaan eh. Pero kung ako'y pinuangan, aw, maanay ko na ko.
1: Tinood ka na. To na gayon ko palkans. Pero tigulang ka na. Matanoon ka man ang imong uyab niya mo. Takadiin man.
0: Ay, ambot o'y tagakagayan man daw ko nun eh. Pero, nakaanak ko ba? Maumao rabari mo kagwapo do.
1: Onsa? Mamaomi kagwapo?
0: Ay, lagi, oy, mamaogin mo kagwapo. Basta makakita, aragin mo anis personal. Dili na na kung ipakita ang picture kay basino niya, manaway mo, pero gwapo yun ni. Mamaora mo yun sa tanas ng mga kaliwatan. Kana bang mga gwapohon, mga tag-asong ilong? Oh, muna'y pagtanaw na kung anong bataa, pero besan man toon, o 29 pa ng bataa, pero nakaanak ko, matured ko kayo sa muchat. Kaanak ko nga, murag magkasinabot kung may aning bataan eh.

0: ay seksiha ginabayahan ng mulagkaw-lagkaw eh.
1: Mulagi bay? Asa ka nung bayhana na? Naana pa siguro na ikatagbo ba?
0: Ano man?
1: Ano mang sige man naglakaw-lakaw ng tigulangan na? Naanagod siguro na tiksmit? Huh? Wa nag-iangay ng tigulangan na? Dapat ana, magsige na lang og agto simbahan. Dili na magsige og apil-apil ana mga tagbo-tagbo sa tiksmit. Kaya wa nag-iangay sa'y angay ana.
0: Lagi bay, pero tulad lang sa pasagdan bay. Kay kita silingan ramanta. Wala ato, maniin na kita.

0: Apo, wala ko laing giampo sa Ginoo nga tagaan lang gintad maayong panglawas.
1: Salamat. Salamat, Lola.
0: Ayaw awat na lang uban niyo mong mga igagaw. Nga, mga palakiro, mga palakira. Ako, dili man yun ko palakira. Bungangira lang yun ko.
1: Tinood gina lang.
0: Muna ikaw, Inday, ha, apo? Hinahanglan mag-ampinggit ka. Giignan ko na akong anak nga paeskulahon kagtarong, tagaan kagsaktong baon. Kay kining ako mga anak, ug dili gyud magtarog silang mga anak. Ako gila makontra nako. Ako gila makontra.
1: Lahat salamat ta. Ipaglaban gyud minimo.
0: Ay natural. Ngano mang di ta mo ipaglaban? Magsumpa gi ko bes ko mga anak ug di gyud mo tarugon.
2: Sir, nagsiga na ba ng taong ka o tanaw-tanaw sa sabat?
0: Ay, abini po, Tonyo, karong panahon na, dili na uso ang palusang losyang.
2: Ay, gano'n ba sa nuroy?
0: Abini po, mas maayo gani magpagwapata. Aro di na, tantong tigulang tanawon.
2: Oh, tinuod ko na. Oh, sige. Oh, maghiram mo na kong kwarta ni mo.
0: Ay, mo na igignan ko ni mo. O sige, pasiksik, pagwapa kay mangayo na ka na kong kwarta. Abin mo doon niyo na ako'y uyap.
2: Oh, kasi ba nag-uyap ni mo?
0: Ay, magtagbo mi. Dito mi magtagbo sa terminals Cagayan.
2: O, nausa ba din taong kadiasan-san? Muanto ka dito sa kagayari ikaw, nausa? Ubanan di ka?
0: Ay, yan na pag-uban-uban ako. Gasamok-samok lang ka na ako ay sing uban-uban. Ha? Dire ra ka. Pagpuyo dire, kaya arawin makadisturbo na mo sa among honeymoon.

0: Ay, nako, parating inita ba aling palibot. Asa man in taon tong akong katagbo, oy. Murag siya naman din siguro na. Murag yung di-gadi ay mag... Oh, siya gadi ay. Hoy, ikaw si John John? Ikaw na, love?
1: Ako ni love. Ganina ra ka. Humuta ni buoy.
0: Salamat kayo, love.
1: Sige. Total. Kining humot man ka ayo ka ganahan mo kuni mo. Ako nalay gitawag og ako nalay mo mulibre ni mo.
0: Ayo love.
1: Ayo na. Ako ni mang libre ni mo. Onsa man. Asa may gusto ni mo.
0: Okay lang ni mo, love. Magpahulay sa ta.
1: Pahulay? O saan ang pahuwa na yun?
0: Dili, love. Pahulay ta sa lodging house.
1: Oy. Excited? Excited yan?
0: Dili man, love. Gusto lang kong pahuway.
1: Ikaw pa'y dapat magpahuway nga tagadiri man ka. Ako nga dapat layo, kung biya ako dapat magpahuway.
0: Mo ganin, no? Sige na. Nakaita. Ngita taga kapahulayan na to. Nabusog ka ba?
1: Ay, busog yung taon ko, love. John, salamat yun ha. Nakikita yun yung taong kanak ko, abig yun yung taong yung mukong indyanon. Ako malipayon yun kaayo ko nga. Kana bang naagin ay tinood yun ay gwapo man ikang bataa ka. Ayaw lang ka-offend ha. Ako ingon anay ragyog ko, sikadura ragyog ko, naagyog ko'y pagkababaon, pero doon ay gihapon ko'y malumong nga kasing-kasing.
0: Salamat kay love. Kumusta man ay mga kinabuhi ni mo? Pila mo ka magigsoon?
1: Love. Kami yung nga mag-igsoon. Dose mi. Nalay usa kay igsoon nga wala yun may magkahibawag. Asa na siya karon? Ni abroad sa Saudi tapos nag-binyog otro. Gibiyaan ng banda. Wala may kahibawag. Asa na to siya dapita? Pero kahibaw ko nga buhi pa to kong igsoon. Naana to sa maayong kamot nga laing bana. Onsa may pangalan si imong mama ni mo?
0: Love, unya na lang ta mag-chika. Kay medyo kapoy na kayo. Pwede ba nga imo kong hungitan?
1: Ay, hungitan raman di. Sige, alin na ba yung hungitan? Teka. Medyo unyok. Naglabi among chika. Naglabi among kaon. Og labaw sa tanan na apay laing. Ayun o na, DJ. Kay, uyab, lagi me. Dito, DJ, nahitabo ang tanan. Na dapat unta nga. Di pa gud mahitabo, DJ. Apando naman ginahitabo. Hato, DJ, naadik ko. Naadik ko sa mga batanoon, DJ. Di na ko kahimutang, DJ. Mamura maghilumay ko itong bataa. Ay! Hanto DJ, tagaan ako sa kwarta.
2: Bakit ba?
1: Og
2: pag ikaw'y nakikita.
1: Tungod ana DJ, may abot ang upat kabuan sa among pag-uyab. Ako sang gitsatan DJ banga. Kini ang love John, pwede ba ko nga puanha sinong balay? Excited kayo sa DJ.
2: Baka ba?
1: Pero ni ana siya nga ugmanhim magaling kag balay love.

Pero kami lang may adto dito, DJ, pero ang pagkaon ilaha. Gioban ako ako mga eksoon. Saya lang ang usa, DJ. Wag na mo magkit-e, machatan, o asa na sa karon. Pinamagun may usa ka eksoon, DJ, nga ni abroad, o niya tapos na, nakaminyo, o nga, otro. Nga, nanaburin siya pamilya ka rin, DJ, mo, ay, chika-chika. Ay, kinilaging libakira ta, DJ, makahibaw, may kita. Mauna, DJ, nga, giuban ako kong pamilya, giniatumig to silang balay, kagayan. O nga, DJ, pag-abot na mo dito, diretso gina ko, gipangutana, kung hain good ang iyang kinikanan. Kapag-abot na ko, DJ, nagtago-tago kong nuskwarto.

0: love, asa man imong ma magpapanimo? Ah, nasa sud. Sige na, kaya magsugod na ta. Kigutom na rin ako, love.
1: Murag, kadang imong uyab ni mo pa. Murag yun eh, magkamukha ako na, Amy.
0: Ah, di ba mo nag-iingon ako ni mo, murag mong magkamukha. Sige na, love. Tawagan ang imong mama ni mo.
2: Ma! Ma!
0: Ah. Ako nga doon. Ako nga doon, love. Elizabeth? Elizabeth, ikaw na? Love? Akong mama, si Mama Elizabeth.

DJ Onyok. Pagkaunsa ang pinaghitabo, DJ. Pagkagamay sa kalibutan. Disgrace sa kong hitabo, DJ. Wag niyo ko kahibaw ang akong uyab, DJ. Anak mismo sa nawala nako nga iksoon nga dugaran among gipangita, DJ. Pag umangkon marin ako ng akong uyab, DJ. Naunsa man ang tao ng hitabo, ah. Bantog ra, DJ, kay nakaan ako murag. Angin-angin magiras ako mga kaliwating bataan, eh. Anas Junjun. Ito, DJ, nagkita gimas kong iksoon. Nakaan ako, DJ. Imo din ng anak. Gabugno mi DJ sa kong iksoon. Nagisagpa ko niya. Isagpa o ginumog ko sa kong iksoon, DJ. O dito nahitabo, DJ, ginipauli ko sa buha. Sa Davao. O miana ang akong iksoon nga di gin maayo nga magpadayo ng among relasyon. Iuli ko din siya o ganahimbo. Nalipay ko din siya nakita mi sa akong iksoon pero wag ko makamupon din siya nga ang akong uyab. Iya ding anak. Pila na magkatuig mila ba din siya? Wala may kunta-kunta ka ng bayhana. DJ, unsa may imong matambag ani? Angay ba namo putlo ng among relasyon? Nga nagkahigugma ay may ugtaman ni DJ ni Junjun. Nagang salamat DJ's time. Maayong adlaw kanimo DJ. Magpaabot kanimo DJ sa mong tambag nimo. Nagang salamat.

Welcome sa tuwang programang Mommy Knows Best. Hatod ka na to sa Memo Pro Plus for Kids Syrup. Di pa ila-ila nagyod na to ang pinakabagong produkto sa Melvent Food Supplements Distributor. Nga mausab ang naghatod ka na to sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule

0: Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee, Pito Pito Liniment Oil, Pito Pito Eye Drops, o guban pa. Ako ang inyong ubos na higala, Makabayan JJ. Basta Memo Pro, plus ka sa sigla. Pro ka sa talino. Mag Memo Pro, plus na. Padayon sa pagpaminaw nining among stasyon sa radyo. Aron kita masayod sa mga kaayuhan, alang sa ato mga pinalanggang kabataan. Og para sa mga nangutana kung asa makapalit sa Memo Pro Plus for Kids Syrup, text o tawag na dayon sa 0985-295-5863. Usmunta, 0985-295-5863. Mga mami og daddy, karon daghan na kayo og supplements sa merkado. Kada brand nagaingon nga complete, best og number one. Kung kita magkumpara, kasagaran nga multivitamins sa mga bata, basic ra ang sulod. Usually, naginay vitamin A, vitamin C, o syempre, sagulan og zinc. Maayo man na siya sa general immunity o growth support. Pero kung ang ginikanan, gusto og mas holistic nga support, labi na sa brain development, dili na makita ang kalahian sa formulation sa tuang Memo Pro Plus for Kids Syrup. Na lamian gid ang flavor kay strawberry man. Ato ang tanawon ang kombinasyon sa ingredients. Duna nay vitamin A, vitamin C, zinc, duna pay DHA, taurine, bacopa muneri, centella asiatica, with omega-3 pa na, nga good sa heart health og sa brain development. Ang vitamin A suporta sa vision og immune health. Vitamin C, sodium ascorbate, immune support og antioxidant protection. Gentle na siya sa tiyan sa itong mga kabataan. Ang zinc para sa kining growth, sakto ang ilahang pagtubo, no? Appetite support para gana mukhaon og immune function. Kining tulo, kumon sa mga daghang supplements. Dinhi na tumakita nganong angay pilion ang Memo Pro Plus for Kids Syrup. Ang uban nga brands, kutubra sa immune o basic growth support. Apan, kung ato ang tanawon ang mas comprehensive nga formulation sa Memo Pro Plus for Kids Syrup, nga dunay DHA, importante kaayo sa brain development sa ato mga kabataan. Taurine, suporta sa nervous system o overall cell development. Bacopa Muneri, traditionally nailhan sa memory o kining focus support. So kung nasa'y kanabitong sa skwela niya, no? Nindot gid ang iyang pag-absorb sa mga lessons o naka-focus gid siya. Centella Asiatica, traditionally nailhan sa mental clarity support. Angay gid kaayo ang Memo Pro Plus for Kids Syrup. Dili na tumakita na dili lang kay lawas ang gisuportahan. Apil na gyud ang brain or brain development. Balikan ta sa atong nahisgutan kaganiha mga mami o daddy samtang sa Memo Pro Plus for Kids Syrup na hatod sa Melvin Food Supplements Distributor. Advance Holistic Formula mga kaigsunan alang sa immunity, growth, brain development support, memory o focus. Focus support, vision support, tinaw, gindi ng pananaw kanunay, o antioxidant protection. Ang Memo Pro Plus for Kids Syrup, duna kanay strawberry flavor, ganahan gina nga itong mga kabataan. Available na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Sakto ra sa budget o pagdali mga mama, papa, kay mami o kay daddy. Aron maka-avail ka sa SRP nga introductory price nga 249 pesos, mas labing barato kumpara sa ubang brand. Hatod ka nato sa Melvent Food Supplements Distributor. Thank you mga pinalangga natong ginikanan, labi na sa mga mamshies o kay papshies, kay nanay, tatay, kay mamag papa. Alang sa mga pangutana kung asa makapalit sa Memo Pro Plus for Kids, text or tawag na sa 0985-295-5863. Usbunta, 0985-295-5863. Hangtod sa sunod nga higayon ng maong programang Mommy Knows Best. Dinhi lang sa inyong paboritong istasyon sa radyo. Ako ang inyong Makabayan JJ, basta Memo Pro, plus ka sa sigla. Pro ka sa talino, mag-Memo Pro Plus na!
1: Bueno mga sirigan, wala mati oras mga palangga, aron magparaan sunahan. Mga kabataan, nga mar edad o 1 to 12 years old. Pagkano kong dila na. Mag-Memo Pro Plus for Kids na yan. 249 to 259 ang battle. Sa mga katigulangan, kabatanunan, mga hamtong, pito-pito herbal capsule and pito-pito herbal Confirmex tab. Diode pito-pito liniment oil, pito-pito herbal oil, pito-pito relaxing gel. Kapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Dabo ka salamat sa tanang. Kung na lamang mag-iingon sa inyong tanan, daganog-daganog-dagan, kayong salamat sa kanunay nga pagsubaybay ng programang Gulong ng Palay. Hanto na lamang ugma puhon sa mga oras o susamang istasyon. Ako na lamang mag-iingon sa tuang letter sender. Sender, ako lang yung masulti ni mo is mintras nga sayo pa, dili pa tantong lala inyong relasyon is bugtuan, dili yung dapat ipadayon ninyo yung relasyon tungod kay pagumangko ni mo ang imong uyab. Kung sa lugar, magmamalugar ka sa mga igsoon. Magmamalugar ka sa mga igsoon. Nga manghodra ba na yung mga igsoon? Ikaw, 60 plus na ka, yung mga igsoon, 50 plus pa. Magmamalugar ka? Nga pagumangkon rin na nimo. Dapat unta, magtita sa nimo, dili love. Magtita sa nimo, or mag-anti, dili love. So, dakong sala ka na, no? Pero disgrasya mo kung nahitabo, aming good tama sa yod, good, tungod kay ang iyong mong pang-exon, naglain na, wala na'y update sa inyo, ha? Wala na po'y update kung asa siya. Disgrasya ko ang nahitabo, no? Liit good ang mundo, no? Gamay rin yung gayang galibutan sa kadagang pang lalaki siya pang iyong ang, siya pa iyong nakitaan. Ayoy! So, ako lang masulti is maayo good nga pagbuwag mo tungod kay dili maayo para sa inyo. Mahimo ning pagtulunan ngadto sa kadaghanan. Makakita ra ka og saktong lalaki nga dili nimo pagumangkon. Kana lang si Cinder, daging kang salamat kanimo, magbye-bye na ta. Daging salamat, ah, na stress ko sa mong drama. Sabi ano, pagumangkon. Okay, dagang salamat sa mga naminaw. Dalay ko ng Diyos, kanatong tanan, and bye-bye.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Mayong adlaw, kanatong tanan mga kaigsunan. Hello sa ating lahat. Ito na naman po inyong kapitan. Ako po si Captain Jake. Captain Jake po para sa Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel para sa atong kahimsoga sa panglawas, no? Ang Magnum C Herbal Capsule po, mga nanay at tatay, karon lang nakadungog, kabahay niya ito ang produkto. Ang Magnum C Herbal Capsule po ay purong herbal, pure Moringa Oleifera. O malunggay, mas kilala sa malunggay na tinatawag siyang Tree of Life, tinatawag siyang Miracle Tree, tinatawag na Supermarket on a Tree, at tinatawag ding Superfood. Bakit po? Dahil po sa napakaraming binipisyong na ibibigay nito sa ating kalusugan. Kaya mga nanay at tatay na nakikinig po sa programa natin ngayon, napakaganda po, Magnum C Herbal Capsule, more than 300 kamanaglahi-lahing sakit. Iba't ibang sakit po, more than 300 na sakit ang pwedeng masolusyonan, pwedeng maalibyuhan, pwedeng matulungan sa pamamagitan po ng pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule. Meron din po tayong kape na napakaganda sa kalusugan natin. Kapag kape ang pinag-usapan, dapat herbal coffee po, mga nanay at tatay. Magnum C Herbal Coffee, walang hilab sa tiyan. Napakaganda sa kalusugan dahil Moringa Oleifera din po ang pangunahing sangkap nito. At kapartner ng Moringa Oleifera ang mangosteen na mas kilala sa mataas o kilala na may mataas na anti-inflammatory, may mataas na antioxidant, panglaban po sa mga malulubhang karamdaman. Kaya sa mga suking tigpanubay, yung mga suki natin tagapakinig sa programa po natin, baka hindi nyo pa nasubukan ang pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Kapag ang atong lawas doon ay pamaol, doon ay sakit sa hawak, sakit sa ulo, namuypoy ang kalawasan, napakaganda. Magnum C Herbal Massage Gel, mga nanay at tatay. Bakit po? Dahil ang Magnum C Herbal Massage Gel, napakaraming herbal po ang kombinasyon dyan at niya ginawang massage gel. Pagka inamoy mo pa lang yung haplas na yan, napaka-soothing ng amoy, nakaka-relax. 10 minutes after ka magpamasahe, aba, maramdaman mo na kaagad na lami, kaya matulog, nakaka-relax kasi. Napakaganda yung init, yung hagod, yung lamig sa ating katawan. Bugnaw nga halang. Ay nako, subukan nyo lamang po mga nanay at tatay na mabibili na rin po sa lahat na butika, pharmacy sa inyong mga lugar, sa Bislig City, sa Tandag City, Agusan del Sur. Halos lahat ng butika meron na pong Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel. And available na rin po sa lahat ng butika dyan sa North Cotabato, Kinapawan, Makilala, Midsayap, Kabakan, Lang, Matalam. Halos lahat po ng probinsya dyan, available na po ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel. Sa mga gusto mo hamis mo guwapa, nadi ang atong sabon nga effective gayo, Mutia Kojic Papaya Soap. 48 pesos lamang po mga nanay at tatay. Yes, 48 pesos lang, napakamura. Ang atong haplas, 95 pesos lamang po. Ang atuang kape, 175 per box. At ang atuang capsule, 11 pesos lamang po mga nanay at tatay, na napaka-effective, napakaganda para sa ating kalusugan. May mataas na vitamin C, may mataas na potassium, may mataas na calcium, may mataas na iron. Kaya maganda po sa mga doon ay problema sa anemia, problema po sa hypertension, diabetes, may problema sa itawag na tugbughat, kanunay hangakon o daling kutasan. Napakaganda po, Magnum C Herbal Capsule. Mabibili po sa lahat ng butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Napapaalam na muna ang inyong kapitan. Maraming salamat po. Ako po ang inyong kapitan. Ako po si Captain Jake. Hanggang sa muli po mga kaibigan.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. Niya ang mga testimonya.
4: Diyos dada, tinaha, kurok uno, barangay uno. Ang akong gibati, kaning akong hawa. Piangon mangkukug hawa. Sige na ni kakit, panuhot naman ko nun eh. Nga, taroy sa Diyos sa Magnum C. Ganyan nga na, inanay rasya o kahinay-hinay o kawala. O kinikong akong pagbawa sa akong agkaon, hindi po kanunay mo nang kanapong kapsul ako punggi. Palit kanunay na kayo. Kasi buntag po kumag bawat. Ang ako lang nga, umalit yung tag-Magnum C, kaya kaayukan sa itong lawas.
0: Para everyday healthy, Magnum C! Mapalit na sa tarang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, ay mukhang mumutext o mutawag sa 0933-812-5818.
1: 10:24.
2: That time check was brought to you by
5: Governor Engineer Raul Mabanglog.
2: That time check was brought to you by
5: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglog.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Magandang araw Pilipinas from Luzon, Visayas and Mindanao. Kumusta po kayong lahat? Welcome naman po sa ating pinakapaboritong programa at pinakabagong programa ng The EXL Makabuhay. Happy Health Hour, what's up doc? This is Dr. Glenn Sanico, your health buddy and wellness partner. Dito, tutok lamang po tayo lagi sa ating health tips, mga natural remedies at mga diskarte upang makaiwas sa iba't ibang uri ng karamdaman. At ang ating what's up doc topic for today, it's all about the potassium.
6: What's up doc?
5: Wala na nga ba itong potassium po mga kapatid? Alam niyo po ba na ang potassium ay isang mineral at ang mineral na ito ay hindi lang po basta-basta na parte ng ating pagkain kundi isa sa pinaka-importanteng electrolytes na kailangan sa ating katawan. Kung kulang tayo nito, pwedeng magkagulo ang takbo ng ating kalusugan. Unahin muna natin po mga kapatid, ano nga ba ang potassium? Ang potassium ay isang uri po ng mineral at electrolytes na natural na matatagpuan sa ating katawan. Kadalasan, iniisip po ng iba na ang vitamins lang ang mahalaga pero ang totoo, ang minerals din po tulad po ng potassium ay kasing halaga din po upang mapanatiling maging maayos ang function ng ating mga organs at sistema. Ano nga ba talaga ang ginagawa ng potassium sa ating katawan? Una, nagbabalanse po ito ng fluids at electrolytes. Tumutulong ang potassium sa pag-regulate po ng tubig sa katawan. Kung masyado tayong kulang sa potassium, pwede kang ma-dehydrate kahit umiinom po tayo ng tubig. Pangalawa, nagpapagana ng muscles kasama ang puso. Ang potassium ang isa sa pinakapangunahing dahilan kung bakit nagko-contract at nagre-relax ng tama ang ating mga muscles. Imagine na, kung kulang ka nito, pwede kang makaranas po ng muscle cramps, weakness, o kahit heart palpitation. Pangatlo, tumutulong po ito sa nerve function ang potassium. Kung ang nerves natin ay parang may kuryente sa bahay, ang potassium naman ang nag-aayos po ng electrical signal sa ating buong katawan. Kaya kung kulang ka nito, maaaring makakaramdam ka ng pamamanhid o just like tingling sensation. Pang-apat po mga kapatid, pagpapababa po ng blood pressure. Alam niyo po ba na ang potassium ay tumutulong sa pag-neutralize ang epekto ng sobrang sodium? Opo, tama po yung narinig niyo. Ang sodium na galing sa alat po ng pagkain kahit kapag marami ang potassium sa dieta, nababawasan po ang chances po ng hypertension or high blood pressure. Panglima, pang-iwas po ito sa strokes at kidney stones. Now, ano nga ba ang mangyayari kapag kulang tayo sa potassium? Another term, ito yung tinatawag nating hypokalemia at ito ay pwedeng maging mild, moderate, or severe. Kung pabayaan po ito, pwede ito ikamatay po ng isang tao. Mga sinyales at sintomas po ng potassium deficiency. Una dyan, makakaramdam ka ng panghihina sa katawan. Palagi kang pagod kahit di naman nagtatrabaho. Pagkakaroon po ng muscle cramps, paminsan-minsan ay nangingisay, no? Pagkakaroon po ng irregular heartbeat o palpitation, pagkahilo at constipation, pamamanhid ng kamay at paa, depression at mood swing. Kapag grabe na at kulang na po talaga kayo sa potassium, pwedeng humantong ito sa paralysis or cardiac arrest. Kaya kung biglaan kang hinihingal, nangihina at parang laging pagod, baka kulang po kayo sa potassium. Bakit ba nagkakaroon ng potassium deficiency? Una dyan dahil po sa ating mga kinakain or poor diet. Mahilig po tayo sa mga instant food, fast food o walang dieta sa prutas at gulay, no? Pagsusuka o diarrhea, nawawala ang electrolytes kasama ang potassium. Overuse of diuretics just like mga gamot ng hypertension na nagpapaihi. Chronic diseases tulad po ng kidney disorders at diabetes. Lahat ng ito ay pwedeng magpababa po ng potassium sa katawan. Mag-break muna tayo ng sandali para sa konting paalala mula sa EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up now?
7: Pagunta na, ganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Makabuhay Plus ikumpara sa uban? Pagunta na, nasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Makabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang isang cup na ini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa Makabuhay.
1: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Kayaan muli po tayo magbabalik at handang-handa na tayong magpapatuloy, kaya huwag po nating papatagalin na mga food sources ng potassium upang maiwasan ang potassium deficiency. Importante po mga kapatid, no, ang mga simpleng bagay ng pagkain po ng potassium rich food. Hindi mo kailangan bumili po ng mamamahaling suplemento. Marami po sa paligid lang, lalong-lalo na sa mga prutas, gulay, mga natural na pagkain, no. So tandaan niyo po itong mga pagkain ito, katulad po ng saging or banana, no, pinaka-famous source po ng potassium po ito. Kamote or sweet potato, no, mas mataas pa minsan kaysa sa saging po itong kamote, no. Avocado, healthy fat na loaded po ng potassium. Kamatis at tomato juice, spinach at other leafy green vegetables, orange at citrus fruit, kiwi, even beans and lentils, tulad po ng isda, salmon, tuna, coconut water, natural electrolyte drink, no, kabute or mushrooms na pwede pong gamitin po yan. Pakwan, pampalamig na may potassium din, no. Iwasan po ang labis po na luto ng gulay para hindi mawasak ang potassium content. Steam lang po para safe. Now, sino ba ang may mataas po na chances ng karamdaman kapag ikaw ay kulang po sa potassium? Lalong-lalo na sa mga kapatid po natin, importanteng maging aware po tayo nito, no. May mga chronic illnesses tulad po ng hypertension, diabetes, heart disease, or kidney disease, no. Sa mga nagdi-dieta po ng sobra-sobrang dieta, no, nagkakaroon ng crash diets, no, mahilig sa mga energy drinks at diuretic na gamot, sila po yung chance na pwedeng magkaroon po ng potassium deficiency. May mga eating disorders, no, laging stress, kulang sa tulog. Sa mga senior citizen, sila po yung prone sa pagkakaroon po ng potassium deficiency. Kaya kung kasama ka sa mga ito, mas kinakailangan mo tutukan ang potassium intake mo sa araw-araw. Allow me to remind everyone, eat balanced diet na mas maraming prutas at gulay, mag-coconut water lalong-lalo na kung mag-exercise ka, the best po ito na electrolyte. Bawasan po ang sodium or alat para hindi labanan ng katawan ang potassium. Uminom po ng tubig regularly para makaiwas po sa dehydration. Magpa-check up lalong-lalo na kung palaging pagod, nanginginig, or merong hypertension. Iwasan ang sobrang kape at soft drinks. Potassium depleting ang caffeine at sugar. Kung uminom po ng gamot sa hypertension, kumonsulta sa ating mga kapatid natin mga medical doctors upang ma-monitor po ang potassium levels. Tumawag o mag-text sa ating hotline number para kayo po yung magabayan. Pero alam niyo po ba ng EXL Makabuhay Capsule and combination of the EXL Makabuhay Black Coffee and may mga natural sources ng potassium? Dahil sa kombinasyon ng kanilang mga herbal at plant-based ingredients, hindi lang po ito basta-basta na pampalakas o pampalakas ng immune system. Ito ay may mga masustansyang pagkain o masustansyang sources na potassium mismo, no? As I mentioned earlier po mga kapatid, no, lagi niyo pong tandaan po ito na ang potassium ay isang uri po ng electrolytes at essential minerals na tumutulong sa pag-regulate po ng heartbeat, pag-maintain po ng fluid balance sa cells, pag-control po ng muscle contraction, pag-stabilize po ng nerve signals. Kapag kulang po tayo ng potassium, maaring may mataas na chances na pwede po kayo makakaranas ng mga sintomas na katulad ng pangangalay sa muscles, pagkahilo, pagkakaroon po ng palpitation or irregular na timbok ng puso, constipation, fatigue at weaknesses. Kaya napakalaga ang potassium sa daily health maintenance natin. Alam niyo po mga kapatid, ang EXL Makabuhay Capsule is a natural potassium powerhouse. Ang EXL Makabuhay Capsule is formulated gamit po ang 16 to 18 power herbal ingredients na marami sa mga ito ay natural sources po ng potassium. Isa-isain po natin, from Malunggay, no, isa sa pinakamayamang sources po ng potassium sa plant kingdom. Ayon sa pag-aaral na bawat 100 gram ng dahon po nito ay may halos 337 milligram na potassium. Nakakatulong ito sa blood pressure control at muscle health. Turmeric at ginger po ng EXL Makabuhay Capsule, bukod sa anti-inflammatory benefit, may maliit pero functional na amount na potassium ang turmeric at ginger na tinutulungan nito ang katawan upang ma-regulate ang nerve at muscle signals. Ashitaba po mga kapatid, na isa sa ingredients din also ng EXL Makabuhay Capsule, mayaman sa essential nutrients including the potassium, tinutulungan ang kidneys para ma-filter ang mga toxins at balance ang electrolytes. Garlic at oregano, it's a natural herbs ng electrolyte minerals, kasama dito ang potassium, panlaban din ito sa hypertension at cholesterol, no. Lagundi at sambong, bukod sa respiratory health, may mga small yet helpful potassium content na tumutulong sa kidney function na siya ring organ na responsable sa electrolyte balance. Cinnamon at guyabano, may potassium content din ito na nakakatulong sa pag-regulate po ng blood sugar at fluid retention. B vitamins at vitamin C, hindi po ito direktang source po ng potassium, pero pinakamahusay na absorption naman po ito at transportation ng electrolytes tulad po ng potassium sa buong katawan. In summary po mga kapatid, no, ang EXL Makabuhay Capsule ay nagbibigay po ng synergetic blend ng mga halamang mayaman sa natural potassium na nakakatulong sa energy metabolism, cardiovascular health, muscle function at electrolyte balance. Idagdag mo pa ang EXL Makabuhay Black Coffee, healthy drink na may potassium kick. kita.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: At syempre, huwag pong palapasin ang ating programa everyday po sa mga ganitong klaseng oras po sa The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc, ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Coffee Mix, EXL Makabuhay Black Coffee, at EXL All-in-One Skincare Oil. Ang lahat ng yan ay mabibili po sa lahat ng leading pharmacy na malapit po sa inyong lugar. Subukan at nang maranasan ang natural na ginhawa. This is Dr. Glenn Sanico. Always remember that the real treasure that we can give to our family is our health. Magandang buhay, magandang kalusugan sa ating lahat.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi ang si pangalan ni mo, ma'am.
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, pagalit ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom ba po ito anang banaba?
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na nakauli ni mo.
1: Oo. Ganun, o nga naminaw sila sa akong istorya, banaang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kay kaulian sa sakit, at ano ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Well, please, oh, Galindo. Almeda, Barangay 39D. Lami, wapo. Anya, barato. Alian ko, sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12. Pag inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, barato. Salamat ko sa Magnum C.
2: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Eva Tibungco, Farmacia Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
5: Good

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Kumusta ka makabuhay and dagang salamat sa pagpaabot sa atong tulumanon. Sud kita sa usa ka oras managkuyog, dagang tagmakatunan, labaw sa tanan, manambagta sa tambagi ko, Lady Batun.

0: tanan, labi na kun doon na ni balatian, ni ang imong kasandigan. Ikaw, protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
1: Makabuhay!
0: EXL, Makabuhay Plus.
2: Makabuhay day, kamakabuhay. Aba naman. Unsa man ang oras di asay mong nahimutangan karon? Kahimsog sa gihapon o kabaskog sa panglawas kamakabuhay nga tong iampo kanunay sa labaw nga makagagahom. Ako si Lady Batu, dug magkuyog na usab kita. Sud sa usa ka oras katulad na sinabi ko kanina, and syempre daghang mga nindot nga mga manghitabo. Sud lamang sa usa ka takna. Oh, di ba dili nilang nimo i-expect. I-expect lang ni mo ng dili sa negatibo, pero kanabitang kapahimuslan nato ng mga infos. Ganyan, ng bonggang-bongga. Siyempre, kamakabuhay, ang atong tuyo ug tumong, good health karon ug mapuhon, ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon.
3: Well, well, well, kamakabuhay, ang sumpay nga nang ipaabot, here na, oh, ang ika-8 nga yugto on chapter 8 sa Revelation ni Sender, Candy. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

Lady Battle, maraming gabi noon nakulang ako sa tulog at may mga gabi rin na hindi talaga ako makatulog. Sa kaiisip kay Denver. Napaka-unfair sa panig ko na bigla na lamang niyang pinutol ang komunikasyon naming dalawa. Bigla siyang naglaho. Biglang hindi na nagpakita. Tapos iniwan niya akong nasa ere. Nakalutang, nangangapa na mga sagot sa bawat isang tanong ko para sa aming dalawa.

0: kaluoy sa imong mga anak. Nakabato na in town ug luna sa ilang mga kasing-kasing si Denver. Nagpangita na in town sila ini.
1: Gimingaw mga bata kang Denver, Lutasyo. Maayo ang tratamento ni Denver nila. Rason nga mahal na usab siya sa akong mga anak.
0: Og tingali, giisit na lang in town sa mga bata nga ilang amahan si Denver, Candy.
1: Oh.
0: Wa nagibig kontak ni mo si Denver, unsa.
1: Giignor na tingali niya ang among relasyon, Lu.
0: Ha?
1: Og baliwa na ko niya. Kay magiilis na tingali siyang lain ako.
0: Candy.

0: Unsay gihuna-huna mo, Kandi?
1: Ambet.
0: Ganiha pa ko nakamatikod nga naghinoktok ka din, he.
1: Wa, ambet, kuan. Ang kunon ko, si Denver.
0: Ha?
1: Ug dili ko ninyo mabasol nga padayong maghuna-huna niya.
0: Nakasabot, mangugo. Pero tingali, mahataga nagkatapusan ang paghuna-huna mo niya ug sa paglao mo bahin ninyong duha.
1: Ha?
0: Dakong sorpresa kini Kandi. Ug nahiba akong ikakurat mo ug niya imong ikasakit kining tanan.
1: Ngano, ambet, unsa ka na? Bahin sa unsa?
0: Bahin ni Denver. Ug sa
1: unsa?
0: Sa umaabot niyang kasal.
1: Ha?
0: Kaslo nun si Denver, Kandi. Sa laing babae.

Lady Batod, nagimbal nga po ako sa balitang sinabi ng aking kaibigang si Ambet sa akin na ikakasal noon si Denver sa ibang babae. Diyata totoo ang sinabi sa akin ni Abby noon na meron ng iba si Denver, kung kaya't hindi na nagparamdam sa akin, hindi na rin nagpakita, at tila hindi na niya ako kilala. Bigla po lamang ang lahat, Lady Batod. Kung kaya't iniyakan ko yun. Gayon pa rin, marahil may pride ako, pero higit pa roon, ayaw kong pumunta sa bahay nila para sana makipagkita sa kanya at kausapin siya.

0: Andy, maikin nakita ko ikaw din sa gawas sa mall.
1: Abi, wa ka ba imbitara ni Denver sa kong manghud?
0: Ha? Sa ilang kasal ni Miriam.
1: Miriam?
0: Ang socialite nga si Miriam. Si Miriam nga eredera, businesswoman, and entrepreneur.
1: Oh,
0: sorry. Wa ka mara ideya sa gisulti ko. But let me educate you kay tingalig nagtuo ka ba nga managsama ang businesswoman ug ang entrepreneur.
1: Well, si Miriam is a businesswoman, nag-manage siya, nag-operate ang negosyo. May duha ka franchise sa gasoline stations. Ug duna usab siya 24-hour establishments din didto mapalit ang mga basic needs sa tao. Si Miriam is an entrepreneur, naga-innovate siya, nagamugna og mga brand new ventures, kay may unique siyang ideya sa laing negosyo nga iyang gisudlan. Sa pagkakaron, ilimnon og pagkaon lang hinuon ang iyang focus isip entrepreneur, mixed nga mga pagkaon nga wa mo i-expect nga mahimo diay. Mauusab sa ilimnon, beverages, liquor ug uban pa, isagol with a twist.
0: Oh. So now, you know, lahi ra si Miriam Candy unsa, businesswoman and entrepreneur. Samtang ikaw, baby maker.
1: Unsa?
0: Dili ba? Pinoy ang amahan sa imong kamagwangan. Foreigner kay British ang amahan sa imong ikaduhang anak. Og Chinese ang amahan sa ikatuo. Ang tanan sa pagpakirelasyon mo sa ilang mga amahan sa mga naglaing higayon, wag yun mo succeed unsa. Pakyas ka sa pagbitik nila. Igo ka lang ipaangkan. Unta, magamit mo ang 500,000 pesos nga kwartang gilimos na mo nimo. Aron, imong magamit ba? No? Sa pag-upgrade sa imong pagkababay. Isip halangdong babay. Dili isip boring.
1: Abi,
0: unsa man. Wa kay imbitaran ni Denver sa umaabot ilang kasal ni Miriam? Oh, sa reception na lang adto, aron dili tantong sakit, ha?
1: Oh.
2: Talagot, naglungot-lungot ko. Kay kung ako pa itong ginsulto, Diyos ko, lampasong yun ang dagway sa yuta. Ay, ganun na magyong mga sobra kabuutan ng mga tao nga kung insultuhon mo, duko, oran niya mo, hilak, ra, Diyos ko, oh my God, dili magsilbi na ako. Anyway, kamakabuhay unang ikadahog na pa lamang sa chapter 8 sa revelasyon ni Candy ang ato nabati. Mupadayon pata sa unahan kaya napaikatulog katapos ang tipakang nga parte sa chapter 8 sa iyang story. Kanang tanan, dini lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan usang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
5: pinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot-kaya ang EXL Magkabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
6: May buhay sa makabuhay!
8: Kamakabuhay, nindot yun ang imuhang kinabuhi kung nindot sa bangimong panglawas. Nindot in the sense nga wakay gipamati sa lawas, wakay sakit, wakay balati, ano yun ana. Pero I'm not putting down dun sa mga tao nga kanang naigipamati karon. Puna sa sila mamahay, kaya tingali tugot po na sa ilang pag paningkamot bito sa kinabuhi, sige panarbaho. Siyempre, prado na ikaprovide sa pamilya. Hangtod nga na, stress na, kanya nakabatan og balatian. Mauna nga ikaw diha, kung mapakay balatian ka makabuhay, kinahanglan nga protektahan na imong kaugalingong lawas. Batok sa mga nagkadaiyang mga bacteria o virus or mga balatian or sakit o pananglit na nakay balatian diha, ayog kumpiyansa, kinala ato na pangitaag pamaagi nga mamaayo o mahimong bongga again ang imong sistema. Kaya nidot pagyapon na magpakabuhit bisag naidag ang problema, di ba? Siyempre, himuon natong partner sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kamakabuhay, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement. Dili niyo kamahayan ng atong kapsula, kamakabuhay, tungod kay daghan ka nag mga ingredients, nga giusa lamang diha, o ang matag-usa ka ingredients, makakuha tag mga bonggang benepisyo para sa kaayuhan sa atong panglawas. Usa na diha sa mga daghan nga ingredients, nga giusa sa atong kapsula, mao ang oregano. Na yung mga pipila ka mga balatian, kamakabuhay, nga ayuhon, pinaagi sa oregano, para sa anang paso. Di ba ginabalatian ang paso? Kaya ka, may malingat na magkaana, awa ka kabantay, napaso ka, nasalusikan ka, nadulit ni mo ng bagas, imong kamot or panit, minginana. Anyway, kanang paso, matambalan pinaagi sa oregano. Kanang dahon sa oregano, kamakabuhay, dukdukon lang na niya ihampol dito sa paso. Tapos, inanay na dayon nga, mawagtang ang hapdos, o niya dili mo magbilin o marka sa imong skin. Okay. Next, kanang paglabad sa imong o. Ang dahon, itapion gihapon sa ulo. Ana, ihampol ra gihapon. Diya sa may sintido banda. Aron matibhangan ang paglabad sa o. Hangtod nga, muhupa na. Ganon. Pinaakan sa mga insekto. Nako, dako gihapon kay gikitabang ang oregano nga dahon. O itapal ra gihapon ang dahon. Idikdik, idikit diya dapit sa affected areas nga gipaaksa insekto. Unya, mas ana ka nang gipaakag ka nang, ano sa tawag ka nang makamandag kaayo, ka nang la kaayo, scorpion, ganyan. Sabi na nga mga matang sa may insekto, baka mamaak ni mo, hubag man, makataba nga oregano, ana. Kanang hubak ni mo, boy, makatambal ang oregano, diba? Kanang mga bagong nanganak ka mga babae. Nadyo ni lalaki nga bagong nanganak. Po, seahorse. Pero sa mga bagong nanganak, paimnon lang na o kanang gilaga nga dahon sa oregano. Oo. makaayo na niya. Kanang oregano dako kay ikatabang sa tupang lawas ka makabuhay, ug ang oregano usa lamang sa daghan nga mga ingredients nga naa diha giusa, gitapo, gisagol sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ato nang tumaron every day kay para ma-avail nato ang mga benepisyo ug mahimong gaan ang atong paminsar. Wa tay problema hon sa pangadaw adlaw mahimo tang produktibo, wa tay mga kahasol nga mabatsyagay. Mao na mag EXL Makabuhay Plus Capsule lang kita isip atong supplement.
9: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sabay bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Unsa man ang imong ginainom nga kape nga imong naandan ka makabuhay, nga wa kay mabenepisyo nga kaayuhan sa imong panglawas, ako bihain na kay gahasol-hasol lang na naggasto-gasto ka lang ana. Mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Wa ikahasol ang ikahatag nimo. Dili mo taas ang imong ang acid, dili mo tukar, dili mag-reflux, dili ka magpalpitate, dili mo labad ang imong oh. Dili mo tukar ang imong mga balatian. Oo, kaya nga tong EXL Coffee Mix 17-in-1, kanang ginatawag na itong 17-in-1, kay na ay 17 ka mga ingredients giusa lang diha ka makabuhay. O usa na din sa mga ingredients nga makabenepisyo gid ang atong lawas mao ang agaricus mushrooms. Unsa way gamit anang agaricus mushroom ka makabuhay? Uy, pantambal ng agaricus mushroom sa cancer or kung wa pa kay cancer o makalikay ang imong lawas sa cancer. Dili mo lamay o dili mamahimong cancer, dili mamahimong cancerous na mga unsa pa na diyang naa sa imong lawas. Ang agaricus mushroom pangtambal pud na sa mga inflammatory conditions. Unya, makaayo usab kana sa mga allergy ang agaricus mushrooms ka makabuhay. Unya, komplementaryo nga pangtambal pud na sa diabetes mellitus. Ganon, antioxidant pagyod ang agaricus mushroom. Unya, makapabaskog, makapaisog, makapaligon sa tong immune system. Usbo na sad nato ang atong immune system ka makabuhay. Mao na nga tong sundalo sa lawas para mubatok sa mga nagkadaiyang nga mga virus and bacteria or mga sakit or mga balatian. So bonggang-bongga nga naatay mga makuha nga kaayuhan sa agaricus mushroom. Ug ang agaricus mushroom usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga giusa sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao nang manginom na ta, bisag everyday pa, walay side effects. Mamaayo ka pa. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kapeng kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Suki Butika. Nagyan salamat ka makabuhay. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang inyong
10: Lady Bato.
2: O garan ka makabuhay ang sumpay nga imong gipaabot ang ikatulo ug katapos ang tipakang aparte sa chapter 8 sa Revelasyon ni Candy Nauna. Dinhi lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
10: Tambagi ko, Lady Bato.
3: Tambagiko. Lady Batu.

0: Battle, hindi ko po maisip kung paanong naatim ni Denver na basta akong talikuran at iwanan at abandonahin sa relasyon namin at nakipag-ugnayan siya sa iba at magpapakasal pa samantalang kami ang nakatakdang magpakasal noon. Hindi ko po mahagilap ang kasalanan at pagkakamali na nagawa ko na naging dahilan para maging deserve ko ang pananakit niya ng damdamin ko ng lihim.
1: Pasaylo, ame, kandi.
2: Huwag ka may saam, bet.
1: Ego lang kaming muam-am ni mo, kandi, apo.
2: Dako na ugtabang ang inyong presensya karon, Lolo Tasyo. Ambet.
1: Sagdi lang, kandi. Makakita kapag kalipay nga para gini mo.
3: Mauna. Dili lang kasi Denver lang ang lalaki sa kalibutan, kandi, apo.
2: Dili na kulo. Dili na ko.
1: Ha? Di ka na makigrelasyon?
2: Magkadagang higayon ako, Miss Y. Ang nasakitan lang ko. Busa. Dili na ko. Dili na.

0: Nga nung ni akakandi.
1: Misuggest ko niya nga dinhi sa reception mo anhi. Dili dito sa simbahan, katingaling mang lawgaw siya dito. Maay kami tuman.
0: Ayaw nalang pagsuod sa venue, Candy. Ayaw ka balaka. Magpaputos kog mga pagkaon para nimo og sa imo mga anak. Paabot lang.
1: Si Denver ang tuyo ko. Gusto ko siyang ikasulti.
0: Og unsa pa'y pagpakigsultihan mo sa akong anak?
1: Kasal na sila si Miriam, Candy. Wa na kapuslanan ang pagpakigsulti mo niya. Dili na mabakwi pa ang tanan. Dili na matuis ang kamatuoran.
2: Gusto ko siyang ikasulti. Bisan sa katapusang higayon.
0: Wa na kana kinahanglana.
1: Dito ka sa gawas. Paabot ang mga ipaputos ng mga pagkaon.
0: Lakaw na!
3: Ayaw una ninyo siya abuga.
1: Oh!
2: Si Denver!

patod nanginginig ako noon habang papalapit si Denver sa aking kinaroroonan. Habang ang kanyang ama't kapatid ay dahan-dahan ding lumalayo, pero hindi binawi ang matatalim na tingin sa akin. Hindi ko alam noon, Lady Bato, kung alin ang uunahin sa paghaharap naming dalawa ni Denver. Kung ibubuhos ko ang aking galit, o yayakapin ko siya at tsaka susumbatan. Blanko po ang aking isip noon, Lady Batod. Ang tanging tiyak at unang nagawa ko lang ay ang magpatulo ng luha dahil sa labis-labis na sakit na idinulot ni Denver sa akin.

0: Ka makabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Habi ka makabuhay mo na bati ang kinatibukang chapter 8 sa revelasyon sa tong sender nga si Candy. Wa pa matapos dito, napag-isumpay, no? Munang antabayanan, paminaw nato ang continuation sa musunod nga episode sa tong tulmanon. Pero unya, human sa pipila ka mga painom-dom, inigbalik nato atong lakbitan o isgutan ang atong nabati nga kinatibukang chapter 8 sa kasaysayan ni Candy. Dini lamang sa atong tulmanon, imong tulmanon.
1: Tambagi ko Lady Batut. Tambagi ko Lady Batut.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Ako si Engineer Jonathan Serondo, technical auditor sa Nordico. Nagdala po ko simbahan sa Four Square Gospel Church sa Makupa, Mungkayo. Ngatong January 14, 2021, doon ako ipauban sa trabaho sa Nordico nga na positive o COVID. Pagka January 15, appeal ko sa 20 kabuok nga positive sa COVID. Gidala mi sa quarantine facility sa Tagum City. Sa quarantine facility, tagaan ka dito pagkaon tubig o naitambal. Pagtalaon ako sa tambal, multivitamin lang. Pasalamat ko sa mong kumpanya sa Nordico kay gitagaan mi food supplement ang EXL Makabuhay Plus capsule. Mura mong ginainom buntag o tuhapon. After 10 days na to, wala na may gibati. Pagawas na may swab test ni. Salamat sa Ginoo kay negative ang result.
0: Salamat sa pagpaminaw. Siyempre makatabang gayod. Balik-balik ko na sa pagsulti kamakabuhay sa tong ado-adlo nga pagkinabuhi para protektado kita kanunay. Ug ang katong mga balatian kun do na manggaling, inanay pud nga mawagtang nasa tong sistema. Kay dili kinahanglan nya na ating mga balatian sa ta magkinabuhi kita, di ba? Disturbo dili komportable unya dili ta produktibo. Mo nang everyday mo na tong partner.
5: Pinagi sa pagtumarang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip ato ang food supplement ka makabuhay. Kaganiya ato nasugdan nga usa sa daghan nga mga ingredients nga nasa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang oregano. And syempre, unsa pa ba ang mga balatian, mga diferensya, mga discomfort sa kaugalingon ang pwedeng alibihan or tambalan sa oregano? Kanang constipation or kanang mabutdan ka oy bonggang-bongga para sa ingon ni ana nga kondisyon nga kabag ang pag-inom sa gilaga nga dahon sa oregano. Yun. Huwag muhupay. Huwag na discomfort. Kanabit ang gusto ka mo utot, gusto ka magpupo. Nyari ka kautot, ikaw kapupo. O makautot manggaling kay naghihapo, no? Kanamang good, basta sige kabagon, bitaw, kamakabuhay, kay kanang kulang kag fiber sa imong lawas. Kanang mga gikaon kanunay, kay sige lag bugnaw, sige lag mga mantikaon, sige lag karne. Ay, nako, good luck. Siyempre lang pambalatian ka ng pigsa. O ang pigsa sa skin mismo, diba? Matabangan na para muuga o mawagtang. Pinaagi sa dahon sa oregano, diba? Ka ng pagpanakit sa mong tutunlan. Sige, siguro kag-video, okay. Gisagisapot na ang silingay. Kay, morag, di maayo pagka-perform. Kita mga Pinoy, rabakay ka ng karaoke, kanta is life. Gawa sa kape, ha? Ako na kay sore throat, ang pagpanakit sa imong tutunlan kamakabuhay tungod sa sore throat, pwede nga matabangan ka na. Pinaagi sa imong pagtulon sa linaga nga pinauga nga dahon sa oregano. Yun. Kanang pagsakit sa imong daunggan, naku bonggang-bongga nga pangtanggal sa pagpanakit sa dunggan, ang pagpatuo nato sa kanabitang duga nga fresh, gikan sa dahon mismo sa oregano, diya sa imong dunggan. Og labaw sa tanan, di ba naisgutan ka ganihanga ka ng imuhang hubak, matambalan sa oregano, kanang ubo. Kahit man ang ubo og hubak, kanang hubak, hubako na yun ang ataw. Kanang ubo, pwede nga maayo, pwede nga wa, ganon. Kanang ubo, lisod kaayo, patambalan, nga kanang bitawang labinag, muingura ka nga, muhara na eh, inom rinig tubig, nasubawan rako. Nga kanang ubo nga magbalik-balik, nako pwede ka matabangan,

0: basta kape,
1: okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1, nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus, health and wellness for God's glory.
2: May buhay sa Makabuhay!
3: Sa Makabuhay, gawa sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Balikan usab na itong nato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Inuman ka na ng kape. Kung ikaw hilig kay inom og kape, pero managana lang ka kay acidic ka, o nag-acid reflux ka, o magpalpitate ka sa kape. Pero sa ito ang EXL Coffee Mix 17-in-1, dili ka magpalpitate, dili maglabad ang muong, dili manghaw, imong kamot tungod sa acid. Ana, dili mo tukar ng bongga, walay caffeine, ng bongga. Og usa sa mga 17 ka-ingredients ka na sa itong EXL Coffee Mix 17-in-1 ka Makabuhay, mang native purple corn. Kana dato sa antioxidants. Makuha nato diha sa purple corn or purple organic corn. Ang yun ang amata sa anthocyanin. Usa kana ka grupo sa mga pigment sa tanom nga adunay bongga nga characteristics sa antioxidant. Nagatabang kana sa mga o ang mga antioxidant kaprotektahan ang imo mga selula gikan sa kadaot nga nahatag sa free radicals nga pwede nga maghatag sa dimo o kanabitang pagsayo nga pagtiguwang sa imong physical, paghubag sa imuhang uban nga parte sa lawas, or ang imong sakit mo grabe. Ang violet organic corn, doon na nay daghan kay nga anthocyanin, kung imong ikumpara sa blueberry, blackberry, or kanang ubas, or grapes, ganyan. Ang ginatawag nato og native purple corn na Makabuhay, maayo usab sa imong mga mata. Ang anthocyanin, pwede usab nga makakuha kag benepisyo diya para sa imuhang pananaw. Pwede nga mas ma-okay among night vision, matibhangan ang pagkakapoy sa imong mata, ug malikayan ang macular degeneration. Usa ka na sa nag-una nga rason sa pagkabuta sa mga idarana o mga tiguwang. Ang violet organic corn, doon na kanay mga lutein and zeaxanthin. Doon ka na ka-carto o carotenoids nga nagaprotektar sa ato mga mata gikan sa makaguba o makapapinsala bitaw nga kanang blue nga suga or UV rays mangin ana ka Makabuhay. Gawas ana, taas sa fiber ang atuang ginatawagan native purple corn. Ang usa ka tasa pa lang gani sa violet organic corn, maghatag na og kanang more or less 5 ka gramo sa dietary fiber. Nga 20% nga ginerekomenda sa pang-adlaw-adlaw nato nga paggamit. Ginatabangan po sa matag hiblaan na nga i-regulate ang atong pananaw, muubos ang atong kolesterol, kontrolo na nga to ang mga sugar level sa dugo, and syempre i-maintain nga ikaw busog sa taas nga panahon, mga di ka sige gutumon. Diba unya ang ato ang native purple corn, nindot usab nga source sa protein nga gikinahanglan sa atong lawas. Og ang atong native purple corn, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang atong kape, healthy.
2: Lady Battle.
3: Ako na. Ako ang inyong lingkod, ang inyong Lady Battle para sa EXL Makabuhay Plus. Siyempre sa pagbalik sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Battle. Tambagi ko, Lady Battle.
3: Sa Makabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Battle, gihatod ka na ito, siyempre sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang atong kasaligan, kasandigan, proteksyonan ng atong kalawasan. Muwagtang siyempre sa mga nagkadaiya ng mga sakit or mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mubatok na sa mga nagkadaiya ng mga sakit or mga balatian sama sa diabetes, hypertension or high blood, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga barong kaha, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical ka Makabuhay, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI and constipation. Unsaon ang pagtumar, dila kabuok ang imnon. Ang pag-inom ka Makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintena na nato ha para sa mga adult. Usa nga to sa duha ka kapsula. Adult nga murag wa pay balatian nga okay ra, healthy ang lifestyle, walay mga gipang mulo sa lawas. Usa nga to sa duha ka kapsula lamang everyday di imong tumaron. Unya ang imong gamiton nga tubig sa pag-inom ka ng inadlaw nga tubig. 30 minuto sa dili ka pamukha.

kadaon isip imuhang food supplement. Pananglit ka makabuhay na nakabalatian, mas daghan-daghano na ito ang atong dosage. Mamahimo ng duha nga ito sa tulo ka kapsula 3 times a day. Inadlaw nga tubig hapon ang iyong pagainumon sa iyong pagtumar sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Sa dili ka pa mukaon, pwede rasad nga after ka mukaon, basta mag-ihap sa kag-usa ka oras, una ni mo tumaron, isipin mo ang food supplement. Muna manginom na kita, og EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong food supplement.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Badod. Kaganihan na batin nato ang kinatibuk ang chapter 8 sa revelasyon ni Candy. Duwa pa mi end, duwa pa matapos dito ang tanan. Sumpayan pa na nato sa musunod pang episode sa atong tulumanon. Karon atong lakbitan o kisgutan ang tanan. But before that, ang pambansang reminder, pahiyom kanunay kamakabuhay, dako kinagkatabang para bongga og nindot ang atong panlantaw sa kinabuhi sa matag adlaw, bisan pag dunay mga problema kay positibo ta magunahuna nya natay Ginoo nga moy sentro sa atong kasing-kasing hunahuna kinabuhi og tanan nato, no? God bless us. Anyway, Candy, thank you once again sa pagpadangat sa mong kaagi diri sa atong tulumanon og ako kang na-feature diri sa atong programa, duo pa ta matapos, pero everyday kita makakutlog pagtulunan sa imong kaagi. Kung basahin nato ang chapter 8 sa imong story, well, mauna na itong giingon nga nung ni-enter. Pero syempre, dili ni mo sa, di ba, kung kalit lang siya nawagtang, unsa kay rason, nga nung nausab yung huna-huna, o sa takulahaw lamang, meaning, sa kalit lamang, nagpakasal slain nga kamo mo na ito'y taslo nun, pwede di ay, hala nun, adin ana, na-cancel ang inyo, nga wak ka may ibang. Mo di wa magpakita kay nagmugna na sa iyang relasyon sa lain kay nang babae nga gikumpara sa iyang igsoon diyan nimo kun unsa ka kaubos niya halang doon kay tumoong babae sakit pod, no? Dili gid lalim ang imong nadawat, pero gayon pa man dili ihatag nato ang pagsuway gamay man or dako na sakitan man ta og wa, dili na ihatag nato kun dili nato makaya ihatag ng mga pagsuway nato para makatunta ana kay napay daghan nga ingon ana sa umaabot. And when that day moabot, dili na tatanto mo takil po o mapukling o masukamod kay naka-experience naman ta. So, kahibaw na ta kung saan pagda, no? So, ato lang huna-unaon nga, ang tanang problema, ang tanang mga kasakit, blessing in disguise na nagpakaroon in nun isi problema, pero di ay makamatmon lang ta nga sa umaabot ng mga adlaw, ah, mao din naka-experience ko adto. Kay ang rason adto para mahimo kong ligon nga individual. Ganon. Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Candy sa musulod pang episode sa tong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Badod. Tambagi ko, Lady Badod.
0: Dagang salamat sa pagpaminaw in hay ng bonggang-bongga sa ato ang mga tigpanubay. Madam Jingle, thank you sa pagpaminaw. Hi din kay Christine Lee. Salamat sa pagpaminaw. And si BC ko, BC daw siya. Langski di Asis, maraming salamat. Si Jenny, hi din sa Tobes and Binuelos family. Maayong pagpaminaw. Lanyuhan family. And kay Ray, hi din sa Carbon family. Landa Bakaling, salamat. Sa tanang ato mga tigpanubay, maraming thank you po sa mga bonggang-bonggang nagpaabot usap. Og si Razel, salamat sa pagpaminaw. Si Mayo 29, thank you din. Og sa atong espesyal nga mensahe karon. Matod pa ka makabuhay. Apan ang grasya nga gihatag sa Dios, daghan pa sumala sa giingon sa kasulatan. Kaaway sa Dios ang mga mapahitason. Apan maghatag siya ang Dios og grasya sa mga mapaubsanon. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Santiago 4, versikulo 6. Kamakabuhay, ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagtubay sa atong tulumanon ng bonggang-bongga sa pagpadayon.
1: Tambagi ko, Lady Badod. Tambagi ko, Lady Badod.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, a sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes. Ito ang FMR Favorite Mong Request. Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa FMR Favorite Mong Request.
4: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: Ma yung untog ka pamilya ka vibes. Happy adlong Miyerkules ka na tutaran. Welcome na sa Ka Vibes sa inyong paboritong request program. Ay ba itong request sa Ka Vibes? Isa ka oras sa pod nga panag-uban sa kahanginan. Isa ka oras sa pod Ka Vibes nga kamuang masulod sa playlist Ka Vibes. Relax sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FM Ardabo de Oro. Your favorite music radio, Kapamilya, Ka Vibes. Sa mga ka-vibes na ito nga, naka-tune in na karungod to ha, may pagpaminaw, may yung pa-tune in sa may mga katikaran, mga, o sa mga tirada na ito karoon mga ka-vibes. Pamuling ako ka-vibes, syempre pwede ka mong padalasin yung greetings, requests, pati yung baya. Text ka na sa numerong 0951-220-0478. Syempre, alang sa itong ka-vibes nga, naka-online karoon, gusto magtanaw sa itong Facebook Live. I-search lang sa Facebook Ka Vibes ang itong Facebook page ang 96.7 FMR Davao de Oro. O siyempre, usap sa mga Ka Vibes sa itong nasa layo nga dapit nga gusto kaya po makapaminaw. I-download Ka Vibes ang itong mobile apps. I-search kini sa Play Store ang FMR Philippines. Makita nyo sa pinakababa ang FMR Davao de Oro. Bagong adlaw ka vibes sa bagong adlaw ng Miyerkules. Bago syempre bagong opportunity ka bots. Napod ang niabot bagong rason para mo sulay pag-usap. Kung sa ang nahitabo ka vibes sa mga niaging adlaw, kalimti na kato ka vibes mo sa mga pagsulay, kalimti na kato gayaw tuguti. Nga mao ka na ang imong madala sa tibuok imong adlaw ka vibes. Babalik ang matag bagong adlaw ka vibes sa ka bagong pahina or bagong page sa istorya sa imong kinabuhi ka vibes. Kung napakias ka kagahapon, bangon karon. Kung di ka po'y ka pahulay kung nasakitan ka pagpaayo. Pero huwag yun kalimot ka vibes nga mo padayon sa mga hagit sa kinabuhi. At kung nadunggan ka vibes ang palagi by TG Moon 30. Kumusta ang mga ka-vibes sa durang permitting ka o ba nilang palagi karon? Sa mga ka-vibes sa to, lahi mo itong palagi akong nailan, palaging tulog. Masa ka-romantic ka, OPM song ka-vibes ka naghatag sa mensahe sa commitment, reassurance o magpadayon sa paghigugma, misinunsa pa ang mga pagsulay ni abot. Sa huli ang palagi murag murag saad ka vibes nga
1: parin sa yakap mo mahal sa huli.
0: Ang palagi ka vibes murag saad sa usaka tao nga to sayang higugma. Abinsa bisan unsa pa ang mahitabo, naara ko diri dili ti kabiyaan.
1: Ulit-ulitin man
0: unay mga kasagarang madunggan sa mga lalaki nga hilig kayo mupasa sa mga babae ka vibes. Muna nga ang klase sa gugma nga dili lang kutob sa mga nindot nga moment. Apil lang mga adlaw nga lisod, mga misunderstanding, mga panahon nga kinahanglan ninyo piliyon ang usag-usa. O siyempre sa mga ka vibes sa itong anay mga palagi dra, may pag-aminaw, may pag-tunin ka niyo dra, tanan ka pamilya ka vibes. O siyempre sa mga ka vibes sa itong always good nga nagpaminaw sa matag programa diri sa itong sibihanan. Tagang salamat ka vibes. O siyempre appreciate ka na muna inyong kanunay nga pagpaminaw sa itong matag programa. O speaking of TG Monterde ka vibes, si TG Monterde usa ka Pilipino singer-songwriter nga ang gidanggid ug naong ni Angelo Centellas. Usa ka singer-songwriter nga nailhan sa iyang romantic ug heartfelt OPM songs. Nailhan siya sa iyang emotional vocal delivery. Songwriting nga kasagarang nagisigot sa gugma. Relationships, commitment ug personal experience. Nakatukod og pangalan isip singer-songwriter sa modern OPM scene. Nakapagawas og daghang romantic songs nga naghimong paborito sa mga Pilipino listeners sa ato mga ka-vibes. Nailhan sa iyang heartfelt songwriting o acoustic pop song. Nakabaton og strong following pinaagi sa digital platforms sa mga sa radyo o sa live performances. Ang iyang songs ka-vibes kasagarang gigamit sa wedding, dedications, anniversaries o romantic moments. Mga ka-vibes, ato nga na sa simana karon, no? Pero ayaw una-una ang ulahin na ka-vibes. Wednesday is another chance. Wala ni mo nahimu, nahimu sa Monday o Tuesday. Napay Wednesday ka-vibes. Napay Thursday o Friday. Ayaw kung para imong journey sa uban. Ang imong ang importante ka vibes na kay progress bisan hinay at least kanunay. Usahay ang atong breakthrough ka vibes. Dili mo abot tungod kay kinahanglan natong maghulat. Moabot siya tungod kay wala ta mihunong. Wala ta mihunong sa paglakaw, wala ta mihunong sa pag-aginod ka vibes. Maong padayon lang ka vibes. Your story is still your story is still being written. Mga ka-vibes, alang sa iyong request, akong usbon nga, pwede ka mong mag-text sa itong numerong 0951-220-0478. O siyempre, para sa itong Facebook Live, i-follow in taon ninyo, i-share na itong Facebook Live, itong Facebook page, i-like and follow. I-search lang sa place sa Facebook ang 96.7 FMR Davao Audio. O siyempre, sa mga ka-vibes, dara ang mga single, dara ang mga taken, ang mga broken hearted. May pag-aminaw, kaniyong tanahan. O siyempre, happy birthday sa tanahan nag-celebrar silang adlaw nga natawahan karon. Happy, happy, happy birthday kaniyong tanahan. Inaot nga tagan pa mo maayong panglawas sa kalipay. Siyempre, ubandra ang kalampusan. O daghang blessings nga maabot sa inyong kinabuhi. Sab, happy, happy birthday kaniyong tanahan. Sa ito mga riders karon nga nagbiyahe, hinahinay lang sa dalan. O kayo pagdali kay delikado. Importante nga safety ka. Safety first, kita itong unahon ka vibes. Kaya sa itong pagbiyahe, sa itong paglihok matagadlaw, timanay ka vibes nga wala agay replay. Ayaw pag-text o paggamit sa cellphone samtang nag-drive ka ba? So kanunay na mag-observe sa mga kanto, sa mga traffic traffic rules o sa mga ka-vibe sa itong kanunay nga nagbiyahe ay tungod kay aduna sa layo ang trabaho. Always good mag-amping ka-vibes kay timani nga aduna'y naghulat sa imong pagpauli ka-vibes. Sa ato mga construction workers, sa ato mga farmers, dra delivery riders, street workers, o sa ato nagtrabaho, ilaom sa adlaw, wamping kanunay. Kung nahimo, kung mahimo, pagdala og tubig ka-vibes. Pagpahulay kung kinahanglan og likay ang sobra ng exposure sa ini. Mga ka-vibes, init kaayo ang panahon karon sa hydrate kanunay. Inumog igo na tubig, likay ang dugay nga pagpabilin, ilawom sa grabe nga kainit. Kung dili kinahanglan ka vibes, ayaw pagpainit o kung nakisinati o pagkalipong, grabing kahuyang sakit sa ulo o kalipong pagpahulay dayon o pangayo o tabang kung kinahanglan ka vibes. Atong lawas, atong ampingan, kapamilya ka vibes. Kaya mauro yung taon na ikapital. Magkaroon ka vibes, gikan sa gugma nga palagi. Ato na po nga, ipadayon ang kilig o good vibes. Para sa tanan nga in love, secretly in love, happily in love, huwag nangandoy nga ma-in love. Next song ka vibes, in love ako sa'yo. By Darren Espanto. Enjoy the music ka vibes, dali lang sa 96.7 FMR Davao di Oro. Your favorite music radio, kapamilya. Kapamilya.

0: MR Favorite Mong Request.
1: At ang oras ka pamilya ka vibes, alas 12.23 na. May pagtanong sa itong Facebook Live kang James Eskelio. Maingod to doll, shoutout ko ni LL. Isa mo na si LL sir, sa meaning na love love. Isa mo na meaning sa LL. May pagkaminaw, kanimod na LL, ikan kang James Eskelio.

0: Pulso by Sakta Budlong. Ilang beses ko pa. May pagaminaw sa mga nagtanaw or nag-text karon. Nag-text na rin Kuya Jason. Shout out na ako si Ruth Rimultanio dara sa may Tamia Compostela. Ako di ay secret admirer. Irot na yung nag-text dari Ati Ruth Rimultanio dara sa may Tamia. Mukha doon yung secret admirer. May pagaminaw kanyang mudra Ati Ruth Rimultanio nga na sanakol kayo na yung secret admirer. Basin, kuwanan na siya, te. Basin, humot na ni. Ito, may pagaminaw ka ni Madra o may pagpaniudto ka ni Madra Ati Ruth, kang Bibi, si mong mga kasilinganan, si mong anak, Ati Ruth, may pagaminaw, may pagtunin ka ni Madra. Kang Ma'am Dalia Upamin, paano susap, may pagaminaw ka ni Madra. Ma'am Dalia, always salamat sa always kapag paminaw. Madra sa may Barangay Kabakungan. Siyempre, kang Kuya Rek Rek Orbuda o kang Ati Minda Orbuda. Sa kong lolo, tara, kang Florencio Oyoy Orbuda. Gitik-gitik to sa iyang gitara. Karoon. Ay! May pagpaniyot to, kanimo dara tayo sa kong papa, dara, kang Flor Dilito Orbuda. Kang Manong Jimmy o kang Christopher the Mechanic Longlong Orbuda. Ay! Kang Ati Sally Paha, kang Nakol Prank Paha nga, di mo ino. Ay! Iligo rin. Ay! Ginawa ka ni Madra, Ray Prank Paha, kang Shari, kang Kisi. Kang Shari, o kang partner ni Shari Jan, ang James Shop ng Barangay Ugao. Ay! Sabi ka, di ko bensaan kumudulag basketball ka ba? Nana sa yatanan, pwede mo dala o bula. Pwede kong imong palupuson. Ayaw po kayo malupos. Kumuha siyang patirahon o tres. Grabe. Lupig, murag wainet ka ba? Murag kumutira si Champa. Si Shari Jan, James Up ng Barangay Ugao. Tagsaray Sipyan. Pagaminaw ka ni Moderator. Mayong amping kanunay sa mga dulang panalay nga dula ka ni Mudra, being always sa imong dula. Okay palabi yung score kay nagay pong chance imong mga kauban. Ay! Kay kada dula ninyo, nagto nakakatanaw ko, ano si imong hatanan ng score? Ay! Nagay pong chance imong mga kauban. Usahay, kadula nimo, pasapasa po. Ay! Igo lang katigpasa ba? Ayaw kayo haguay mong kaugalingon. Wala na kaya nga ipatunayan. Kay kabalo na ang tanang tibuok Barangay Ugao. Ayaw yung kamudulo. Ay! Siyempre kang ayaw ni Nino Orbuda, kang TBB, kang Alejandro Orbuda Jr. O kang Alejandro Orbuda Sr. Junjun Orbuda. Kang Anan! Huwag silang duha ka anak. May pagaminaw ka niyong dra. Kang ating mamay dra sa may Barangay Pangutusan. Kang Boss Jepre. Kailang tibok pamilya yung mga anak ko sa may pagaminaw. May pag-tunin ka niyong tanahan. Siyempre, sa mga kabayb sa ito nga nakatunin ka roon pamagi sa dial nga 96.7 silang radyo. Sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live, may pagpaniugto ka niyong tanahan. Siyempre, sa mga naminaw sa atong mobile apps, may pagaminaw kanyang tanan ka vibes. Sa mga wala pa na kapaniudto, paniudto na ka vibes kaya nga itong oras, alas 12, time tayo uno.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: Kapamilya, kapibes, kamo kaya po na kapaminaw sa programang favorite mong request. Dali lang papaminawan sa inyong paboritong stasyon, ang 96.7 FMR Dabao Dio. Good vibes afternoon, Idol Jason. Thanks always sa pag-greet. I-greet sad ko ganina kay Bat Choi. Thanks, nakurat jud ko, Idol Jason. Igbasa akong name, gibundak pa jud ni Bat Choi. Akong pangalan ganina ng alas 5 sa buntag. Naglunog-lunog jud ang 96.7 FMR Dabao di Oro. Thank you ng marami, Idol Jason. Budoy Pats o Kuya Tolets. God bless. Thank you, salamat always kanimo, Ma'am Dalia o Pamin Panos. Sa always kapag paminaw sa itong sibihanan ang FMR Dabao di Oro. O siyempre, Ma'am Dalia, mga kasilinganan ni Ma'am Dalia usap, na nagpaminaw sa iyang galanog-lanog garadyo. May pagaminaw ka niyong tanahin sa tanang Tibuoka, Barangay Kabakungan. Kang Kuya Yeye sa Palyeda, kang Ati Ima, kang Loyloy, kang Janine o kang Boss Kian. May pagaminaw ka niyong tanahin. O siyempre, sa kong partner, May Missiona, na nag-andam sa iyang ginanggang asaging. Kang Jazz Maverick Pudong. Paminaw ka ni Mudra Dong. Sa may mga tirada ni Mudra. Kang Jazz Maverick Pudong. Perting gupuha gupit. At syempre kang Ati Margo nga nasa eskwelahan pakaroon. Kang TTC, kang Love Love, kang Sweet Chew. Kang Ati Inday. Kang Boss Nathan, aka LeBron James. Kang Lola Nining, Lolo Biloy. Kang Cyril. Pagaminaw ka ni Madra. Sa mga tipo ka-vibes ato, dala sa may Purok 7 poblasyon na buntuan. May pagaminaw sa itong mga tindero-tendera na ito nga nakatunin ka. May pagaminaw ka niyong tanahan sa itong mga tricycle driver. Antod karon ron, sa kainin sa panahon naglabigar di apon sa kadalanan. May pagaminaw, relax-relax po sa sa mga ka-vibes ato, ng mga merchandiser, cashier, bagger, security guard, sa tanang nanarbaho sa mall ka ron. Pagaminaw ka niyong tanahan. Kapamilya, ka-vibes, check your time, alas 12:43 na.
1: Giuyab, gi-my day, gi-featured, gi-wallpaper, gi-bio, gi-biaan, gabaan, why?

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: The Royal Touch Massage and Spa. 96.7
2: FMR Davao de Oro. Ka-vibe sa sound trip.
3: Ang lupet!
4: FMR. Favorite mong request.

The Vibes, ano yung nagiging kita sa katapusan sa itong programang Favorite Mong Request. Wednesday program ka na. Sabi, nagang salamat sa iyong pag-uban ka na ako sa isa ka oras na programa. Nagang salamat sa iyong paghatag o time. Sa pagpaminaw, siyempre sa iyong pagpadala sa iyong request greetings. It is a great Jason Kabayb, sinong nakauban sa loob sa isa ka oras. It is a programang Favorite Mong Request. Sa itong mga radio listeners, sa itong Facebook live viewers, sa itong mobile app listeners, nagang salamat sa iyong walay hunong na pagsuporta, Kabayb. O siyempre, Kabayb, bagong adlaw, ang bagong opportunities. Kung wala ni mo nakuha ang imong gusto kagahapon, ka vibes, demanding, dili ka kanahanglan nga mo surrender. Kung napakyas ka, bangon kung ikapoy ka pahulay. Inawadan ka paglaon, pangita pag-usap ang rason nga nung magsugod ka pagbalik. Kinikinhanglan ka vibes nga nakudayo ng imong progress. Bisan gamay nga lakang sa padulong kasaktong direksyon, progress gihapon na. Sa ito mga ka-vibes, ikan nasa relasyon karoon kung duminga ang tinuod nga gugma. Dili lang ang pagsulti o mahal kita. Dili, naarapot nila, huyog tapirme. Sa ito mga drivers, riders, sambing kanunay sa dalan. Iyong pagdali o kaya pag-text samtang nagbiyahe. Huwag sunda perminti ka-vibes ang traffic rules. Palikay tak sa mga kakulian o siyempre sa disgrasya. Sa ito mga workers, construction workers, sa ito mga farmers, ambing karunay, grabe kainit sa panahon. Sa ito mga delivery riders, huwag tatanang naning kamot. Saludo ko ninyo, ka-vibes. Kung init ng panahon, inumog daghang tubig. Pagpahulay kung kinahanglan, huwag siyempre amping sa inyong lawas. Sa mga ka-vibes sa ito, nga nagserebrar silang adlaw nga natawa, happy birthday pag-usap ka ninyong talaan. Inaot nga dungagan, ito sa Ginoo, kinabuhi, taas ka kinabuhi. Kalipay, kalampusan, o daghang blessings. Salamat usap sa tanang nagpadala sa ilang song request, dedication, or greetings. O siyempre sa mga ka-vibes sa ito, nga nagkapaminaw pamagi sa radyo sa pagbalik-balikon ka vibes. Nagang salamat. Always yung kaninyong tanahan. At mga kabanan, tristasyon usap kang Jessa Adorna kang Koya Tolitz Budipads. Ako si Kuya Jason. O kini ang paboritong tambayan sa music. Request, greetings, so good vibes. Favorite mong request ka vibes. Sila yung mapaminawan sa iyong paboritong stasyon ng 96.7 FMRW. Your favorite music radio, kapamilya, ka-vibes. Aming kanunay, mga ka-vibes, sinong magtubig. Kahulay kung ikapuha. Kaya huwag yun, surrender sa kinabuhi. Bagong adlaw, bagong oportunidad, o bagong paglaon. Huwag na itong last song, ka-vibes, para sa programang favorite mong request. Requested ni Ma'am Dalia Upamin Panos. Kalapastangan by

0: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Ayo, dong!
3: Oy, nay, may adlaw.
2: Katapusan naman ron, maningil ko sa imong utang, be.
3: Ay, nay, pasensya kayo na yan. O kabayad ka ron, kayo nagamit lagi na kong kwarta.
2: Onsa! Kungho! Kabalo ba ka? Nga gamiton ako ng kwarta, kay ipalita kog Magnum si Herbal Coffee o Magnum si Herbal Capsule. Mayari na ko ba? Kay mahutdan ako sa butika. Kabalo ka? Maura na akong pangpagana.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Asa naman to akong tinaguan diri, oy? Katong mga bayanan sa Magnum C.
5: Ala lalaki, pasunog biya to ni mama.
2: Onsa? Ipasunog sa imong mama?
5: Kainingan mo si mama nga. Tagpot to do kay diri sa balay.
2: Kabalo ba mo? Nag-iipon ako na para maka-apel ko sa Magnum C na karaban. Magna! Palitik ang Magnum C!
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Emelinda Balos, galang sa bangkeruhan. May nandat siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Lami imong tulog ba? Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makabawat ito kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum si, mas ginahan si ko ade, ikaw na mabata. Undangin na naman, inanambok na daw ko. Ikaw na dilagi ko, kana din ako. Di ko kainom, dangan ako, kaya malakit ako likod. Pero karon okay lang yun. Ibag yung kayo, ikaw ko magmahayaan.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liosala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Berto Loriti, taga Pina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-Magnum SIM ako, normal ako dugo, 130 over 80. Dili na nagasakit taga ako, ano ba? Tiyan, kundi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Pina Bisera, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yuday. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato rasat.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy, o sa tanang Felcris Branch sa Davao.
9: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik, o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay safe, o bili tanang half dose kay nagbreak. Rason, nga nung daghag magkatalumtom o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi, sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin, sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
7: Mutia Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
10: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon, hindi na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients, kamuhatag o kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan, nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
7: Ang Magnum C products mapalit sa San Francisco Agusan del Sur, Hana Pharmacy, Queen G Convenience Store, ABP Pharmacy, H Plus Pharmacy, Ananoria Pharmacy, Mark Pharmacy, Love Pharmacy, Metro Health Pharmacy, Med City Pharmacy, Gusto Pharmacy, Joshua Mini Mart, Kabunian Store, Shasha Pharmacy, Lenlen's Mini Mart, PD Store, Joan Dry Goods Store, Rox Mini Mart, ug Maisog Enterprises.
11: Love, sex, marriage and career. Love.
12: Anlam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
13: Sigurado ka?
11: Sex.
13: Ayaw sa. Didiri pa ko andam. Masin mabuntis ko.
11: Marriage and career.
12: Sus na anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
13: Natural. Kay sige kang pambabae.
11: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
12: Yes, natawad. Thank you sa trabaho.
11: Love, sex, marriage and career.

0: yun sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C. Ugihi mo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mo'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik o kalipay, giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, kay kini Herbal Juice. Lami!
1: Magnum C, lami ka ayo, orange o pineapple, fruity ka ayo, Magnum C.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Mlang North Cotabato, Farmacia Soria, Mutuelas Drug, Farmacia Anika, Palmares Drug Store, Octavio Pharmacy, Fred's Drug Store, Alabado Pharmacy, ug Pharmacy Drug Store.
3: Day, manakayan tag bus day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhian man ko oy.
3: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim auton daw.
5: Mmm, refreshing lagi. Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
5: Refreshing oil gudi ay nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Barobo Surigao del Sur, Edfer Pharmacy, Maxwell G Pharma, Humid 8 Pharmacy, Campus Pharmacy, Gracious Pharmacy, Yandi Pharmacy, o JRS Traders Incorporated.
6: Love, sex, marriage and career. Love.
7: Andam kong buhato ng tanan para lang sa'yo muha.
8: Sigurado ka?
6: Sex.
8: Ayaw sa. Hindi ko andam. Pasing mabuntis ko.
6: Marriage.
7: Sos na anak sa kanya na. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
8: Natural. Ay sige kag pambabae.
6: And career.
7: Yes, tanawad. Thank you po sa trabaho.
6: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain

0: Sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Ayun pa rin po yung nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage, and Career.
2: Kao man si Mommy Lucky o si Captain J.
1: Kung may mga Facebook kayo mga kaibigan, just in case lang may mga internet kayo, pwede nyo kaming i-follow sa Facebook. Pangitala ang Captain Jake and Mommy Lucky.
2: Captain Jake and Mommy Lucky, makita ninyo itong Facebook page ka na naka-red na siya, meaning naka-live. Mauna siya inyong i-click. O hapit na ginta mag 31,000 followers, Captain Jake.
1: Yeah, 31,000 followers.
2: Salamat ka ayaw. Pagkanindot,
1: ano yun? Kay Boba mo nga, bisan asa lang na ay naikuan ka ng listener na to. Tibok Mindanao, nasa Hinguog, Kabadbaran, Butuan,
2: Bayugan,
1: Butuan City, San Fran,
2: Isulan.
1: Yan. Sa mga taga San Francisco, mga taga Bayugan, mayong udto o may hapon sa inyong tanan. Salamat kayo sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa programa. Ang Magnum Sibo mapalit sa Hana Pharmacy, H&G Pharmacy Dias Bayugan, Mom's Option Pharmacy sa Bayugan, sa Tagbina, Nana Dias sa Barubo, San Francisco, Nana Tanan Dias sa Ananoria Pharmacy. Halos tanang butika po mga kaibigan. Makakabili ka ng Magnum C products. Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Diacare, Magnum C Herbal herbal Massage Gel. Tanang produkto sa Magnum C po, makapalit mo sa mga nagkadaiyang butika, pharmacy sa inyong mga lugar.
2: Ayun, ako na di ay. Binakawala pa na ako ng camera na late di ay.
1: Ayan. Siyempre si Marlene Gatchalian. Salamat sa inyong pagpaminaw ng Midsayap. Si Arlene Cabasog na minas ang programa. Si M. Golia, maraming salamat. Balikan lang natin ang kwento ngayon mga kaibigan. Kwento po ng ating tagapakinig na si Ronel. Ayan. Ang kwento po niya mga kaibigan, isang kaibigan na hindi niya magawang sabihin ang kanyang nararamdaman. Grabe po niya. Sakripisyo ha po na ni Mami Lucky na in love mo ni Sugmai sa amiga. Sama makarelate ba tani?
2: Makarelate ka, Kap?
1: Makarelate ta bang ka? Nabi, tayo usahay ka na.
2: Tesa, nakarelate ka, Kap? Nakarelate ka nga.
1: Hindi karong panahon na. Sa unang panahon.
2: Magaya ko. Amo ba?
1: Makarelate ta sa unang panahon bang ka na bang natay magustuhan? Muriak mo guna siya dahil sa pagkay boss story.
2: Kalbala mo guna nakarelate ka. Ha?
1: Kuan ba? Ka na bang... na kay magustuhan niya, mauwaw ka ng storya ba? Or di mauwaw ka ng intimidated ka kay basin niya o ka ng will turn out negative ba? Or negatively ba? Kana bang basin niya o sa halip na mapaduol ka, dapat sa una makagunit-gunit pagkakamot.
2: Agoy.
1: Okay, friends naman, barkada. Say, makaakbay-akbay pa ka. Ano man? Say, may storya pa ni mo siya. Pero tong time na nakahibaw na naman, awkward na maging na Mami Lucky. Kana bang di na maging siya ka ng kuan? Kana bang di na pareho dati ba? Awkward na gina siya. Nanay ka ng gap ba nga? Labi na kung doon na nakaibaw na ka nga o sa gibati, ano ba? Mm. Kung ang babae po, wala, friendship lang ang kaya nang i-offer. Mas awkward gina siya.
2: Yes, tinukoy.
1: Yeah. So, mo na iyang concern niya. Nabuntis ang babae, iyang ipanagutan.
2: Panagutan unta niya.
1: Kay, kwan, sige lang, kung mauna imuhang kwan. Malipay masab ko.
2: Sa huna-huna siguro ni jackpot na ni 2-in-1.
1: Oo, bahala.
2: 2-in-1. Duha ka buok sa isa ka pangitabok.
1: Bahala na lang. Maragmana ba?
2: Bahala na lang.
1: Kay, in love bukuan ni Bayhana o si Daga na ni mahala na lang sa so, mapun nga nagbalik mapun ang actress o ang iyahang sa tawag ani katong iyahang dating ang nakapabuntis gud mismo so mo ani ang iyahang gwapo pag kanta why can't it be
2: the two of us
1: ana oh mo ni ato ang istoryahang karma Mami Lucky nindot ni kuan hubaron ha. Nindot ni istoryahan karong hapuna mga
2: kaibigan. Yes, so ana ingon gani dire Captain Jake, basahon nako yang gisotiha. Ingon si Zeus Captain Jake. Okay ra ba basahon nako ni Cap?
1: Oh, sige daw.
2: May tinatagong pagmamahal si letter sender na di niya kayang mailabas. Pero kahit pa siguro sabihin mo ang lahat sa kanya, ang nararamdaman mo ay baliwala pa rin sa kan. Kasi friend lang talaga ang tingin niya sa'yo.
1: Mm.
2: At di lang ikaw ang may ganyang karanasan kundi marami kayo. Ang gawin mo na lang is move on ka na lang sa tagong pagmamahal mo sa kanya. May tamang babae talaga na itinalaga sa Diyos para sa'yo at darating talaga sa buhay mo, kaya ipanalangin mo na lang ang best friend mo na maging masaya na siya sa piling ng boyfriend niya na at di siya pa iiyakin. Kanapo lang iyang ingon ni Zeus Captain Jake. So move on na lang daw sa tago. Hindi Ronel, tawag ako sa iyo. Si Salvador Del Mundo ang tawag ko sa iyo.
1: Aba!
2: Bukan Tatay Wilson.
1: Hindi Ronel ang tawag ko sa iyo. Salvador Del Mundo.
2: Kinsa man na si Salvador El Del Mundo ni ay
1: Salvador Del Mundo, taga Salva ba? Salvador del Mundo.
2: Abi na kog kinsa, abi na kog aktor na, kay ano ko na.
1: Abi na kog iso, abi na kog iso ng Gio del Mundo.
2: Abi na kog kanang artista man siguro ni nga sikat sa unang panahon niya. Wa pa man ko natawo ani na apok sa itlog sa kuamang nagbitay-bitay ani panahon na.
1: Salvador del Mundo. Kuan na siya kanang kuan ba kanang Salvador taga Salva mami laki.
2: Ang tunay ni pagmamahal ay nagpapalaya kahit masakit, sabi ni Ate Lizelle Saniza. Para sa iyo kung mahal mo siya, mo sabihin mo, masakit ko. Masakit yung what if ka na lang kaysa rejection. Okay. Kunin yung sulti ka.
1: Si
2: Ate Ate Lizelle.
1: Ayun, salamat po. Sige, napabaliha.
2: Wala na ni recap, wala na dali.
1: Wala na ni.
2: Kay ni hilak-hilak naman ng uban dali.
1: Asa ilak-ilak?
2: Ilak, emoji ba? Hilak. Kasakit, uwi.
1: Si Rixel Rosiana, diyan na sa Hingog City.
2: Hello, sir. May pagpaminaw.
1: May pagpaminaw ni Mara. Si Ma'am Day Chavez. Salamat po, Ma'am Day Chavez. Mga taga-alegria. Kanunay kapaminaw.
2: Dahil nasapot na rin ka ganina. Okay, Kap. Hinay daw kayo atang internet. Hinay siguro internet niya siya. Kalagpod. Uy, di mong punta kapaminaw. Tarong.
1: Dinod, baka...
2: Kanabi itong padung na ka sa exciting part sa kuan ka.
1: Sa story.
2: Tapos ikaw yung taghang.
1: Hang ang cellphone.
2: Maglagot ka, malabayan mo ang cellphone.
1: Ayo.
2: Anyway, ayan. Si Rodel ay napakaganda ng story ni Rodel. Tanan man siguro nga story na to, no, Captain J. Kay nindot manggid kaayo ang ato mga story. It's just kaning story pod ni Rodel is unique ba? Kanabi itong unique nga story.
1: Unique siya in a way. Kadila mga si Sil Gaasman, kadila mami laki daghang mga greetings sa wala mga mabasa. Redempta Tubalia, maraming salamat po sa inyong mga tagahinatuan. Sa Sil Gaas, maraming salamat. Si Junex Traya, maraming salamat. Traya family from Junex Traya, Junex Banzon ng Sawata, Davao del Norte. Ayan, salamat po sa inyo. Si Ana Hamero, nakantabay sa programa
2: si
1: natin.
2: Si Tatay Real Espinosa.
1: Ayun, thank you po.
2: Tatay Real, salamat.
1: Sige,
2: po,
1: Mami Lucky.
2: Ayan, para sa akin, Captain Jake, sa ako ay naman nga pananaw, no? Sa buhay natin, magaya ng sinabi ni Captain Jake kanina, na makarelate siya somehow.
1: Mm.
2: Sa buhay talaga natin, minsan nagkakaroon tayo ng tinatawag nating totga. Alam mo yung totga, Captain Jake?
1: Ano
2: mga panahon na nila, Jolina magdangal eh.
1: Totga. Saan ang totga?
2: The one that got away.
1: One that got away.
2: Oo.
1: Saan ang mag-explain?
2: Ang totga, the one that got away, is nakaipaghanga sa usa ka tao.
1: Pero wala to sa imo.
2: Wala to sa imuha. Or kanang hapit maadto sa imuha. Kasi sa sitwasyon magunia, hapit unta to eh.
1: Murag nakabuhi.
2: Murag ganang...
1: Kung imo magunia, hubaron ang dawan na get away.
2: Kanang nakawala ba?
1: Nakabuhi. Nakabuhi.
2: Kanang murag, maunin siya ang babae nga imong gihandom nga nakuha na unta ni mo kay naka 2-in-1 unta na siya nga package.
1: Mm.
2: Pag grab unta ni mo atong opportunity, nakawala siya, nakabuhi siya. And that's double dead feelings, Captain Jake.
1: Uy.
2: Double dead na siya sa iyahang paminsan, sa iyahang kanang ano kay naanauntay, nag-hope ka. And then when katong ang babae nag-offer gingon ato, murag ay kani jackpot, naka-jackpot ka. Pero eventually hindi. Naagid sa atong kinabuhi nga, naagid tayong mga mamit nga mga tao nga ginahandom gid na ito og pag-ayo. But eventually, these people kay mawala ra gihapon pag-abot sa tumoy, not because Captain Jake, wa pud siya kanang kumbaga dili mo meant to be, but because there is something better for you. Kung tanaw ni mo nga murag ang imong gihandom-handom makuha na unta nimo because ipaangkon sa imuha, well, to start off, Captain Jake, kung iana man lang gali, dili gid siya maayo. Kumbaga, para lang makuha murag okay na sa imuha nga ingon ana, pero mawalaan man gud og kanang wala man gud ma-feel or kanang wala man gud love nga ma-feel ana din ha, Captain Jake. And kapag ang relasyon ay nag-uumpisa sa hindi tama, magwawakas talaga yan sa hindi tama. And thankfully ha, na naka-escape ka ana nga panghitabo na dili ikaw ang nakapaangkon. Kasi
1: Dili ikaw ni angkon.
2: Kay kung ikaw pa ni angkon ana, pag-abot sa panahon, mas grabe ang sakit nga ma-feel ni mo ana. Kasi kung nakita ni mo nga dili gud siya kanang she is not meant for you, then you have to be thankful because gitanggal ka ana nga sitwasyon. Kumbaga, gitanggal ka ana nga sitwasyon ba nga dili ka mapadayon ana. So naay mga nagi mga higayon nga patilawon lang gitaan ni Captain Jake, nagi tay mga higayon sa atong kinabuhi experiences in our lives that will teach us lessons and then in the future mo na siya nga tong makuhaan og kanang pagtulun-an ba. So dili ka move on, that's very normal. Because ang feelings ni mo sa iya for longest time naagi hapon sa babae.
1: Mm.
2: Pero dili man gud ka makaingon kung how to move on. So you have to move forward sa unahan. Basin dahil, mas na paday grabe nga
1: ipadayans. Padayan sa pagpanginhas.
2: Panginhas pa.
1: Manginhas ka, manginhas.
2: Manginhas, o. Oh. Pero syempre, kanisya nga experience, mga face sa imong kinabuhi. Pag naka, totally move on, nakaana nga panahon, Captain Jake, makaingon kasi mong kagalingon nga buwangan na ako itong panahon na, oy.
1: Mm.
2: Makaingon so kang hapit girunta. Ito na ako pa ang kunon.
1: Sus, hapit.
2: Hapit girunta.
1: Mayingon so siguro kang, unsa mo ka itong panahon na.
2: Oh, because, but, yeah. When you are so much in love, you will be blinded by the love.
1: Ayan.
2: Makalimot ka kung unsa ang tama ug makalimot ka kung unsa pagyud ang dapat.
1: Mo na niya to ang gisulti ato ni Aging Adlaw nga be careful at your lowest low, mga kaibigan. Mm-mm. You will make decisions nga dili appropriate, mga kaibigan. Especially sa mga sad gayo nga kanabitong kwan gayo ka kanang lonely ka kayo.
2: Mm-mm.
1: You will make or you will tend to make decisions nga dili appropriate. Kanabang tataka ka lang ba? Kaya nga naman, you are very sad. You are only dependent sa emotion ba?
2: Yes. Ayan. Ayan. So, kailangan ko yung maunin niya ang wake-up call sa imuha nga dapat dili ka mamahimong backup plan lang. Dapat ikaw ang plano. Dili ikaw ang backup plan.
1: Yan.
2: Dapat ninong, ikaw ang original plan.
1: Yan. Dapat ikaw ang dili ka kanamurag.
2: Para ma-backup lang.
1: Ang reserve.
2: Reservation.
1: Reserve tire. Sa tawag na gani? Tire? Sana?
2: Reserva.
1: Sana itong tawag gani? Sa itong reserva ng sakyanan? Sa reserva ng akuan?
2: Reserva ng tire.
1: Reserve tire. Sa tawag na na? May tawag na ng akuan eh. Reserve tire.
2: Dapat ikaw ang plano. Ikaw ang main. Dili ko ang backup plan. Kung ako ang baba, ako ang lalaki, ana, no?
1: Dili ko masugot ngayon kung marag second choice.
2: It's not for you, all second choice. Dili, oy, ako.
1: Pwede.
2: Dili ko masugot, ana.
1: Anyway, nasi Ma'am Judith Castro. Parehas na ako, 9 years me, pero dili kami. Ha? Parehas na ako, 9 years me, pero dili kami. O sa'yo mo't pasabot nga dili ka mo. 9 years mo, pero dili ka mo? Or wala mo nagkadayon?
2: Ana, wala nagkadayon.
1: Parehas na ako, 9 years me, pero wala mi magkadayon. Ana, siguro, no?
2: Mm-hmm.
1: At the end. Okay. Wala mi magkadayon at the end.
2: Wala ni kama.
1: Or in the end. Ayan. May na lang kay tusok-tusok ra.
2: Agoy.
1: At tusik-tusik ra.
2: Kap, marag mas worse nang imo tusok-tusok.
1: Di tusok-tusok yun ang gingo niya. Yang giusab. Isa tusik-tusik ra daw.
2: Ano marag fishbowl? Tusok-tusok
1: ra. Grabe, Ma'am Judith Castro. Ano sa man ang tusik-tusik?
2: Marag kwek-kwek, ha?
1: Murag mga kuan. Muraog ka ng manok nga gatusik-tusik. Kabalo ka ng tusik-tusik?
2: Wala. Ano na?
1: Maguwang sa shapul-shapul. Maguwang sa shapul-shapul. Amanghod sa shapul-shapul. Kaya ka ng tusik-tusik, mura magkakananga.
2: Amrag, tusik ba? Mura, tama.
1: Kita ka ng tusik, kanang, halimbawa, manay manok, yan, magsabod ka. Itsahanin mo na ka ng linubo nga mais. Tusik na sila. Tusik-tusik lang. Niya, ka ng tusik-tusik, padong na sa
2: tusok-tusok.
1: Shapul-shapul.
2: After siya shapul-shapul.
1: Tingkatawa, Ma'am Judith Castro. Sakit masyado, dili gud para sa imo ha. Pa-shoutout na lang sa Arcero Family din sa Tagum City. Salamat po sa inyo. Sana ni Larry Banhaw. Hello, Ronel. Nakarelate ako.
2: Hala.
1: Nakarelate ko, ana, until now.
2: Hala.
1: Wagid me, nagkita sa akong gimahal. Sa ibot pasabot ni Manny.
3: Ah.
1: Wado sila magkita sa iyang gimahal. Ako pa ni mo, magpakalayo na lang ka. Unya, magpamilya. Magpamilya na pud ka sa layo. Unya, move on na. Ronel, sakit yun na dawaton. Sakit yun na dawaton. Dawaton man nimo o dili, dawat na lang yun. Tangi kama sa doon, para kayo bawat asa tamo stop.
2: Tapos
1: sakit yun, sakit yun na, Nel. Ako, makahuna-huna gihapon ko, bisag minyo na ko karon. Oy, di po maayo.
2: Oy!
1: Ha?
2: Kakuyaw po eh.
1: Makahuna-huna gihapon na, bisag minyo na siya.
2: O sige, gihuna-hunaan mo.
1: Nga unta, kaming duha ato?
2: Mo na siya ginatawag, Captain Jake, nga the one that got away. Kanang dili ni mo siya, kanang somehow ba, kanang murag, nagtanga lang ka, kanang murag, what if no? Kanang
1: kami nagkadayon?
2: What if kung kami nagkadayon, ano? Pero akong last masuti dyan kay Colonel Captain Jake, kay kanio, dili mali nga na kay feeling sa usang katao, pero mamahimong mali ko ni kung magpabilin ka sa sitwasyon nga dili deserve nimo.
1: Ayun.
2: Kaya lang.
1: Tama, Mami Lucky. Magpabilin sa usa ka sitwasyon nga dili deserve nimo.
2: Oo.
1: Tama gyud na, tama. Anong magantos man ka nga di man nimo deserve nga.
2: Kadaghag bae dira.
1: Kadaghag babae.
2: Na si Rusan o, wa pa ni na. Minaw ni sila. Na si Rusan o, dalaga ni among kuan.
1: Na si Honey diha nga teacher diha kanang license kuan.
2: Oh, kadaghag babae.
1: Si Honey nga pila edad na Honey?
2: Bukilin
1: na. Mag-dinian ni Maminyo ni kaya pating maldita ha. Sipat kayong mata kung nalag babae o lalaking magkanang mag kwan-kwan yung sipatan na dayang mata dayon. Di mo pwede ano, ay kay saan na to pagkakitag na ng laki nga mahadlok mang laki sa tuwa.
2: Pero kung dalawa ni mo Captain Jake daghan si Sir Bono siya daghan manggit o kay ng babae giyod usahin lang lagi mablayin lang ta sa usa ka tao mo na ayaw pagstick din ha sa mali nga sitwasyon ayaw okay. Lagi ikaw dapat ikaw dili ikaw ang backup plan ana lang
1: okay Emma Salvador maraming salamat maujud okay anyway mga kaibigan ang pinakamaganda siguro ang lesson dito mga kaibigan na pwede natong makuha na it applies to all aspects in life not mm-hmm. just in kwan gugma or love life kay kanira bang mga panghitabong ngayon ani pwede rin ba nimo i-relate pod sa uban ng mga sitwasyon, mami Lucky?
2: Mm-mm.
1: Ayan. Kalila, ha, Kap, ang mali sa guy is never siya nag-open up sa yan. True feelings kay girl. Ayan. Gika na kay sa Midsayap ni. Salamat po. Si Tina po ito. Ayan. Tina, maraming salamat na Midsayap. And si Nanay Minda, maraming salamat po sinong pagpaminaw. Og si Nanay Nida, diha sa Isulan, maraming salamat po sinong laging pakikinig sa programa
2: Thank
1: natin.
2: Thank you.
1: Thank you po sa inyo. Ang pinakanindot yun sa akin, you have to take that leap of faith. Ang saan ang leap of faith?
2: Ang katunday, ang tire de, ang pangalan nito, spare tire.
1: Ayan, no, spare tire.
2: Ingo si Zap, naminaw na si Zap, mamon.
1: Ibulong nga nito, sige, reserve tire, wala naman dito yung pangalan.
2: Sama na.
1: Spare tire, ayan.
2: O, salamat, Zap. Tita Tamtak, salamat.
1: Spare tire, tama. Anyway, sa mga nating sitwasyon, sa'yo pwedeng makutlo, Mami Lucky. Makutlo na to is that everything in life, labi na mga gwapo, great things in life, you need to take that leap of faith, Mami Lucky. Great things in life, tanan yun na, mga maayong butang aning kinabuhi ah, kinahanglan yun na mo take yung kaog, naagi yung risgo kanunay.
2: Mm-hmm.
1: Risgo niya, unsa nang risgo atong istoryahan niya, Mami Lucky.
2: Unsa risk?
1: And naman ko yung respond nga dili appropriate Mami Lucky. Kana bang dili calculated ang risk? Kana bang sugal ka lang ng sugal sa kinabuhi?
2: Not all risks are worth risk worthy.
1: Yeah, naay ka ng sugal sa kinabuhi kanang kinahanglan. I mean, the term is sugal. Maot magud paminaw ng sugal god. Pero kana bitong you have to take that leap. Okay. Leap of faith good. Kana bang mo try ka gyud sa kan ba? You have to try your luck ba? Kana bang kinahanglan mo buhat ka gyud. Hadlok ka. It I mean, dili lang isa about love life. Eh. Kung na may aral na pwede na ito makutlo aning storya, is that everything or great things about, all great things in life, mga kaibigan, is kanang ga-require yun na siya o kanang risgo, ga-require yun siya o faith, ga-require yun na siya o action, ga-require yun na siya o kanang pagsulay. Ano ba? Sulayan, dago na ako, nabi. Ana kay kung di nimo sulay yan di makakahibaw.
2: Yes.
1: Nya di man pwede nga matibu patigulang na lang tanga puro ta atong mga what if.
2: Yes, kama. Na,
1: matulog ka na lang dili payapa imong kinabuhi. Maabot ang panahon nga sukmatan ka sa imong konsensya labi na matiguang na ta nya napuno ta sa mga what if on your deathbed mga kaibigan na imo duaw sa imo imong mga konsensya. Wa man gunay mo gisulayan gud sa unang panahon. Daghan pa unta. Ana baka nabit ang sukmatan ka naon ta kay abilidad ani pero wa man nimo gisulayan. So, nabot na ka sa panahon nga, what na joke kayo pwedeng buhaton? Kinaan naman kasi mong deathbed.
2: Mm-hmm.
1: Ano ba, no? So, kung mabot na ka panahon sa imong kinabuhi, daghang manukmad sa imo ka ng part sa imong huna-huna, mga karaan nga mga panghitabo, nga wag yun ka mong take og action, wag yun ni mong gisulayan ang imong pwedeng buhaton, wala ni mong gisagad ang pwedeng ni mong buhaton. Nga, kanang word nga, leap of faith, Mami Lucky. Hubara ragun na kay nindot kaya na siya, Mami Lucky. Because, again, usbo na to, great things in life requires that leap of faith. Kaya di man pwede nga magpuyo na lang ka sa what if. What if, no, sulayan ako. What if, no, kung ako itong ibuhat. Inani ka, ha? Again, what a gistorya lang about relationship. It applies to all aspects
2: aspect
1: in life. And it all boils down to decisions, magod kay.
2: Decision,
1: magod kay. Kung decision ni mo nga, wag istorya yung mga feelings, din wag ka kahibaw nga, basin unya, gahulat lang ang tao sa imo.
2: Mm-hmm.
1: Wag po ka kahibaw kung naba kay paglaom. Regardless kung sugton ka o dili, kung nagstoryahan ay ta about gugma, regardless kung sugton ka o dili, at least kahibaw ta. Gibuhat nimo ang imong pwedeng buhaton so that maabot man ang panahon why manukmat sa imo amo po nimo gibuhat good. Wa man po nimo good gisulayan ana ba
2: you did not try
1: Pareho ra na sa tanang butang aning kalibutan na. Sa tanang butang, sa tanang higayon aning kalibutan na, gikinahanglan yun og kanang mo sulay ka gyud. Ano ba? Sulayan ra gyud ako, bi? Ano ba? Sulayan daw ako, bi? Panguyaban daw ako, ni bi? Sulayan daw ako, ni bi? So that ikaw makahibaw ka na, alimbawa, ang usa ka butang, ga-require og expertise nimo, ga-require imong panahon, ga-require og oras, tagai. So that ihatag nimo imong best, kung maabot man ang panahon nga imong best wasn't good enough, okay lang, ano man, di man, wala may manukmat nimo, kaya at least, gitry man nimo ang tanan.
2: Yes. Kaya imo man na.
1: Hmm, kanabeng, I did my best.
2: But I guess my best but wasn't good enough.
1: Yan.
2: Pagaw pa to ha?
1: Basinon niya, og ka ng imong best, gihatag nimo tanan pero dili mo nay usahay resulta nga dili mo not in accordance imong gusto, not in accordance imong desired result.
2: Mm-hmm.
1: Na maginana sa kinaboy pero walay manukmat sa imo ha. Makaingon kasi mo kaugaling at least gibuhat na ko tanan, yes. Payapa ko. Hindi di ko kalimutan na mamilaki ng lesson gihatag nas kuwa. Tung ako yin na napa sa panagpanarbaho. And kana nga mga katong mga lesson di ginako to until na wagin ako to gikalimtan.
2: Mm-hmm.
1: Kanang lesson sa kinabuhi nga maingon daw akong amo so na ba na ako'y boss, di ba? Ako na ning na-share sa inyo sa radyo eh. Ingon siya sa kuha kay sa radyo magod. I was once a DJ magod sa unang panahon sa usa ka radio station magod ba niya. Unya, ang sulti magod sa akong boss, na magod ni survey sa una, ano ba daw mga kinsa ang number one nga radio station.
2: Kinsa number one nga DJ, apel ba na?
1: Ayaw. Kinsa'y

0: imong actions towards to number one o being number one. Gusto kami imong number one, pero imong lihok, dili man mao. Dili pang number one.
1: Tama.
0: Mo tingon niya nga buhata tanan, kanang pang number one nga lihok, pang number one nga mindset, so that if you fail, okay lang. Kaya mingon man kasi mong kagulingon nga, ah, okay ra, gibuhat man na mo tanan.
1: Mm-hmm.
0: Tanang abilidad, gigawas man na mo. Kanang gikapoy, binga worth it nga kapoy ba? Mm-hmm. Nga na result yun. Whatever it is, kung number two man or number three man, okay, dawato na to. With all our heart, kay maog yun na siya.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, ang ato ang best, dili pagyuday, I did our best, but our best is the, wasn't good enough. Nga, mm-hmm. Di pagyuday tama, o di pagyuday haom. So, doon na pa'y best nga, napagyuday pwedeng buhaton sa unahan. So,
1: yes.
0: Oh, ibig sabihin na po mga kagsunan, imong gitry ang best. Gitry ni mong tanan. So, again, it's not just kanang another love story ato istoryahan, but it is about kanang paano ka mubuhat og desisyon, tamang mentalidad towards sa kinabuhi. Mamagin na ang kinahanglan. Usahay, kinahanglan magin mo mubuhat og desisyon nga bisan naa kay kahadlok, bisan naa kay fear, nga ma-fail. Pero ang hadlok magod kanang matigwang tanga, daghantag mga isulay yun ang tanah ko to, no? What if buhat na ko akong best? Ah, ang ending man good, huwag mahod na natag panahon, tiguwang na ta, niya na natas ato ang deathbed pag abot sa panahon, di naman ato na mabuhat atong mga what if karon. Di na ni mo mabuhat, kiwa naman tay energy, kulang natag panahon, kulang natag chance. So, karon nga naapat tay kahigayunan, hal, kuan yun, ganun, birahin yun, tamas ginawa. Huwag na kayo gusto panguyaban, panguyabi na, istoryahe na, ano ba?
1: Istoryahe.
0: Oo. Oh. Kung doon na kayo buhaton nga desisyon, hala buhatan na, ana, Ragonesa.
1: Kumbaga, there is no harm in trying.
0: Yeah, no. Anyway, maraming salamat po. I hope na may nakutlo na sad sa to ang programa karong nga puna. Anyway, everything in life, nga, kanang mga maayo, ga-require yun o usa ka desisyon. Desisyon nga buhaton ang busa kabutan. Morgan na siya.
1: Mm-hmm.
0: Anyway, maraming salamat po. Hanggang bukas muli sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
0: Ako po si Captain Jake.
1: Uga ka si Mommy Lucky.
0: Na mag-iwan po sa inyo ang mali ay mali at ang tama ay tama. Si Captain pong gumawa ng tama, mga kaibigan. Kasi sa tama, magbubunga talaga ng tama. Si Captain, pagka sinabing si Captain, hindi kasi naman pagka sinabi natin gumawa ng tama, pagka magpaka-perpekto na. Hindi po ganun. Walang perpekto sa atin, mga kaibigan. Kaya nga sinasabing si Captain, kasi mahihina tayo. Huyang ka, tao manggudda. Pero ang atong ginistorya, atong buhaton, paningkamutan. Sikapin, piliin ang paggawa ng tama. Kasi sa tama, magbubunga ng tama. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw sa ating lahat.
2: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Sara Villard, Poro Kwendi. Karong nakagamit na ko sa Magnum C. Okay kayo siya. Dako, Jukay, kuy, pasalamat, sir. Kaya nga, no, Kwan, dako, yukay siya katabang. Muna nga, gamintin, Jud.
3: Di na Jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Berto Loriti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-magnumsim ako, normal ako dugo, 130 over 80. Di rin na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, kundi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Morilla.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Tiyan Rua, taga Puro Cuatro, Barangay Concepcion, Kabadwaran. Kaya itong una god, nagagamit yung mga regular ng kapibitaw na kay nagamlagay bawal, matong ang itis niya, di man ang magnumsi kay di masingaw. Manaw nang inatulutula, okay naman yung paminaw. Yung rebel man, di daan pong tambal-tambal ba?
3: Di na yun mapugngan
0: ang pagsa

0: mahalig sa katawhan sa Magnum-si. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-si.
1: Ako si Dominador Bio kay Senior sa Nose Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng kong Magnum C capsule o kape. Ako yung ibatay kamay, nawala yun. Kalawin sa ginoon, nawala yun. Munang bingting, yan ako na inom. Kadadla yung prenom. Kasi sa karnaw, kapag kong inom, kalima, aneh. Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pati lamia yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
3: 3 o'clock.
4: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

Alas 3:17 sa kahaponon, kapamilya, ka-vibes. Welcome sa tuwang programang inyong programang FMR, favorite mix of rock. Mayong hapon kaninyong tanan sa tanang mga kapamilya, ka-vibes, nga naminaw na atang nining ato ang mga programa dinhi sa FMR 96.7 FM. Sa programang FMR, favorite mix of rock. Adlaw kita karong Merkoles, pitsa 26 sa bulan sa Agosto, tuig 2026, kapamilya, ka-vibes. Sa tanang mga nag-birthday karong adlawa. O kining takna, kapamilya, ka-vibes, sa tuod kanato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Cool Herb Zamora Apsay, ug SB member Yuel Zamora Apsay. Mayong hapon sa tanang mga suking tigpaminaw. Ilabi na sa tanang mga ka-vibes nato nga way puas nga nagsuporta nining mga programa nato dinhi sa FMR 96.7 FM. Og sa inyo mga song request and greetings, pwede ta mo call or text sa tuang hotline number 0951-220-0478. Ug ko kapamilya, ka-vibes. 0951-220-0478. Sa tanang mga nagtanaw karon sa tuwang FB Live, don't forget to share, kapamilya, ka-vibes. Mayong hapon na tidalya o pamin panos nga pamintigid mag-share sa tuwang FB Live. Dagan kayong salamat, katidalya o pamin panos. From sign in to sign out ni siya maminaw sa tuwang programa di sa may barangay Purok 4, Barangay Canada, Kabakungan. Mahinga po sab, sa tanang mga kasilinganan ni mo dati, maayong hapon, dagang kayong salamat sa pagpaminaw. Magpadayon ang tuwang programa, kapamilya, ka-vibes, ay mughawa, magpadayon ta, humanin ng pipila ka mga pahinomdom.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Impagalindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Dagala kami ng North Ganahan ko kay namagot siya malunggay, tas maka-pan siya og sugar, maka-regulate. Nalitay siya ko kay nahihirapal nga ni Dibay, taga panugulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na nimo siya. Since naga-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Valley.

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi? Asa magalami kauna, no?
10: Good news! Davao de Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
11: Hugo Bistro!
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
15: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sasya.
17: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
18: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
17: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
18: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
17: Likayi ang dialysis. Protect ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
19: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
4: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
6: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68!
9: 68!
6: Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale.
9: Anniversary Sale!
6: Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan nagtatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at zero interest
20: na, may electric vehicle ka pa. Visit your nearest EMCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.emcor.com.ph. For DTIFA trade permit number R11-100009, series of 2026.
21: For more info, just visit EMCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

Alas 3:38 sa kahaponon, kapamilya ka vibes, og ni balik ang inyong programang atong programang FMR Favorite Mix of Rock. Madunggan nato dinhi sa FMR 96.7 FM na bunturan Dabaw di Oro. Maing pagpaminaw sa tanang mga kabibes nato diha sa mga nagkadaiyang mga kabarangayan kalungsuran. Asa man mo karon dapit naabot nining ato ang programa karong hapuna, maayong hapon kaninyong tanan ka pamilya kabibes. Sa inyuhang tagsa-tagsa ka mga panimalay nga unsa man inyuhang gipang buhat karon, maayong hapon kaninyong tanan. While naghigda-higda mo sa inyuhang tagsa-tagsa ka mga lantay diha, sa inyuhang tagsa-tagsa ka mga balkon, nga naminaw nining ato ang programa maayong hapon sa mga public market, public terminal. Siyempre maayong hapon sa tanang mga grocery store nga nakadungog, ug naminaw nining ato ang programa. Lakip na usab ang tanang mga department store nga maayong naminaw nining ato ang programa maayong hapon kaninyong tanan sa mga gagmay nga tindahan niya, nga naminaw na ining ato ang programa sa mga nagadayang mga kabarangayan. Mayong hapon kaninyong tanan. Samtang atong oras kapamilya kabibes, hatod ka na to ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mongkayo. Maayong hapon kaninyong tanan. Ilamin na sa Naag family diya sa may lungsod sa Mongkayo. Mayor Manuel G.R. Zamora, maayong hapon, Mayor. Og syempre sa tuang mga kapamilya kabibes nga solid listeners and followers nato diya sa may barangay Pangutusan, kang Pring Dudong Rikrik Urbuda, maayong hapon diya ka Pring. Og kang Ma'am Minda Urbuda. Og sa Urbuda family diri sa may barangay Ugao, kang Tatay Erneng Ernesto Urbuda. Og ka Tatay Uyoy Urbuda, maayong hapon, maayong pagpaminaw. Mubalik nga tuang programa kapamilya kabibes. Humanin ning pipila ka mga pahinomdom.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times 2.
0: Times 2.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya mas magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo anak.
8: I have EXL Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Prudensya Altirado, tapos tagapanapo. Ay, kasundin na ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkaloob na ko sa iyong radyo nga, hinana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palati ang ginagmay. Pasalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapurapod!
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
14: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
15: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
16: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
17: Hugo Bistro.
18: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
19: Tara na!
18: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
4: More than good pizza.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
5: Ahoy! Kidney care time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 kabulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
0: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

0: kami kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS. Kamakabuhay. Andam na ba mo? Kay ania na ang pa-premyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Ino bisira, taga Matina Pangi. Mayo nga kulawas o makaano ka inong. Diyan sa rap-capsulog sa kape. Ang ako nga sakit nga sa una, wala pa ko nga tumar na. Mayara ko nga tritis. Karun wala. Murugway na magapati. Wala ko nga bati tritis. Hindi po. Mayo.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
8: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
9: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-carts at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTIFA trade permit number R11-100009, series of 2026.
12: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

alas 4.30 sa kahaponon, kapamilya, kabibes! Mayong hapon sa tanang mga nagpabiling na minaw na ining atuang programa, karuntak na! Kinintak na, kapamilya, kabibes! Satod ka nato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Absay, SB member, you will Zamora Absay. Mayong hapon kang Kuya Luloy Isabilo Birana nga nagtimo og saging nilungag balbangaan lami kayo with juice nga bugnaw panlaban sa init kaayo nga panahon. Naglanog-lanog ang FMR 96.7 diri sa among balay Purukot sa Monte Vista, Davao de Oro. Mayong hapon diya kang Kuya Luloy Isabilo Birana nga naminaw karon sa tuang FB Live. Mayong hapon diya. Uban sa imuhang pamilya diha no, sa imuhang duha ka mga anak, sa imong asawa, maayong hapon. Kang Kuya Luloy Isabilo Birana og sa iyang mga kaubanan diya sa may DDOPH Monte Vista. Kang Jujuy Gokong Alis Rubin Canoy, Glenn Domingo Itit, Raymundo Luribert og Brin Lotlot. Dagan kayong salamat, Kuya Luloy Isabilo Birana, sa pagpaminaw. May hapon sab sa tanang mga kabibes na to, kapamilya diha sa may barangay Syukon. Mayong hapon kang Parts General Osol Villason, Marvin Ladika Kukamas, kang Uncle Albert Acido, Uncle Florencio Villason Jr. Mayong hapon sa tuang Purok Chairman diha sa may Purok 9 Barangay Syukon, kang Robert Ayok Acido. Mayong hapon. Og syempre kang Uncle Lorito Bambam Oliveros, kang Dundun Bibura, og sa Noel and Bim Bim Pagal Store, Marvin and Chacha Sari Sari Store. Mayong hapon. Usab sa tanang mga kabibes diha, no? Kapiminti na minaw ninyo nga itong programa, kang Pilo Bukag, Arek Morelos, Tatay Kadong, ug Arnel. Mayong hapon kaninyong tanan diha, no? Dagang kayong salamat sa pagpaminaw. Elimina sa itong barangay captain diha, Pangkrasyo Villason, ug sa mga barangay pangisyonaris. May hapon sab kang Angkol Sangay Budoy as may Aper Kabidyanan, no, kang Auntie Nining ug kang Jan B. Usni, ug sayang wife ug sayang duha ka anak. Mayong hapon, Angkol Budoy Sangay, no. Mayong hapon na call Inso, Angkol Sangay Budoy Inso siya sa may Aper Kabidyanan. Ug may hapon sab kang Boss J. Lubitos. Mayong hapon dia boss siya sa may Aper Kabidyanan. Sa tanong mga kabayag sa to, diri sa Mayokuso, Japan, Surplus, Labunturan, Brands, kang Jimar Dave, Mariana Lane, Mary Jane, Pipito, o Jik Jik. Dagan kayong salamat sa pagpaminaw. Mayong hapon sa tanong mga kabayag sa to, diri sa may Barangay Ugao, no? Ato ang Barangay Captain, Kapitan Milagros Andan Istal. Mayong hapon, Kap. O siyempre, kang Bus Babin Istal, o Kagawad Marjon Istal. O sa tanong mga kagawad na to, diha, kagawad Manoy Sherwin Torintira. Mayong hapon, kagawad Boss Raymond Arancon diya sa may Purok Dos, Barangay Ugao. Ati Asun Putividra o kang Boss Felix Putividra. Mayong hapon at diya sa may Purok 3, Barangay Ugao. Mayong hapon sab kang Boss Danny Digal diya sa may Purok 1, Barangay Ugao. So ang kagawad diya. O diri sa may Purok 5, mga ito ang mga kagawad diya. Kagawad Dinis Muso o kagawad Manoy Alex Manti. Mayong hapon kaninyong tanan. Sa mga suki na itong tigpaminaw diya, dagan kayong salamat. Kang Ati Dayang Bastiliada, maayong hapon diya te. Naglanog-lanog ito ang programa diya karon sa panimalay ni Ati Dayang o ni Uncle Ever. May hapon usab kang Uncle Arnold Bastiliada o Ati Katlin, maayong hapon. Sa tanang mga kabibes na ito, nga naminaw ninyo nga ito ang programa, dagan kayong salamat. Tamanta alas 5 ninyo nga ito ang programa, kapamilya, kabibes. Dinhis sa FMR 96.7 FM. Maayong hapon sa tanang mga kabibes na to diya sa may Barangay Gabi, Kapitan Nonoy Lihano. Maayong hapon ka. Og sa tanang mga barangay functionaries, kang pari Ricky Hidorio nga to ang Purok Chairman diya sa may Barangay Gabi. Maayong hapon na pre. Doon sa mga pamilya. Siyempre kang Sir Robin J. Ripunti, maayong hapon sir. Ma'am Nining Ripunti, Kuya Benz, Ati Abing Nelnel, ugang Bibi Tali, ugang Ati Sabil, maayong hapon.
May hapon usab kang boss Timyo Mabaw di sa may barangay Gabi. Boss Rico Kiamco di sa may barangay Alegria. Maayong hapon. Daghan kayong salamat sa pagpaminaw. Alas 4:42 sa kahaponon, kapamilya ka vibes. Magpadahan kayo po ng ato ang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Dinhi sa 96.7 FMR, Davao di Oro.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
8: Si Pina Bisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, baratoratan.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa
10: Tesco Drug,
9: Amesco Drug,
10: Telton Drug
9: o Jalan Generics.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Ahoy! Kidney care time!
6: Perhesyon ning magpadialysis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
9: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
1: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 90-

Alas 4:54 sa kahaponon ka pamilya ka vibes. Pagkaanam naging kagamay ang atong oras karong tak na dinhi sa tuwang programang FMR Favorite Mix of Rock. Mga ka vibes, mao na gyud ang katapusang atong rock session karong hapuna sa programang FMR Favorite Mix of Rock. Murag bago pa lang ta nagsugod sa pagpatukar sa mga classic o all-time favorite rock hits. Apan ang oras dili lagi dato mapug

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programa at hindi ko na ito papatagalin na at diretso na tayo sa ating katanungan sa kalusugan. Alright, Doc Glenn, may TB po ako. Hirap po akong huminga, ubong may plema, minsan may dugo at mabilis na napapagod. Pwede po ba ang EXL Makabuhay products para sa tuberculosis ko? Roberto from Cebu City. Yes po, no? Ang EXL Makabuhay capsule at EXL Makabuhay black coffee ay pwedeng makatulong bilang isang supportive wellness aid sa mga may tuberculosis. Dahil po ang EXL Makabuhay combination na ito ay may serpentina, lagundi, sambong, oregano, guyabano at turmeric na may mga natural antibacterial, anti-inflammatory at lung cleansing properties. Pinapatibay po nila ang immune system na tumutulong sa paghupa po ng inflammation sa baga. Iwasan ang mga malalamig at malikabok po na pagkain. Uminom ng maraming tubig at iwasan ang mga matatamis. Kumain ng gulay, prutas na mataas sa vitamin C. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay capsule 2 capsule 4 times a day para sa mga ganito klaseng cases na before meal. EXL Makabuhay black coffee naman, isang sachet sa umaga at isang sachet sa 3 p.m. Alright, consistent is the key. Doc Glenn, may thyroid cancer po ako. Pwede po ba ang EXL Makabuhay products sa ganitong klaseng uri po ng kondisyon? Nakakatulong po ba ito sa may cancer? Linda from Tacloban City. Alright, ang Makabuhay Ashitaba, neem plant, malunggay, garlic at cinnamon. Sa EXL Makabuhay capsule at EXL Makabuhay black coffee, ito ay may mga anti-tumor, immune modulating properties at detoxifying properties na tumutulong na labanan ang pagkalat po ng abnormal cells. Hindi po ito gamot, pero malaking tulong po ito na palakasin ang katawan habang may cancer treatment. Ang spirulina, mangosteen at turmeric naman ay may antioxidant na labanan ang mga free radicals at cellular damage. Importante sundin po ang payo po ng oncologist ha. Kumain po ng whole foods at iwasan ng mga processed. Stress management at quality of sleep, napakalaking tulong po yan. Sabayan po ng pag-inom po ng EXL Makabuhay capsule, 2 capsule 3 times a day before meal at EXL Makabuhay black coffee naman, once a day every morning. Alright, we have another texter, Doc Glenn, namamaga po ang gums ko, madaling dumudugo. Pwede po ba ang EXL Makabuhay product sa ganitong klaseng uri ng kondisyon? George from Digo City. Alam niyo po ba na ang ginger, guava, oregano, cinnamon at vitamin C na nasa EXL Makabuhay products or kombinasyon ng EXL Makabuhay capsule at EXL Makabuhay black coffee ay may anti-inflammatory, antibacterial at wound healing properties. Tinutulungan itong supuin ang bakterya sa bibig at i-repair po ang damage sa gums. Dagdag pa dito, ang antioxidant sa spirulina at rose hips na tumutulong sa cell regeneration. Huwag kalimutan na mag-toothbrush, no, kahit papano 2 to 3 times a day with soft betel. Mag-salt water rinse araw-araw. Kumain po ng prutas na may mayaman sa vitamin C just like kalamansi, bayabas, no. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay capsule at least 1 capsule 2 times a day. EXL Makabuhay black coffee naman at least 1 sachet every day. Consistency is the key, no? At least 21 days straight po yan. Anyway po mga kapatid, no, dahil kinapos po tayo sa ating oras at bago po tayo magtatapos ngayong araw, gusto ko pong ipaalala sa ating lahat na ang kalusugan ay isang napakahalagang kayamanan na ipinagkaloob sa atin. Hindi lamang ito tungkol sa kawalan ng sakit, ha, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng masigla at balansing pamumuhay. Katulad ng kasabihan, health is the greatest gift. Sabi sa 3 John 1:2, minamahal, dalangin ko na ikaw ay maging malusog sa lahat ng bagay at maging malakas sa inyong katawan, kung paanong malakas ang inyong kaluluwa also. Ipinapaalala nito na ang kalusugan ay kabuuhan, physical, emotional, and spiritual. Huwag din natin kalimutan ang isa pang mahalagang kasabihan mula kay Hippocrates, the father of modern medicine, let food be thy medicine and thy medicine be thy food. Ang ating mga kinakain ay may malaking epekto sa ating kalusugan, kaya pumili tayo ng mga masustansyang pagkain. Ito ay isang hakbang patungo sa mas malusog at maayos na kalusugan. Tandaan po natin na ang wellness ay isang proseso na pangangailangan po ng disiplina, tamang kaalaman at tiwala sa sarili. Sa bawat hakbang nating ginagawa, lagi nating piliin ang mabuti at makakabuti. Higit sa lahat, lagi nating idulog po sa ating umay kapal ang ating kalusugan, dahil siya po ang dakilang manggagamot na nagbibigay po ng tunay na kagalingan at kapayapaan. Sa bawat laban sa buhay, lagi nating alalahanin na kasama natin siya. This is Dr. Glenn Sanico. Patuloy tayong mag-alaga sa ating sarili. Piliin ang kalusugan, piliin ang kagalingan, at piliin ang umay kapal sa ating buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsusubaybay. Muli, ito ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc na kung saan ang kalusugan ay kayamanan. God bless us all.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan buong papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog kaog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakuin mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase, dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pa-premyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Miss Man Lakamura, taga Tagum City, na nagain

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Arangkada!
3: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
2: Arangkada!
3: Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan.
2: Arangkada!
3: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
2: Arangkada!
4: Arangkada na!
2: Arangkada!
3: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
2: Arangkada!
3: Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan.
2: Arangkada! Arangkada!

0: August 26, 2026, Miyerkules. Mainit ang mga eksena kanina sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pag-usapan natin yan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV channel 31. Gayun din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Sa ngalan ni Jack Bataliones, ako si Jeffrey Hernaez. Ito ang
0: Arangada Balita!
1: Ilang lasing nagrambulan sa fiesta sa Lapu-Lapu City, Cebu. Mag-asawang senior citizen at anak-anak nila pinatay sa Dipolog City. Away sa pera, tinitignang motibo.
2: Hindi po kapanit-paniwala ang mga pinagsasabi mo, sir. Nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan.
1: Hostile witness na si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio hindi nakaligtas sa pagigisa ng Senate Impeachment Court. CICC, planong makipagdialogo muna sa social media platforms bago magpatupad ng tinitignang total ban ng Facebook sa mga menor de edad. At PhilHealth, pinalawak ang coverage at benepisyo para sa mga kaso ng leptospirosis.
0: Nagkagulo sa isang kapistahan sa Lapu-Lapu City nang mag-amok ang ilang lasing na lalaki. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
3: Nauwi sa rambulan ang sanay masayang pagdiriwang ng kapistahan sa Sitio Mar Beach, Marigondon, Lapu-Lapu City kagabi. Nakunan pa ng video ng isang netizen ang nangyaring gulo. Kinuyog ang limang operator ng sound system ng sinasabing mahigit 30 lasing na lalaki at pinagtatapon ang kanilang mga kagamitan. Nag-amok umano sa sayawan ang ilang lasing na lalaki kaya't itinigil ang tugtugan. Dito na pinagbunto na ng galit ang mga operator ng sound system. Walang pulis o barangay tanod na nakabantay kagabi. Agad din nila sa ospital ang limang sugatan. Natukoy na ng mga otoridad ang mga responsable sa insidente. Posible silang maharap sa mga kasong serious physical injuries and damage to property. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Patay ang mag-asawang senior citizen at kanilang anak-anakan sa Dipolog City. Away sa pera ang isa sa tinitingnang motibo sa krimen. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
4: Iniimbestigahan pa rin ngayon ng mga otoridad ang motibo ng suspect sa pagpaslang sa mag-asawang senior citizen at kanilang adopted son na natagpo ang nakahandusay at wala ng buhay sa kanilang bahay sa Barangay Atorno, Dipolog City, Zamboanga del Norte, alauna ng hapon nitong Huwebes, Agosto 20. May mga sugat sa likod ng kanilang ulo ang mag-asawang biktima na sina Lodovico Narvaez, 82 anyos, at asawang si Eliza, 77 anyos, na pinaniniwala ang sinaksak gamit ang kudkuran ng niyog. May sugat din sa dibdib si Lodovico na pinaniniwalaan ding sinaksak ng kutsilyo. Habang ang anak-anaka nila na kinilalang si Lowell, 38 anyos, ay nagtamo din ng sugat sa ulo na posibleng hinampas naman ng kudkuran. Ayon sa pulisya, nerespondehan nila ang natanggap na reklamo ng ilan sa mga residente sa lugar na may kakaibang amoy silang nalanghap. Doon na nila nadiskubre ang bangkay ng mga biktima na nasa advanced state of decomposition na, indikasyon na ilang araw na itong nasa. Sa kanilang pagsisiyasat, walang force entry sa bahay at inalis na rin nila ang motibong pagnanakaw dahil walang nawalang gamit mula sa mga biktima. Kasama din sa iniimbestigahan nila ang sinabi ng pamangkin ng mga nasawi na narinig niya ang pagtatalo ng mag-anak sa kanilang bahay isang gabi bago sila di na nakitang lumabas. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Kisna Azali, ang Chief of Police ng Dipolog City Police Office, posibleng nagalit si Lodovico kay Luel matapos malamang ginastos nito ang pera nila kaya hinampas niya ng kudkuran sa noo si Luel. Kumuha naman si Luel ng kutsilyo at sinaksak ang senior citizen sa dibdib. Di pa siya nakontento at sinaksak pa ito ng kudkuran sa batok. Nang nakita niya namang nakatakbo ang kanyang ina sa kabilang kwarto, pwersahan niya itong binuksan at sinaksak din ng kudkuran.
5: Sa adopted child, adopted son, wala siya nakita ng mga kumbaga other wounds, no? Siya nang tawag na resistance. Usually manggod, kung naay resistance, makita na to, nasa yung mga samad. But of course, still ongoing gihapon ng investigation, unless otherwise, magawas itong mga result. And that's siguro, basta na tayo siguro na makahatag dito o kanang 100% na assurance na maudito na itabo.
4: Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Plano ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na makipagdayalogo sa mga social media platform bago ipatupad ang pinag-aaralang total ban sa Facebook ng mga menor de edad. Yan ang umaarangkadang balita ni JM Pineda.
6: Isa ang online platform na Facebook na pagmamayari ng Meta sa ginamit na live streaming platform ng estudyanteng Namaril sa Ateneo de Zamboanga University. Mabilis itong naipakalat kahit pabinuran na ito sa mismong account ng estudyante. Malaki ang populasyon sa Pilipinas na gumagamit ng Facebook. Malaya rin ang pag-share ng mga content sa platform. Kahit pa may mga violent acts na lubang nakakaapekto sa mga minor de edad na gumagamit ito. Kasama ngayon sa plano ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang total ban ng Facebook sa mga kabataan. Pero paglilinaw ng ahensya,
7: ang ban po would be the last option that we want po sa CICC, no? Mas gusto pa rin natin makipag-dialogo, makipagtulungan at magkipag-koordinasyon dito sa iba't ibang mga platforms. And to be fair, hindi lang Meta ang pinag-usapan natin.
6: Kinakailangan din daw na masigpitan pa ng Meta ang kanilang age verification na siyang nagiging dahilan para mapasok ng mga minor de edad ang social media platform at makapanood ng mga harmful contents. Susubukan naman ang CICC at iba pang ahensya na palakasin pa ang communication sa Meta, lalo pat isa sila sa mga big tech companies na ginagamit ng mga Pilipino. Sa ngayon kasi, wala pang headquarters ng Meta sa bansa at pahirapan pa ang pag-report sa mga contents dito.
7: Kailangan ma-improve po natin yung ating coordination when it comes to taking down certain dangerous posts. Minumukahin natin na they set up office here. Isipin nyo naman, itong current na hinaharap natin, even physical cyber warrants, it would take time before these cyber warrants be answered.
6: Mahalaga umano na makipagtulungan ng mga online platform para makontrol ang mga contents na lumalabas dito. Sabi naman ng Scamwatch Pilipinas na isa rin sa nagbabantay sa mga harmful content sa bansa na hindi sila pabor sa total ban. Pero naiintindihan nila na kabilang ito sa posibleng gawin ng CICC. Maigi daw na udyokan na ng Pilipinas sa mga kapwa ASEAN member para makatulong na kumbinsihin ng mga big tech companies na aksyonan ang mga mapanganib na content sa kanilang platform. Inaasahan na ngayon linggo ay makakapulong ng mga ahensya ang ilan sa mga online platforms para pag-usapan ng issue. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Bukas ang palasyo sa rekomendasyon ni DILG Secretary John Vic Remulla na patawan ng non-bailable offense ang pagdadala ng loose firearms. Sinabi ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na maganda ang rekomendasyon ng kalihim para sa proteksyon ng bansa. Pero kailangan pa itong dumaan sa Kongreso kung sakali mang gawing batas. Anya, wala pang posisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa proposal ni Remulla at ihintayin din ng iba't ibang bersyon ng panukala. Isinusulong ni SILG Remulla ang pagpapataw ng non-bailable offense para sa illegal possession of loose firearms na may hanggang 20 taong pagkakakulong. Binigyang din ni Castro na naiiwasan sana ang mga nangyaring shooting incident kung naging responsable ang mga may-ari ng mga baril.
8: Sa totoo lang, kung ang tao naman ay maingat talaga na humawak ng kanyang mga baril, hindi maaaring magkaroon ng negligence na sasapit sa gintong mga klaseng pagkakataon or sitwasyon.
0: Nakunan sa video ang pagbuhos ng tubig mula sa Kisame ng isang unit sa LRT1 nitong Lunes. Ang sanhi, sirang aircon valve. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
9: Kita sa video na ito ang pagbuhos ng tubig na nagmistulang ulan mula sa kisame ng linya ng tren ng LRT1. Ibinahagi ito sa social media ng pasahero na si Sam De La Cruz. Kuwento ni De La Cruz sa PRTV News, nangyari ito noong Lunes, August 24. 5:45 ng hapon nang siya ay pauwi galing trabaho sa Pasay City. Madalas daw siyang sumakay mula sa Ninoy Aquino Avenue Station. Anya, natutulog siya sa biyahe nang makaramdam na may tumutulong tubig sa kanyang buhok, kaya nagising siya pagdating sa monumento. Patak-patak pa lamang ang tubig noong una, pero nang bumilis pa ang pag-usad ng tren patungong Balintawak, mas lumakas na ang buhos nito sa gitnang bahagi ng tren. Iniwasan nito ng mga pasaherong sakay ng tren. Ayon sa uploader, pagdating na lamang sa dulo ng istasyon nang napansin nito ng mga gwardiya at sinasabing posibleng nanggaling ang tubig mula sa aircon. Naglabas naman ang pahayag kaugnay ng insidente ang Light Rail Manila Corporation o LRMC nitong Miyerkules, August 26. Ayon sa LRMC, nangyari ang water leak sa isang light rail vehicle ng 4th generation train set. Agad naman ito minonitor ng kanilang maintenance team at ininspeksyon ito ng kanilang technician. Batay sa rekomendasyon ng technician, agad na inalis ang unit mula sa linya nito para sa mas malalim na pagsusuri. Lumabas na isang depektibong drain line valve ng air conditioning unit ang naging sanhi ng pagtulo ng tubig. Bigla umano itong nasira bago pa man maabot ang expected 3 to 5 year lifespan nito. Pinalitan na ANLA ang nasirang valve at sumasa ilalim sa safety checks ang unit. Inanunsyo rin ng ahensya ang pagpapaigting ng kanilang maintenance protocol sa pamamagitan ng madalas na pag-inspeksyon ng drain valve ng air conditioning unit. Mula sa inirerekomendang kada 10,000 kilometers na biyahe ng tren, i-inspeksyonin na agad ito kapag naabot na ang 5,000 kilometers pa lamang. Plano rin nila na palitan ang lahat ng mga valve sa buong linya upang maiwasan na maulit muli ang katulad na insidente sa hinaharap. Ako, si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Masusing binabantayan ng multi-agency contingent ang lumubog na tagboat sa Bucau River sa Zambales. Yan ang umaarangkad ng balita ni Rod Izon.
10: Personal na nagsagawa ng on-site inspection ang Zambales Police sa lumubog na tagboat, ang MTAG DL Sual 1 sa Bucau River sa Barangay Bangan, Botolan, Zambales. Sa on-site inspection, kinumpirma ni Zambales Police Director Colonel Benjamin Ariola na positibong may karga itong 15,000 litrong diesel nang ito'y lumubog kahapon ng umaga sa Bucau River. Base sa initial na technical assessment, sinabi ni Ariola na ang fuel containment ay nananatiling intact at malayo sa pangamba ng oil spill. Kasama sa on-site inspection ang mga operatiba ng Philippine Coast Guard Zambales at maging ang Provincial Environment and Natural Resources Office. Ang multi-agency contingent ay patuloy na nakatutok sa Joint Shoreline Security and Environmental Monitoring Team sa lugar kung saan lumubog ang tagboat at napag-alamang pag-aari ng isang malaking kumpanya. Layunin itong matiyak ang zero threat sa local ecosystem, fishing, livelihood at public safety habang inilalatag ang retrieval operation. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Izon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
11: Mula noon at magpahanggang sa ngayon, patuloy nating hinahangaan at minamahal sa bawat karakter na kanyang ginagampanan si Gladys Reyes. From being a multi-awarded actress, host at pati sa comedy, hinding-hindi uurungan ni Gladys Reyes yan. Makakasama natin live ang primera kontrabida, Gladys Reyes.
12: Yay! Hello, Jai! And maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. Parang ako po ay nakakaramdam na parang ako din yung newscaster kapag narito sa podium na ito, di ba? Kaya hello po sa lahat ng mga nanonood po sa atin yun.
11: Ngayon pa lang, congratulations sa bagong single na Primera Kontrabida. Tiglads, paano ba nabuo ang milestone na ito sa inyong karera?
12: Nako, ito ay written and composed by Mr. Jonathan Manalo and produced by Star Pop, Sir Rock Santos, Sir Rock Silikigan, ABS-CBN Music. Ito ay nag-umpisa nung ako ay nagkaroon ng pelikula na musical, which is The Heart of Music. At doon nakita nila Sir Jonathan and of course si Sir Rox na, teka, kumakanta pala siya. So sabi ko kay Sir Jonathan, Sir John, gawa tayo ng song na napapanahon, na akong ako, na nababagay sa akin. Kaya ito, pinanganak ang Primera Kontrabida.
11: Tiglas, bakit ngayon lang nag-release ng iyong song? Ang tagal mo ng artista, ang tagal ka na naming hinahangaan, minamahal ang mga characters. Pero bakit ngayon ka lang sumabak sa music scene?
12: Alam mo, hindi ko talaga alam eh. Pero siguro everything is timing, di ba? So ngayon talaga yung napapanahon. At this time parang gusto nating subukan din lahat, di ba? Actually, napagod din ako ng kapag may inaapi tayo, sinasaktan sa mga teleserye. So itong pagkanta ko ngayon, pagpasok ko sa music era, ay parang akong break, ano? Parang pahinga ko sa mga intense na teleserye.
11: Ano naman, Tiglads, ang fulfillment sa'yo nito bilang isang artista, yung pagkakaroon ng sarili mong kanta.
12: Ay, naku, dream come true, di ba? Kasi sabi nga, pag meron kang kanta, parang nai-immortalize ka, di ba? Tsaka parang kinikilig ako pag nakikita ko yung sarili ko doon sa Spotify, yung mga YouTube. Di ba?
11: Sa radio station.
12: Yes, naririnig ko yung sarili ko sa radio station. At syempre, parang sabi ko, totoo ba to? Kasi syempre, di ba, hindi mabubuo ang buhay natin na wala music. So kapag gano'n na meron ka rin mga playlist and all, so parang nasa radio, di ba? At nasa Spotify, digital online, digital streaming platforms, di ba? Nakakatuwa, nakakakilig.
11: Oh, eto na, Tiglads. Alam ko may gig ka, no?
12: Yeah.
11: May gig, di ba? Oh, invite our karangkada at mga ka-vibes natin sa mga shows na gagawin mo. Go!
12: Yes, on October 1, nandiyan po ako sa Bar 9, Molito, Alabang, Primera Kontrabida Sings at Bar 9. Kasama ko po yung aking special guest, Christoph, and the Appetite Music Band and Jelly Ace. Ayan, October 1 po yan. So magsasayaw po tayo. Tayo po yung magsasaya 90s, 80s, and of course 2000s yung mga kakantahin po natin. Of course, the Primera Kontrabida song. Please like, download nyo po yan, share nyo, stream on all digital platforms.
11: Maraming salamat, the one and only Miss Gladys Reyes.
12: Thank you, Jai. Salamat, Arangkada.
11: Salamat po. Syempre naman, i-stream nyo po at i-request sa 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes nyo sa Soundtrip, Ang Lupit. Maraming salamat sa inyong lahat. Balik sa inyo, Sir Jeffrey and Miss Nina.
1: Litigation lawyer naniniwalang maaaring sampahan din ng reklamo ang mga hostile witness sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
0: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga ka-MCOR!

0: years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcord.com.ph. For DTIFA trade permit number R11-100009, series of 2026.
1: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
2: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, Herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang gatas!
3: Magpapatupad na ang Senate Impeachment Court ng multa sa mga lalabag sa sub-judice ruling. Naging mainit naman na mga tanong ng Senator Judges kay OVP Assistant Secretary Lemuel Ortonio. Yan ang umaarangkan ng balita ni Angela Babad.
4: Senator Judge Villanueva.
5: Sa pagbubukas ng paglilitis ngayong araw, tatlong ruling ang ibinaba ni Presiding Officer Cheese Escudero, kaugnay ng pananalita at pagkilos ng kapwa Senator Judges at na magkabilang kampo. Una rito ang paalala ni Escudero sa mga Senator Judge na dapat sila ang unang maging ehemplo sa pagsuri ng katotohanan nang walang kinikilingan.
6: Henceforth, I hope Senator Judges shall refrain from unparliamentary remarks, personal attacks, imputations of improper motive, and other language incompatible with the dignity of these proceedings.
5: Ani Escudero, maaaring maghain ng ethics complaint sa Senate Committee on Ethics and Privileges kapag may lumabag na Senator Judge. Sa ilalim naman ng Rule 18 o sub-judice rule, bagamat binigyan ng clean slate o tabula rasa ang mga nakaraang pahayag ng magkabilang kampo, mahigpit nang ipinagbabawal ang pagbibitaw ng pahayag sa media at social media patungkol sa merits at kredibilidad ng kaso. Ang sino mang lalabag ay maaaring patawan ng 24-hour show cause order kung saan ang unang offense ay public reprimand at ang ikalawa ay may multang 30,000 pesos kasama ang pagbabawal sa pagsasalita sa floor o kaya'y referral sa Supreme Court. Matapos ang ruling, nagpatuloy ang cross at redirect examination sa witness na si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Sumunod dito ang pagtatanong ng Senator Judges kung saan naging mainit ang palitan ng salita nang aminin ni Ortonio na hindi na niya nilinaw kay Colonel Raymond Lachica kung bakit malalaking halaga ang ibinigay sa mga informant para umano sa mga gamot at pagkain.
7: So again, it defies logic. Hindi po kapanit-paniwala ang mga pinagsasabi mo, sir. For me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalinong tao.
8: With all due respect, Your Honor, I personally took offense of that, take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir.
5: Kinumpirma ni Ortonio kay Senator Judge Vicente Soto III na hindi empleyado ng OVP si Colonel Lachica, kundi designated commander ng VPSPG mula sa Armed Forces of the Philippines. Sa tanong naman ni Senator Judge Risa Ontiveros, sinabi ni Ortonio na hindi niya alam ang naging arrangement ng i-turn over ni ex-SDO Gina Acosta ang pera kay Colonel Lachica. Lumabas naman sa pagtatanong ni Senate President Sherwin Gatchalian na tila dalawang tao lang ang nakakaalam sa implementasyon ng confidential funds. Samantala, dahil sa selebrasyon ng National Heroes Day sa August 31, sa September 1, Martes na muli magpapatuloy ang paglilitis kung saan inaasahan ang pagharap naman ni Colonel Manaros Buransing II para sa pagtestigo sa confidential funds ng DepEd. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
9: Pag-usapan natin ang mga naganap sa huling impeachment trial ngayong linggo. Makakausap natin ang public interest human rights lawyer at isa sa host ng With Due Respect na si Attorney Dino De Leon. Magandang hapon, Attorney Dino.

0: Magandang hapon ninyo at sa lahat ng ating mga manonood at saka mga nakikinig. It's nice to be back.
1: Thank you and welcome back. Ipinatutupad ngayon ni SP Cheese Escudero itong tinawag niyang two-strike rule o parusa laban sa trial by publicity. Ano po ba ang ibig sabihin nito? At hindi po ba ito nakakabawa sa kakayahan daw ng public at ng legal advocates na magsalita tungkol sa accountability ng mga elected officials?
0: Well, dito sa two-strike rule, no, enforcement supposedly ng Article 18, yung unang-una naman is yung stern warning at yung pangalawa naman ay yung 30,000 fine. No? I don't know if that's disincentive enough, no, but at the same time, meron naman daw referral dito sa committee on bar discipline kung sakasakaling matigas ang ulo ng abogado. No? Pero sa aking palagay, no, hindi dapat kasi masyadong balat sibuyas yung impeachment court, no, pagdating sa mga public statements kasi hindi naman nito ordinary judicial process. What do I mean by this, no? Dapat nakakapagsalita yung kasi yung mga sinight ni Cheese Escudero na mga kaso are all pertaining mostly on criminal cases wherein the right liberty and right to liberty, property, no, without due process of law nung tao ay nakukompromisa. Pwedeng makulong. In other words, so may vested right na nakukompromisa at yung pinaka sacred right which is right to liberty. Eh, pagdating naman dito sa impeachment proceedings, there's no such thing as a vested right to office. Public office is a public trust. And the reason why allowed to maging televised, the reason why sui generis is to, is because dapat nakakapag-komento yung publiko and at the same manner yung participant. So I don't think that yung mga sinight ni Cheese Escudero na cases are all in all force when it comes to impeachment cases. Having said that, no, sige, para naman mabigyan ng leeway yung impeachment court na hindi masyadong maraming nangyayari sa labas at dapat at nangyayari sa loob yung tugisan, no, at saka yung tagisan ng talino at ebidensya, eh sana applicable rin yan dito kay Sara Duterte who has repeatedly cast aspersions to the impeachment process and to the impeachment court, no. So doon lang sana ako nakulangan ako doon sa pagpapataw at pagrekognisa na yung respondent mismo ang tila bumabalahura sa proseso ng impeachment at nagkokomento ng mga hindi ka nais-nais sa integridad ng impeachment process.
1: Ayun nga po, sa gitna nga ng mga ito, nagsalita nga si VP Sara at sinabi ang prosecution daw ay gumagamit ng theatrics at pambabastos tulad ng pagtawag sa kanya na brat o mastermind dahil daw mahina ang kaso. Ano po ang tugon niyo rito bilang legal advocate na nagsusulong ng accountability?
0: Well, tinatawag siya ng brat at tinatawag siya na mastermind because yun yung pinapakita ng ebidensya, no? Ayaw lang siguro niya yung pagtawag at siguro mas gusto lang ng impeachment court na politika ni Lynn neutral. Pero malinaw naman eh, ang ano bang pinapakita ng ebidensya, no? Una, siya yung nag-request. May authorization niya na nag-request nitong confidential funds including yung 250 million. Pangalawa, siya yung nag-order na mag-withdraw. Pangatlo, siya yung nag-order na ibigay kay Colonel La Chica. Pang-apat, wala nang alam yung disbursing officer tsaka yung deputy chief of staff na gumawa ng plano. Panglima, siya yung nag-certify na lahat ito ay maayos supposedly na ginamit at pumirma siya under oath, no? Tapos, yung mga liquidation documents, malimali, yung mga liquidation documents, mga gastos pala na hindi pang confidential operations, kung ano-ano mga pangalan ng mga tao na parang mga chichirya at pagkain. And most importantly, ginastos pa yung pera bago pa dumating yung pera. Diba? Yung liquidation documents niya, eh, bago pa dumating yung pera, yung mga activities na yun, pinapare-inverse. What does this mean, no? Ang tandaan natin na sinasabi doon sa Joint Memorandum Circular na pag ganyan at hindi maayos yung liquidation, presumed, no? Na yung pera ay personally siya ang nakinabang, no? So, yun yung pinapakita ng ebidensya. So, wag balat sibuya siguro si Sara Duterte and just because merong mga hindi ka nais-nais na conclusion para sa kanya, doesn't mean that it's unsupported by evidence. It is all of these conclusions, no, na siya ang mastermind, siya ang dahilan kung bakit merong ganitong klaseng supposed confidential operations, lahat yun batay sa ebidensya. Ayaw niya lang yung conclusion, pero itong mga ito, yun ang pinapakita ng ebidensya.
1: At mabigat yung mga binitawang salita ni Senator Raffy Tulfo sa hostile witness na si Ortonio. Sinabi niya kahiya-hiya raw kasi na hindi niya nasuri nang mabuti ang mga dokumento sa confidential funds. Para sa inyo ba ay malaki yung naging pagkukulang rin dito ni Ortonio?
0: Well, nagte-take offense siya, no? Eh siguro dapat na mag-take offense dito eh, yung taong bayan na para bang binaboy yung accountability mechanism, and they handled the money so carelessly. Can you imagine, nilagay sa duffel bag, binigay do sa isang colonel na hindi man lang staff ng Office of the Vice President, no? At tapos hindi naman disbursing officer, not bonded as required by the DBM Joint Circular and as required by our laws. Tapos kung ano-ano na lang liquidation documents doon, and then we just trusted him, walang nakakaalam kung sino, tapos mahigit sa daang lokasyon all over the Philippines, supposedly ang kiniklaim niya, siya lang nakakaalam, tsaka yung vice president, na hindi naman nila personally nakita kung paano dinisburse tong pera na to, dahil imposible yun, dahil hindi naman sila si Superman, no? Hindi ba dapat all of these questions have already been raised by them? Because hindi lang naman sila staff ng vice president eh, staff sila ng taong bayan. Ang nagpapasweldo sa kanya, sa kanila, pera ng taong bayan. So kung sasabihin sila na negligent sila at nagte-take offense pa sila, at para bang sila pa yung offended, ang tawag ko dyan, gaslighting, di ba? Dapat ang offended dito yung taong bayan.
1: Yun nga rin po yung sinabi kanina, no, ni Senator Raffy. Pero ito pa na pag-usapan yung mga alias, no, yung mga alias. Particular nung nagtanong si Senator Judge Robin Padilla, kung alias man o hindi yung mga pangalan sa confidential funds gaya ng Mary Grace Piatos, ito ba ay may bigat sa impeachment? And what is your reaction dun sa kanyang argument ni Senator Padilla?
0: Well, una, to si Senator Padilla, medyo bully dun sa counsel, no? Na hindi naman yun yung witness, pero ginigrilya. Tapos nung magre-retort back yung witness, ano ba yun ng rules? Ayaw magsalita. Medyo unfair, no? Dun sa practicing lawyer who's just in the prosecution na sinasagot. Tapos yung mga tanong niya, kilala mo ba yung alias na ito, ni Ninoy Aquino? Kilala mo ba yung ano nangyari noong 1908? Yun yung mga tanong niya na wala namang connection whatsoever doon sa confidential operations. Sa tawa nga ako doon sa sinabi ni Bam Aquino right after na, o yan yung alias niya, ni Binigno Aquino, pero wala siyang confidential funds. It only goes to show na wala talagang connection yung question ni Robin Padilla. And yes, may mga alias, no, na ginagamit, pero it does not mean that the money is no longer within the ambit of accountability. Pera pa rin yan ng taong bayan, kailangan pa rin nilang iliquidate ng maayos, may proseso yan, at definitely, just because sinabi mo yung confidential na term, it doesn't change the fact na may pananagutan dito, at hindi yan magic word para maalis no sa ambit ng pananagutan yung pera. Pag sinabi mo bang confidential, automatically yung 500 plus billion mawawala na lang ng bula, at hindi na siya pwedeng maging under scrutiny ng taong bayan. Hindi dapat ganoon. Dahil ang pinag-uusapan dito, 612.5 million pesos in total. Tapos sabi mo, confidential? Para yatang lame excuse yan, at hindi yan ang intensyon ng ating saligang batas at ng ating mga ng mga batas right now regulating public money and ensuring that there's accountability every step of the way.
1: And last question na lang, Attorney Dino, no, we always hear the name of Colonel La Chica. Ano po ang inyong opinion? Dapat ba siyang ipatawag?
0: Well, kung ako masusunod, dapat siyang ipatawag, no? Kasi silang dalawa na lang nakakaalam eh. Sinabi mismo ha, ano ba sikreto nila kaya ni Vice President Sara Duterte? Imagine hindi siya staff ni Sara Duterte, binibigay sa kanya yung duffel bag, tapos walang kahit na anong alam, di alam ng Chief of Staff, hindi alam ng Deputy Chief of Staff kung ano itong mga operasyon na ito, basta inabot na lang sa kanya yung pera. At silang dalawa lang nakakaalam supposedly kung saan ginamit yung pera. Bukod dyan, ano pang sikreto nilang dalawa? Dapat talaga maging under scrutiny yan, lalong-lalo na siya ang humawak ng pera ng taong bayan. So sa akin palagay, dapat ipatawag siya, no? Makikita naman, magiging obvious naman kung sinungaling or hindi. Most importantly, alam mo, sa totoo lang ha, dahil nga sinabi ni Gina Acosta na wala siyang proof na pinareceive yung pera kay Colonel La Chica. Pag sinabi ni Colonel La Chica, hindi ko nareceive. Ano na tayo ngayon? Hindi ko nareceive, di ba?
1: So sino na may kasalanan?
0: Ha? Walang proof eh.
1: Oo.
0: Walang proof. Diba? And it's contrary to human nature. Sabi ko nga sa'yo, Ninya, mangutang ka ng 5,000 sa akin, baka magpa-acknowledgement pa ako eh, sa papel eh. No? Yung iaabot ka ng 125 billion na ka-duffel bag, tapos wala kahit na anong receive, medyo scandalous yun. It only goes to show how careless they've handled the money. So right now, kung si Colonel La Chica mag-appear at sinabi niya, actually wala akong na-receive. Anong patunay nila na involved sila chika? Wala. It's now their words against him, and now they're the ones who's accusing him na siya yung nag-receive ng money, pero dahil sila yung nag-aakusay, di ba dapat sila magpatunay na nag-receive nila na chika yung pera? So, curious case itong sila chika, bakit siya nag-receive ng napakarami-raming limpak-limpak-limpak, bag-bag-bag ng pera sa utos ng Vice President ng Republika ng Pilipinas? Sanya din nila? Kailangan ng mga ng kasagutan ng tambay.
1: Ayun nga po, kaso sinabi ng prosecution, di ba, na hindi sila inclined na imbitahin siya etong si Colonel La Chica, dahil enough na naman daw yung mga testimonya nitong mga witnesses na ito. So, mukhang ito hindi makukuha yung wish ninyo, attorney, na umupo siya or mapatawag itong si Colonel La Chica.
0: Actually, more than sufficient na eh. Bakit? Sabi ko nga, si Sara Duterte ang nagplano kung magkano yung pera. Bahala na liquidation someday. Bahala na yung plano. Nag-request muna siya ng pera, 250 billion. 28 days after, tsaka alabag sinabit yung plano. Pagkatapos, nung dumating yung pera, pina-withdraw sa utos niya. Pagkatapos ipa-withdraw, pinabigay kay La Chica. Tapos sinertify niya lahat. All of those pieces of evidence are already clear. Actually, beyond reasonable doubt na sa aking palagay. Kung hindi nila mapatunayan kung saan napunta yung pera. Tsaka malinaw talaga na ginamit yung pera in a lot of instances sa maling paraan. No?
1: Okay.
0: So kahit na hindi pa ilabas si La Chica, enough na. Pero sa totoo lang, di ba, kung kaya nilang i-justify kung saan talaga dinala nila Chica yung pera, dapat yung depensa mag-produce sa kanya.
1: Alright, maraming salamat, Attorney Dino De Leon. Samantala, naniniwala ang litigation lawyer na si Attorney Howard Calleja na maaaring magsampa ng hiwalay na kaso laban sa mga hostile witness dahil ito sa kanilang responsibilidad sa umano'y misuse ng confidential funds. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
2: Maaring masampahan ng hiwalay na reklamo ang mga hostile witness sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa litigation lawyer na si Attorney Howard Calleja, batay sa mga testimonya, dawit sina Gina Acosta, Lemuel Ortonio at Colonel Raymond La Chica sa chain of responsibility sa paggasta at pagliquidate ng 500 million pesos confidential funds.
3: All of them, no? Lasco, La Chica, Acosta, Ontario can be charged in the ombudsman and then file the case in the ombudsman, then charged later on in the Sandigan Bayan if the ombudsman finds a probable cause.
2: Kabilang sa maaring magamit laban sa kanila ang illegal disbursement sa isang non-accountable officer, kakulangan ng malinaw ng mga documentation, at kahit ang pagpapaluwa ng personal na pera noon ni Ortonio para sa confidential fund request ni La Chica. Batay sa kanilang mga testimonya, sinabi ni Calleja na naging mas malinaw ang pananagutan ni VP Sara bilang arkitekto at mastermind ng umano'y maling paggamit ng confidential funds.
3: Alam ni Vice President Sara ito from start to finish, no? Mula sa pag-request, mula sa plano, hanggang even dun sa pag-report sa COA. Hindi masasabing wala siyang alam, hindi masasabing hindi niya ito inoterisa. Even as Vice President, even as an impeachable officer, hindi siya immune from suit. Ang immunity lang ay nasa presidente natin.
2: Bilang litigation lawyer, batid ni Calleja na delikado para sa prosekusyon na ipatawag bilang witness sila Chica, lalo't hindi ito humarap sa mga naunang imbestigasyon ng Kamara noon.
3: Kung magsinungaling siya o may magsabi siya ng medyo hindi tama, wala kang panglaban, hindi katulad kay Acosta, sabi niya, kung ito, nakita natin kung nagsinungaling siya, may panglaban, nakita mo, naglalabas sila ng transcript.
2: Sakali namang ipatawag pa rin sila Chica kahit ng depensa, inaasahan ni Calleja na gagamitin lang nila Chica ang confidentiality para lumihis sa mga tanong sa korte.
3: Gusto kong sabihin, di ba, wala namang, kahit naman nung nakaraan, wala namang report against the life of the Vice President.
2: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News. Nagseservisyo para sa Pilipino.
4: Hindi dapat baliwalain ng ombudsman ang mga sworn recantations na naglalabasan ngayon. Partikular ang pagbaligtad ng umano'y dating marine na si Orly Gutesa. Ito ang laman ng supplemental counter-affidavit ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon kay Romualdez, hindi dapat sabihin ng ombudsman na ang sworn recantations ay walang epekto sa investigasyon na isinasagawa nito. Dapat anya na ibangga ang laman ng recantation sa mga dating sworn statement ni Gutesa saka magdesisyon kung magsasampa ng kaso. Paliwanag ni Romualdez, hinihiling lang niya ang pagkumpara sa dating sworn statement sa recantations. Bukod kay Gutesa, binawi rin ng ilang miyembro ng tinaguriang Maleta Boys ang kanilang naunang mga akusasyon. Sa pagkakataong ito po ay makakausap natin ang former dean ng PLM School of Law at isa sa mga suki natin dito sa Arangkada Balita, si Attorney Jose Roy III. Magandang gabi po, Attorney Roy.
5: Magandang hapon mga kababayan sa lahat ng tigapanood. Good afternoon to everyone.
4: Apo, Attorney Roy, gano'n po ba kalakas ang argumento ng kapo ni dating Speaker Romualdez na dapat munang suriin ng ombudsman ang credibility at admissibility ng mga ebidensya bago magsampa ng kaso?
5: Yan talaga ang katungkulan ng ombudsman. Yun ang dapat niyang gawin. Pero hindi natin pwedeng isatabi yung sinasabi ni Speaker Romualdez. Mangyari, binago ng ombudsman, si mismong Crispin Jeremulla ang nagbago ng patakaran para sa pagsuri ng ebidensya. Noong araw, ang requirement lamang dyan ay yung tinatawag na probable cause. Eh ngayon, tinaasan niya yung antas ng ebidensya na kailangan. At ang kailangan ngayon na maabot, yung tinatawag na reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin, mataas na kasiguraduhan na masesentensya o mahatulan ng guilty ang akusado. So, sa madaling salita, hindi po pwedeng pabasta-basta lang yung ebidensyang iaharap mo. Pag nagtatalo, pag nagko-conflict yung ebidensya, pag may panangga, pag may pakontrang ebidensya, hindi na tayo maaring magkaroon ng tinatawag na reasonable certainty of conviction. Mangyari, hindi ka naaabot nun sa probable cause. Kung merong isang bahagi ng ebidensya nagsasabing guilty at may isang bahagi ng ebidensya nagsasabing not guilty, ang mangyayari dyan, ang tinatawag po dyan ay yung rule of equipoise. Pantay-pantay po. Eh hindi po maaari yun sa korte. Lalong-lalo pa pag merong tinatawag na sentensya, criminal case. Hindi po maaaring hati ang ebidensya. Pag ganun ang sitwasyon, kailangan isatabi lahat ng ebidensya at hindi maaaring sabihin na may napatunayan na labag o kontra dun sa innocence ng akusado. Kasi kung nagko-conflict yung ebidensya, hindi mo pwedeng piliin yung gusto mo. Hindi mo pwedeng sabihin na, palagay ko, guilty ito. So, gamitin natin tong ebidensya na nagpapatunay na guilty siya. Hindi maaaring ganun. Hindi rin maaaring sabihin na, palagay ko, innocent siya. So, ito lang muna ang gagamitin natin. Dahil meron tayong tinatawag na principle na yung rule of equipoise. Ibig sabihin niyan, pag tabla-tabla, walang pwedeng panigan ang korte. Hindi dapat payagan na itong ebidensyang ito gamitin na pagbasehan ng pagsuri sa hatol o sa kaso ng nasa sakdal. Kailangan po malinaw. Kaya nga po sinasabi natin, proof beyond reasonable doubt, moral certainty ang kailangan dyan para ma-convict. Paano yan? Binawi na yung mga paratang. Wala na yun. Hindi mo na pwedeng tanggapin yun. Wala nang moral certainty. Ano po ba yung moral certainty? Ibig sabihin nun, pag pinagsama-sama po lahat ng ebidensya, walang kaduda-duda. Walang kaduda-duda ang kasalanan ng akusado. Now, ito po isa pang dapat maintindihan natin lahat. Yung pong testimonya o yung mga salaysay, yan ang pinakamahinang uri ng ebidensya. Pinakamahinang uri po yan. Ang malakas na ebidensya yung tinatawag natin na real evidence, yun hong mga physical na bagay, no? Mga documentary evidence, yan ang pangalawa. Tsaka meron pa yung mga ebidensyang hindi na kailangan patunayan. Halimbawa, tuwing umaga sumisikat ang araw.
4: Mm-hmm.
5: Ito mga ebidensya na base sa karanasan natin sa kalikasan, sa siyensya. So itong mga ito hindi na pinagdedebatehan, pero po yung testimonya, yung sabi-sabi ng tao, ay marami pong diferensya yan. Maaring yan ay dala ng matinding damdamin tungkol doon sa kaso,
4: mm-hmm.
5: o kaya ito ay may problema ng konting pag-aalala, kasi ang human memory, yung ating pag-aalala ng mga bagay-bagay, nagbabago po yan pagdaan ng panahon. So yung testimonial evidence, yan ang pinakamahina. Kaya pag yan ang nagbangga-banggaan, ay napakahirap. Yung kung sinasabing may mga eyewitness, may mga ganito, yun, tatayo lamang yun pag wala ng ibang ebidensya at pag walang ebidensyang kumukontra dun. Yan po ang sitwasyon ngayon dito na hinaharap ng ombudsman.
4: Uh-oh.
5: Tingnan nyo yung nangyari sa kaso ni Bong Revilla. Hilaw yung kaso o kulang yung ebidensya. Pinilit, binigyan ng bail. Ngayon, nagagalit yung ibang mga miyembro ng lipunan, yung mga civil society, kung tawagin, bakit daw binigyan ng bail? Eh, yan po ang ating proseso.
4: Mm-hmm.
5: Yan po ang tinatawag natin na rule of law.
4: Mm-hmm.
5: Wag po natin kalimutan na ang saligang batas ay nagbibigay ng pangako sa atin lahat,
4: mm-hmm.
5: na meron tayong presumption of innocence, sa madaling salita. Pag
4: Atorne,
5: hindi po malinaw ang ebidensya at hindi sigurado na kayo ang may kasalanan, dapat ibigay sa inyo ang laya.
4: Mm-mm. Atorne, ayon kasi sa ombudsman, no, itong mga recantations daw, it changes nothing. At dahil lang sinasabi rin ng ombudsman na marami pang ebidensya ang against kay former speaker. Kung kayo po ang tatanungin, ano yung pinakamalaking legal challenge ngayon dito sa kasong ito?
5: Well, alam mo, maraming issue dyan eh. Kasi ang pagkaintindi ko, maraming kaso, maraming complaint, no, maraming krimen ang pinapataw kay Speaker Romualdez. So may ebidensya diyan na hindi kasama itong mga delivery ng mga pera.
4: Mm-hmm.
5: Yan ang pinaka-sentro ng mga recantation eh, yung pag-deliver na yan eh. Pinapahintian na ngayon ni Orly Gutesa na siyang ugat ng lahat nitong maleta at basura. Kay Orly Gutesa lang lumabas yan eh. Sinasabi niya na ngayon, hindi totoo yan. Ako'y pinilit lamang ni Defensor at ni Marcoleta. Paano natin ngayon aasahan ito pang mga sumunod sa kanya na sinasabi nga nitong mga nagrekant, hinikayat lamang yan ni Defensor, ni Baligod at ni Marcoleta,
4: uh-huh.
5: dahil nila gumawa ng scam na mag-blackmail dun sa mga pinangalanan na tao. Hindi ba? Narinig naman natin na ang daming mga senador doon na nagsasabing hindi naman totoo yung mga paratang. At nagpaliwanag pa nga si Baligod nga at natotoo. Tapat yung ibang, si Laila De Lima, pinangalanan, si Loren Legarda, kung sino-sino.
4: Mm-hmm.
5: Tapos yan, yung pinapakitang video, malinaw na malinaw, tinuturuan siya ni Marcoleta kung anong gagawin. Mm-hmm. Kaya hindi maganda eh. Hindi magandang ipilit ito na sasabihin mo walang kwenta. Alam mo, kahit ombudsman ka, may katungkulan ka na ipagtanggol ang lahat ng mamamayan. Kaya gusto mo, kaya hindi. Dahil pinakamahalaga sa trabaho ng ombudsman ay ipatupad ang lahat ng batas. Hindi lamang yung batas na magpapasikat sa iyo.
4: Mm-hmm.
5: Batas na ibigay ng katarungan.
4: Ayan.
5: Kung wala pang ebidensya laban kay Romualdez, pues, i-atras mo muna yung kaso niyan. Baka mamaya, pag nakalusot si Romualdez dyan sa kaso, sasabihin mo na naman, trinabaho yung korte kung ano-ano. Kasi yun ang sinagot nung binigyan ng bail si Bong Revilla.
4: Mm-hmm.
5: Ngayon, inhibit yata yung isang justice or parang meron akong nabalitaan na gano'n.
4: So, tuloy.
5: Masakit man tanggapin na nagkakaroon ng ganitong sitwasyon, wala tayong magagawa. Iyan ang kalayaan ng bawat tao na magsabi ng totoo. Yung ikaw, halimbawa, gumagawa ka rin ng salaysay ng mga affidavit, mm-hmm. di ba? Minsan nagkakamali ka kung ano-ano nalalagay mo. Siguro naman dito, ang sinasabi ni Gutesa, iba. Hindi lamang siya nagkamali. Mm-hmm. Siya'y pinakakuan ng pera at siya'y pinilit.
4: Oo.
5: Paano gagawin natin ngayon? Yeah,
4: attorney, tuloy-tuloy pa rin. Ito nga pagdinig sa kasong ito, ano, kaya naman tuloy-tuloy pa rin ha, attorney, ang pagsangguni po namin sa inyo. Maraming salamat po at magandang gabi po, Attorney Roy.
5: Magandang gabi at maraming salamat sa inyong lahat. Good evening, everyone. Thank you very much.
1: Dinala sa ospital kaninang tanghali si Senator Jinggoy Estrada matapos biglaan umanong matumba sa loob ng kanyang selda. Isinailalim ang senador sa ilang medical examination. Nasa linya ng telepono si JM Pineda para bigyan tayo ng update. JM.
6: SP niya, pasado alas 4 nga kanina nang makita natin na lumabas na nga dito sa Cardinal Santos Medical Center si Senator Jinggoy Estrada matapos ang ilang medical examinations sa kanya. Dahil nga yan doon sa biglaang pagtumba nito kaninang umaga sa kanyang selda. Sabi ng doktor na tumingin sa senador na punit umano yung meniscus sa kaliwang tuhod nito kaya matinding sakit ang nararamdaman ng senador. Batay pa sa test na ginawa, complete tear ang nangyari sa tuhod ng mambabatas. Napuwersa daw ito sa kanyang pagtayo galing sa pagkakaupo. Binigyan naman noon ng doktor ng iba't ibang opsyon si Senator Estrada kung paano gagamutin ang napunit na tuhod. Pero sa ngayon, may itinurok muna sa senador para maibsan yung sakit nito kasabay nga dyan yung pagpapainom ng ilang mga gamot. Naipaliwanag nga rin ng doktor kay Estrada na ang ganitong klaseng punit na sa tuhod ay dapat nang operaan bago irehab. Imomonitor muna ngayon ang tuhod ng senador para alamin kung mananatili ba ang sakit na nararamdaman nito sa tuhod. Ibig sabihin niya, Nina, ay kailangan munang bumalik ng senador sa ospital para isailalim ulit sa mga medical examination. Pagtapos daw niyan, ay si Estrada na yung magdidesisyon kung gusto niyang magpa-opera o hindi na. Nakadepende naman sa ipapainom na pain control kung dapat bang manatili ang senador sa ospital. Dahil kung hindi daw mawawala ang sakit nito, ay dapat magkaroon na ng hospital medication ang gagawin. At yan muna ang latest. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
1: Maraming salamat, JM Pineda. Tumaas sa mahigit 58 billion pesos ang budget projection sa Local Government Support Fund para sa susunod na taon. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
7: Mula sa 57 billion pesos na pondo para sa Local Government Support Fund ng gobyerno para sa LGUs ngayong 2026, itinaas na ang allocated budget para sa susunod na taon. Nasa 58.53 billion pesos ang proposed projected budget ng pamahalaan kung saan tumaas ito ng 1.14%. Sinabi ni Presidential Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, layo nitong matugunan ang kinakaharap na issue ng bawat lokal na pamahalaan.
8: So ito po ay patungkol para sa infrastruktura, sa kanilang mga farm-to-market roads, water systems, health facilities, mga tulay, disaster-resilient community facilities, and assistance for marginalized groups.
7: Nabanggit rin ni Jose Castro na nakapaloob sa naturang budget ang pamimigay ng libreng bigas para sa mga nasasakupang mamamayana. Binigyang diin din ng Palace Press Officer na tututukan ng pamahalaan ang naipamahaging pondo sa bawat bayan kung nagagamit ba ito ng maayos.
8: Hindi po natatapos ang obligasyon ng national government matapos ibigay ang pondo dahil kinakailangan po itong mamonitor kung lahat po ng naibibigay na tulong sa ating lokal na pamahalaan ay nagagamit sa tama at hindi po naaabuso ang pondo.
7: Ayon kay Jose Castro na ang pagtaas ng pondo para sa LGSF ay nais ng Pangulo para maibigay ang pangangailangan ng mga mamamayana.
8: At nadinig po ng Pangulo na mas kailangan pa ng mga bayan, ng local government units na mas taasan pa ang pondo para mas mabigay pa nila ang kinakailangan ng kanilang mga constituents.
7: Kasabay ng pagtaas ng proposed budget para sa LGSF sa susunod na taon, ang siyang pagtaas din ng national tax allotment sa 1.4 trillion pesos kung saan 679.6 billion dito ay nakalaan sa Luzon. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Nagbabala ang Department of Agriculture sa publiko laban sa pag-aaksaya ng kanin. Natuklasan kasi ng Philippine Rice Research Institute of PhilRice na ang bawat Pilipino ay nag-aaksaya ng tinatayang 2 kutsara ng kanin kada araw. Katumbas iyan ng halos 11 sako ng bigas na may halagang 24.4 billion pesos kada taon. Kaya nitong pakainin ng mahigit 5 milyong Pilipino kada taon na maaaring tumugon sa food security ng bansa. Bukod sa responsableng pagkain ng kanin, hinihikayat rin ng PhilRice ang publiko na suportahan ang mga lokal na magsasaka.
1: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
4: Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Hernaez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita!

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko yung lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon.

Okay, may adlaw sab kanatong tanan mahigala na sab kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. Huwag kinin sa inyo higala si Kuya Arn ngayon yung ikauban karon sabay sa paghatag na sa muglaing pagtagad, paghatag o kinabuhi sa laing tampo sa usa ka babae nga si May nga lumulupyo kini sa Bayugan City, Agusan Sur. Kumusta ang tanan taga Bayugan City, no? Salamat kay sa inyong mga suporta pinagi sa inyong pagpaminaw di sa inyong mga tagsatag sa kamaradyo. Kumusta rin kay May? May, salamat kayo, no? Sa imong kinasingkasing nga suporta pinagi pag-share sa imong kaagi. Atong paningkamutan ni kamatagaan kina natong insaktong kinabuhi. Pero sa dili pa, kumusta ang tanan dapit nga sakop diri sa kasuksukan sa Mindanao, isamdaman sa mga Kabisayaan, o sa tanan nga nagsalig gihapon hantud karon sa atong mga produkto, labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Mahigala, no, sa mga users nato, padayon lang gihapon sa paggamit sa atong mga produkto labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kay aron kanunay ninyo nga matagamtaman ang cleansing effect. Og sa maminti na ninyo mahigala atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, hantud nga mudaghan ang inyong pag-ihi, no? Nindot na ninyo pag-ihi mahigala but pasabot nga naanay mga hugaw nga nataban sa pag-ihi ninyo nga gikan sulod sa atong lawas. Nga na kanindot natong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, mao nang itawag siya nga cleansing effect. Nasa igayon nga daghan mong ihi, pasabot nga daghan ng mga hugaw nga nataban niya sa pagpagawas pinagi sa pag-ihi. Ug mahimong regular na ang imong pagbawas sa matag-adlaw sa imong hugaw. Usa sa mga tong hugaw mahigala nga dapat natong ipagawas kay kung maminti na ka na nato mahigala nga mulaktaw tag isa kadlaw, tag duha kadlaw, una nato ipagawas, kasangan tungadto magkadaot atong tinae. Magkasamad-samad, magkabukol-bukol, hantun paingon sa colon cancer. Dili na to pabuton, mahigala nga mahitabo ka na kanato. Kay maglisod na yun kita. Mis di ara taon ta sa ginagmay nga gasto, dito yun ta sa mga dinagong gasto. Ug wala patay siguro kung maulian pa kita. Mao nang giingon na to, mintras nga wala pa manahitabo sa atong kaugalingon, sulayan na to ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ug maangko na sab ninyo ang taas-taas nga paghinanok sa imong pagkatulog sa kantidad lang nga 4 pesos o ngadto sa 5 pesos mahigala. Ngayon nga no, tagtunga lang sa kutsara inyong timplahon sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Tunga lang sa kutsara mahigala, makatabang na kay ka na sa 4 pesos lang. Kung magtimpla ka sa usa kadlaw kaduha, nahitabo nga 8 pesos lang. Ingana na kanindot natong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Mahinluan yung lawas, pinagis pag-ihi. Mahinluan inyong tinae, pinagis pagbawas sa matag-adlaw. Ayaw yun itugot nga dili ka makapagawas sa imong hugaw sa matag-adlaw. Kaya kung maglisod mo ni Ana, imintin ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kumutisting mo niya ni mga higala sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon at dos parmasya, isulti yun ang kompleto ng pangalan sa atong Coffee Corn para maangko ni mo. Paghatag sa taga-parmasya, madawat yun ni mo ang atong Coffee Corn. Ingnon lang yung Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Paghataga na sa taga-parmasya, makita niyong usa ka silver nga pouch nga may pagka-black, may pagka-gold yellow na itatak nga 200 grams, mao na ang pinakadako kay naputay gagmay nga 110 grams. Ay, nga na, mahigala, no? Minout ko na sabtan ko ninyo, mahigala. O rich in fiber na antioxidant, anti-cholesterol, o caffeine-free sugar free o pure organic na ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, mahigala. Dili na mao ang giingon ni doktor nga bawal ka mga pi kung nakay gibati. Pero kana atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, pure organic na siya. Bisag nakay gibati, pwede kayo ka ng mga pi ni ana. Pwede ang mga high blood, diabetes o guban pa nga adunay gibati sa lawas. Pagsulayan sab ninyo mahigala ang epektibo usab na to nga Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon gihapon. Coffee Corn Purple, kung naa kitay Coffee Corn Gold, napod kitay Coffee Corn Purple. Sulay kininyo sa matag adlaw sa pagpangapi usab. Paminawan ninyo kung unsay naa sa atong Coffee Corn Purple. Ang Coffee Corn Purple dunay daghang mga benepisyo kay ang purple corn na ilan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pagregulate sa blood pressure usab, management sa diabetes. Kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin
sensitivity. Doon na kinidaghang masangkap sama sa mangustin o asitaba. O makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. Maunay kuan sa mangustin o asitaba. Dugang pa na pagit siya malunggay mga higala. Ang malunggay, gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Dugang pagyod nga sagol na sa guyabano. Makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure o adunay anti-inflammatory condition sama niya ng arthritis. Dugang pagyod nga sagol mahigala na sa ampalaya o barley grass. Makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang usab sa digestive health. Napagidugang sagol na siya'y spirulina mga higala. No? Spirulina, makatabang sa pagpaubo sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. O chia seeds, napagidugang chia seeds, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure. Sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang pagbawas ug hinanok ang imong pagkatulog. Mona, mag Capricorn kada adlaw mahigala. Testingin ninyo katong wala pa maka-testing. Capricorn Purple. Pero ayon ninyo himuag sili din atong mga produkto ha, gikan sa atong Capricorn Gold o sa atong Capricorn Purple. At mga 3 days, 2 days, matagamtaman ninyo ang epekto mahigala. Okay? Pero kung gusto ninyo epekto dahil mahigala, nakita yung Turbo Max Coffee. Kini yung Turbo Max Coffee mahigala, pag humanin mo sa pagpangapi mga 5 minutes, mo epekto na din niya ang energy nimo. Kaya pang energy mo niya, mudugang siya sa imong enerhiya. No, kay kini atong Turbo Max Coffee, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Black ginger, na siya sagol nga black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Dugang pagyod nga sagol na sa itong katali, mupataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. O napagid siya ay gitawag nga rin ginseng higala, makalikay sa stress, makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Ang rin ginseng usab, maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali ka matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. O napoy sagol nga panax ginseng o horny goat weed. Pangpataas sa energy, makumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab, mapagana sa imong mood o immune system. Busa mga boss, sulayin ninyo atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Sulayin ninyo, pero kung first time ninyo pag-inom nene, tagtunga lang sa asa sachet ay sa inyo hutdang usa ka sachet para maistudyuhan ninyo kung usa gi epekto sa ihatag nga enerhiya. Pero kulangan mo pwede ninyong hutdo ng usa ka sachet mahigala. Okay, prenta mahigala. Napod kita ay haplas nga atong Orion Herbal Liniment Oil. Para sa mga tao nga kargadog panuhot, dayon panakitan sa kalawasan, pamaol ang resulta. Antol, usay masubran mo, trangkaso. Kinahanglan taghaplas mahigala, no? Kung magpahilot mo, ipagamit sa manghihilot ang Orion Herbal Liniment Oil. Kung magpamasage mo, dadon yung Orion dito sa masahista, mao inyong ipagamit. Ang atong Orion Herbal Liniment Oil, dilihalang, humot, walay chemicals nga sagol. Pwede kayo sa mga buntis kay di mo mabalaka mga buntis tungod kay wala siya ay chemicals, dili makadaot sa inyong bibi nga nasa inyong tiyan. Og dili pud makadaot sa panit, labi na og dili pud siya halang para sa mga bata. Mao na nga para sa tibuok pamilya ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Og protektado sab ta sa mga lamok dinggi nga dili makadulo ang lamok dinggi sa higayon nga makapanghaplas ta sa atong Orion. Mao na may galang nakanindot sa atong Orion, daghan siyang matambangan, no? Daghan siya ay magamit ba? Og lindot sa mga katul-katul sa panit, kung allergies, makatambal siya, mga pangagod o buni. Makatambal na siya sa buni o pangagod. Mga bukol, taplaki gapas, ganay Orion ang gapas sa matagabii o ang imong matagtiki, nabakay matagtiki. O kung nadaot inyong daunggan, pagkuha o ahos, chap-chapa ang ahos, o saguli o Orion, i-mix yung maayo sa platito nga gamay kung nadaot ang mga daunggan sa bata o bisan sa mga dagko nga mahitabo mga mabungol nagnana na kini. Ituslo nimo ang gapas dito sa Orion nga nay ahos
Basta gikan na 15 minutos niya ipatulo dito sa dalonggan. Imintin lang mga higala. Nga na atong orayon mga higala, no? Pwede sab sa mga adunay almoranas, mitukar ang almoranas kay nakakaon o bawal. Kada gabi itaplakin ang imong lubot o gapas nga binutangan o orayon. Mga balakubak o kaspa sa ulo kung wala malawala na sa inyong shampoo. Butangin na o orayon na inyong ulo. Mga kuto o lusa sa bata mga higala. Ayaw niyo kupawin ang mga inahan ang inyong mga anak, ha? Labi na ka ng mga dalagitahay na. Kaya napuno na skutong, tabi-tabi lang sa nagkaon gyapon. Sorry kayo, ha? Gamit kaya itong orayon niya ng mga kuto. Tungod kaya doon ay anti-parasite properties ang atong orayon o tungod sa kakawati. Lahala mga igala, no? Putsa lang usa ka oras sa silupin kung humanin niyong mahaplasan ang buhok sa bata. Okay, mga igala. Napod kita ay kaming pangahaplas na ito. Kiningitawag na ito nga Supremo Herbal Oil. Kini atong Supremo Herbal Oil mahigala doon na kiniipiktibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, ug tanglad, ug asunting. Mao ni ang atong Supremo Herbal Oil, 25 na ni katuig dahi sa una nga nasulayan sa mga tao na wala lang kini karon ug atong gipaningkamutan nga mahibalik nga ipasabot sa inyo. Pero dili pa kininyo mapalit ni sa mga parmasya. Wala pa kini, no? Pero ako lang lang gi-advance sa inyo pagpahibalo kung unsay naa sa atong Supremo Herbal Oil. Usbon ko, doon na kini mga epektibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas ug samuyaw, tanglad ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol ni ini. Ug matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luy ang sagol ni ini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas mahigala mabatian nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran o bation na nimo ang relieving effect. Busa mahigala sulayan ninyo kung sa igayon mapalit na kini ninyo ang atong Supremo Herbal Oil. Masaligan usab kini. Okay, mahinaot ko na sabta ninyo mahigala, no? Napakoy mga product na gusto na ko i-share sa inyo, pero unya na lang, no? Unya na lang mga higala. Ato sa sugdanas paghatag ug kinabuhi ang maong kaagi sa atong sinder karon nga lumulupyo sa Bayugan City, Agusan Sur, nga si May. May, anya imong kaagi.

Pauline na baka kumahit suon. Nalapakahinig kay si mama dito sa balay. O sa herba maglakaw-lakaw oras mama. Ma? Ma? Oh, di anak ko. Oh, may ka nakauli na ka ma. Naandap ng paniod to ninyo dito ka. Tuwani mo maigsuonin mo. Oh, pamin ako ma. Talasik, kaluyan kasi ginoo. As papa ma, mangutan na pa kasi mong amahan. Nga mo uli rato dire. Nga magsamok-samok. Wala ni maayong nga gihimo niya para sa ato ah. Puro sa pagsalig dire sa ko ah. Amot ni si papa, naunsa na ni si papa ma. Dali na, kao na mo dire. Kaya mga iskwela mo mapagbalik ko niya alauna. Maunsa tud ka na nasa mong baba ma. Ay, kagabi eh, samtang nangatulog na kamo. Pag-abot niya, hubog, nagsiga ang mata. Manamay nakasulti sa kuwap, gawa sa pag-inom-inom ni papa. Nagdruga daw siya. Ay, basin kay galurat lang ang mata pag-uli. Pag-gamay, bikil, sagpa din din sa kuwag, suntokon pa akong kilid. Mori din nilagob na yung wait ni mo ma. Oo, pag ikaduhan ng sagpa, may ganit nakalikay na ako. Kay wala pa ako makalikay. Diri na sa kong dagway yun ang kumo niya. Grabe naman si papa. Ambot on saon na lang ako na inyong amahan. Sige na, panayin na sa pagkaon.

0: May?
1: Oh, ma'am. Murag lang kang problema.
2: Oh, wala, ma'am.
1: Nalungi ko na na kabayan sa akong maginikanan. Kaya nga lang siya problema. Sige lang, ma'am. Personal na naman ni ma'am. Murag mapiktahan imong pagtuon. Mahulig, ma'am. Puros dilimayong ipangbuhat sa akong maginikanan. Kaming mga anak mo yung nagsuffer ni hindi, ma'am. Kayon sa digibuhat sa imong maginikanan. Ang akong aman, sige ka, hubog. Huwag nagapilapil pagigdroga. Jesus, Ginoo ko. Imong inahan akong sapod. Akong inahan, ma'am. Kinulatag yun na ni Papa. Mauba. Tungkol kayo wala siguro makanto sa akong inahan. Nanguyab og tomboy.
0: Tomboy?
1: Ang imong inahan?
2: Oo.
1: Ginoo ko. Kaloy ipod ni mo. May mawag na yung siga kay hinoktok. Istoryahe lang sila ginahinay, ha? Ay lang pakitayo og nasuko ka. Istoryahe lang sa kalma lang istorya kay kung imong kasabaan imong inahan o kinsa imong amahan ba. Pagsuko ang imong pag-advise sa ila, pagsulti sa ila, ha? Masuko na og sa mo. Hinahinay lang me, ha?
2: Oo, ma'am.
1: Ayaw pagpakita nga nasuko ka.

May, dali na ka mo, May. Pangaon na ka mo. Ma, pwede mag-istorya sa kita kadali, Ma. Saan sa ka na, anak? Apektado lang ko, Ma. Bisan pa ako maigsood. Time pa, unsa ka na, anak? Pero nahibalo ko, Ma, nga nung imo kinigibuhat. Pero, lain yapon paminaon, Ma. Kaya nga nung lagi, kaya unsa man. Hibalo ko nga tungod sa kinulata ka ni Papa, ngamay lang ang bikil. Pasakitan niyan kaniya. Uhaw ka sa pag-atima ni Papa. May ka nasayod ka, anak. Pero ma, nanguyap kag tumboy, nakikirelasyon kag tumboy. Ah, me, di ba ma? Nanguyap kag tumboy. Anak, suportado ka sa tumboy. Tungod kay imong amahan, nagpabaya na lang, puno na sa barkada, inom og apil-apil pa niya ng droga. May nalang ganin ay usa ka tao nga naluoy diri ka nako. Wala ko'y laing mahimo, anak. Mag-unsa kita kung saligan na nato imong amahan. Mauni giingon, anak, kapit na lang ko sa patalim gihapon. Anak, wala ko'y laing mahimo. Dili ko musugot nga magutman ka mo. Nay, nakasulti diri sa ako, ama.

0: So, magtigom-tigom pa ka?
1: Ambot kung makatigom. Nag-eskwila mag ako, sir.
0: Ay, nautabang, sir. Angelo na lang.
1: Maula man ko, sir.
0: Angelo na lang tawag sa ko, ha?
1: Ha? Oh, sige, Angelo.
0: Magtigom-tigom, ha? Para makasilpon ka. Para na ako i-contact sa'yo, ha?
1: Nakanos, apa. Kung makatigom, kulang ranas pagkaon na mo, sir.
0: Ay lang yan ang Sir Angelo lang. Oops, dawata niyo. Tape na ko ni sa mo, ha? Tugod kay Mayo ka mo, sir.
1: Ayaw na, sir. Ayaw na. Bawal din sa mo, ha?
0: Ayaw na. Hibalo ko, bawal. Pero nakita na ko, no tape.
1: Sekretor ka nila ko yung konsi mo, ha?
0: Sige na, kumkuma na ka na. Walay nakakita. Sige kong paniplat, walay kauban nga kabantay. Busy po sila pag-atiman sa mga customer. Sige na, dawata na ka na.
1: Kaulawan ni sir.
0: Ayaw lang ipag sir. Angelo lang.
1: Oh, Angelo, kadali na nga na yung mga nanulod.
0: Oh, sige. Hoy, migo na ta, ha?
1: Oo, oo. Iskali po, yagi hatag. Sabagay mo rin ninutos yung trabaho atong tawahanya. Gawas ng buhutan, guwapo. Wala ilang gikabuangan ako. Kung sa may nakita niya sa ko, ah. Himalo siya nga, tig-serve lang ko din sa karinderiya. Lisod yun yung pobrita, kabuangan natag mga naay mahimo. Ako lang nahipusan yung kwarta nga yung gitip sa ko, ah. May nalang nida ko na ni nga tapang.
2: Okay, mahigala sa dilipan ito ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsa imong hangalan nay og taga-asa ka?
4: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga-Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
3: Unsay imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
4: Kapoy kaayo ang layas. Nga dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon pa nang Capricorn. May na akong tulog, then akong hugaw po, may po, then taghanap ko sa ingihi.
3: Sa ato pa na, doon ay alibyo ang paggamit ni mo sa kape. Nindot ang imuhang tulog, nindot po imong bawas.
4: Dayon ang kaming Capricorn, nindot po kaayo siya. Akong paminaw, hayahay na akong lawas ba. Na niya, karon, muragani po din ko na. Muna ginangadili, yung doon tako magpakawa na kay kanang na ang ragiganahan man po ko.
3: Thank you kayo, okay, nai ha. O padayon lang yun ta sa paggamit sa ato ang Capricorn Coffee. Daghan kaing salamat.
4: Sige, salamat po sa inyong pag-ari.
2: Okay, may galang mawatong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ania pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil.
5: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
6: Kuhan kayo, yung anong Orion Herbal Oil na siya. Ako na nga si Jared. Kung ano ba, duwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas. Kaya before ko magduwa o humagduwa, mogit nga akong gamiton. Katawaan nga na ko sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanoon ng mga haplas.
5: Orion Herbal Oil mo gamit?
6: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba o sila na pilo eh, ano, ako raw ang pwede pamaol ba daw mag-uli. Sila puro sila aray-aray, mata nila ugma, magabuntag, wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
6: Wala problema.
5: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Wala problema. Tested and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony, may higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung danunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
2: Karon napod gyapon tay Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule.
0: mo ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mahigala na to nga nawala ang ganas pagkaon. Sama ni lolo o lola, ate o kuya, mama o papa, tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay na

ani siya gitawag nga boklesen ng pampaganas pagkaon og makatabang pod ang boklesen sa pagkatulog. Napod niya siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mobalik ang ganas pagkaon og gusto kang mo relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mo na nagitawag ang nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar o inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tail o kining kamot, B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. Og diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay say 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg og vitamin A 20 ayong. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina mga nanay tatay, makalambo pod ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba mga igala? Lisod na kay nga wala natin pananaw diha, no? Looy kay ta diha. Pusampingan nato atong kaugalingon, mga nanay, mga tatay. Makatabang pod ang Megacar Soft Gel Capsule nga mulig-on ang kabukugan ug mga joint aron malikayan ang osteoporosis ug arthritis. Mao na ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang pod ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer ug prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel bisan sa usa lang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni adtong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag Megacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar o inom ang Megacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinom dumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. O diri punta sa atong Ferbyte Capsule. Ang Ferbyte Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na babae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti. Kung naaka niya ng problema, magmintin og Ferbyte Capsule sa matag adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang niya pun. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga pharmacia o butika nga dool sa inyong mga lugar.

0: May. Ah, madam. Nanisulod ang imong soke ni mga customer nato na. Ah, si Angelo na, ma'am. Ano, kaila-ila na day mo ni Ana? Oo, ma'am. Nala, sige, doola dito ka, okay? Nitanaw sa'yo mo, ha? Oo, ma'am. Kumusta, may? Kagahapon pa kaya ka diri, Angelo? Di anapod ka?
1: Dili na makumplito akong adlaw, di ta ka makita.
0: Wow, ha? Mayigil ka magpasiyaw pa. Bitaw, tinood na, may.
1: Di na makumplito akong adlaw, di ta ka makita. Dili na ko makaya nga maadto ko sa laing kananan nga wala ka. Bisan asa ka. Kung mabalhin ka karinderya o restaurant, sunundong tagyo ka.
0: Eh, gano'n man. Nadili man ako itigluto sa pagkaon na may among kusiniro.
1: Iba loko, tig-serve lang ka. Tood, pasine paliya di ha o isda nga tinula.
0: Ana, ah, natulangin mo ha?
1: Oo, sige. Kaya ko na magkuha ang plato.
0: Ah, kadi lang ha.
1: May.
0: Oh, Angelo.
1: Imo na kini,
0: oh. Oh, ang sabi ni cellphone?
1: Oh, bagong ka na kong ipalit. Kaganina lang. Wapo na ang cellphone. Medyo may pagkamahal. Kay mahalon nga babae akong tagaan.
0: Angelo, ay pagtinanto di ha. Maula ko ako ikabayad ni ini. Dada ka nagbalik. O siya doon pagbalik kang para na sa imo ha. Wala ko ikabayad. Imo kong pautango na na. Bisan pag dilidahin ni mo pabayaran, dili ko.
1: Dili na ko na pabayaran. Ihatag na ganin ako na sa imo ha. Kaya para na ako'y kontak-kontak sa imo ha.
0: Oh, Angelo.
1: Sige na. O nakita na imong madam o. Oh. Sige na daw, hatan na kayo maulaw ta sa imong mga kauban.
0: Oh, sige, sige. Maulaw ni Angelo.
1: Oh, sige. Pag-serve sa dito sa lain.
0: Ako sa nitaguan, Angelo. Angelo.

0: Angelo.
1: May kay wala ka mag-alias sa imong county mo, nagbutang yung kag Miho. Si Mi, nakatawag na. Nalipay ko. Kumusta? Okay lang cellphone?
0: Salamat kay Angelo.
1: So, nanotay kontak-kontak.
0: O sa hindi mong plano ni mong anong imong gitaganog sa manini yung nagpakita kag Mayo diri kanako.
1: Tungod kay, nakagusto ko sa imo ha.
0: Ha? Angelo, ay kong pinuangigod.
1: Naningkamot kong adun ako'y kontak sa imo ha, manang ipalitan takag cellphone.
0: Wala ko'y balo sa imo, pamilyado ba ka?
1: Wala ko'y pamilya, wala ko'y asawa. Sumasi mong tanaw sa ko, na ba ko'y asawa, na ba ko'y pamilya? Na ako'y pamilya, pero ako maginikanan. Sa tinood lang, first time na ako nakakita sa imo ha. Ambot, buro ko ako'y laing nakita ng babae. Ikaw gira akong na-atrakan. Ikaw gira akong nagustuhan. May, I love you.
0: Angelo.
1: I love you. Madawat ba ko ni mo?
0: Angelo, dili magkalisod ni kong maon sa usaka babae, pero maulo ko. Dili ta match, dili ta parehas, dili ta level.
1: Sa gugma, walay level. Kung unsa ka, basta gihigugma ka sa usaka tao, tinudanay. Ay, napakinanglan og level pa. Ang importante nga, nagkahinigugma ay kita.
0: Wala pa kasayod sa akong pamilya, Angelo. Dili ko bagay sa imo ha. Makaulaw. Napuno mi sa mga istorya dito sa moa.
1: O sige, buta sabot ni ma.
0: Pwede ta mag istorya sa personal.
1: Okay, sige. Makaya pa karon. Alas 8 pa sa gabi.
0: Oh, sige, mo gawas ko. I-chat ako kung asa kita magkita.
1: Okay, sige.

0: Kumusta?
1: Okay ra.
0: Pasensya kayo ha. Sa bagay, di pa tama bilaran eh. Istorya lang ko, tagpila kami no to. Sabay sa akong paghangyo na kanimo.
1: Angelo, nakasulti ko sa imo nga. Dili ta bagay, dili ta pwede.
0: Kay nga no?
1: Basinog mo rin nung dan nga. Dilian ko sa imo mga ginikanan kung mahilabalan nila ang akong pamilya. Broken family kami, Angelo.
0: But pasabot ni mo bulag imong mga ginikanan.
1: Ang akong maiksoon to sa akong inahan. Ang akong amahan na sa mong lugar. Sa ako pagyabon diris bayugan. Kaya nga naman imong amahan. Grabe ka para hubog. Wala lang lingaw sa kinabuhi ang pag-inom-inom pagbarkada. Ugi ka duhal. Paggamit sa bawal nga droga. Nag-apil-apil siya niya na nga nasa pamilya. Makaulaw na among pamilya o akong inahan tungod kay wala na siya makaanto sa pagdapat sa akong amahan kaniya. Puro pasakit. Pirminti bunog si mama. Irresponsable na akong amahan. Wala na ihihatag ka na mo para ano na kami magamit samtang nag-eskwila. Muna ako naning kamot ko nga makatrabaho. Muna na ako sa karinderya para lang masuportahan ako akong kaugalingod. Si mama tuwa sa usa ka tomboy nga iyang gikaipon karot. Natuwa akong duha ka mga manghod. Mauba. Mana Angelo, pasaylo ako. Dili ko gusto nga madamay ka. Mahimuan kag istorya. Dagay babae Angelo. Nga pwede na mo ikarelasyon nga dili ka ulaw ni mo o dili ka suko sa imong mga ginikanan.
0: Pero may mahal na ka.
1: Mawala ra ka na kung makakita ka naglaing babae. O pwede kinin ako ibalik ang cellphone ngayon mo gihatag ni mo diri sa ko.
0: Ayaw, diyan ang ka na kanima. Gusto ko na ako ikontak sa imo ha. May, walay labot imo maginikanan sa akong pagbati na kanima. Kung magkahinigumaay kita, kita ra. Kung mabot sa panahon nga muduyog sila sa ato ang duha, mas maayo. Dili na kinahanglan nga ako papansino ng mga tao nga nakasaway sa inyong pamilya. Ang ako mibati ko gugma sa imo ha. Wala na sinay labot. Kalipay na ako ni. Walay lain kundi ikaw.
1: Angelo, sayangan ko sa imo ha.
0: Masayangan ko kung mawala ka sa akong pananaw. Sige na. Dawata ako. Himo na tug langit ang imong nahimutangan karon. Paningkamutan ako nga magmalipayon ka.
1: Angelo, basin og magmahay ka lang.
0: Karon nga naibalon ako ngayon na dahil ang sitwasyon sa inyong pamilya. Tama na, di ba?
1: Dili kita magpapikto. Mga tao lang ka nang nakasaway sa pamilya ni mo. Angelo, mo ka na tinuod ni.
0: Kinsa man sila ng mga husgag tao tungkol kay broken mo nga pamilya? Ha? Pasagdi ang mga tao. Pasagdi ang mga tao, May. Pukus kita sa atong relasyon kung imo kong dawaton. Wala sila ikatabang kaninyo. Pulos lang sila pagpangdaot, pagpanglibak. So na ba sila gitunol sa imo, ha?
1: Tama ang gingo ni Mama. Nga bisan nagkigrelasyon siya tomboy. Tungod kay wala na siya choice. Wala na ipakialam among amahan tungod kay puno na kini sa bisyo. Walay silingan nga motunol ka na magmutabang.
0: Matinuod man, wala sila ilapot. Nag-ihay kita sa pagpaningkamot nila sa kalibutan. Kung aduna kita ang ngayon tabangan, tabangan na to. Sila wala sila ikatabang. Kanang masilingan ninyo, hibalo ko nga naapon na yung mga salat. Naapon sila yung mga problema sa isig kapamilya nila. Lain-lain na itong mga problema. Bisan kami. O buwa ko maginikanan pero dili malikahin ang mga problema. May, ato kining duha. I love you, May.
1: Angelo, I love you. Sige. Kung gusto ni ba?
0: Gusto nga gusto gid nako kami. Promise. Hantod sa hantod na ang atong panag-uban.

0: I can look sa mga ginikanan, ha? Basin masuko sila. Sige na. I can look. Hibalon sila nga na ako'y bisita. Na ako'y ubanon nga akong hinigugma.
1: O oh, sige.
0: Nanasulod na.
1: Dako ba ninyong balay di ay?
0: Dali na. Ma, pa, pamino ko.
2: Oh, kaluyan ka si Ginoo, anak.
0: Kaluyan ka si Ginoo, anak. Ma, si May, o nang giingon ako, ma.
2: Oh, May.
1: Sir, ma'am, mayong gabi sa inyo.
2: Ah, mayong gabi isab. Oh, lingkod, lingkod. Dinindang kita man ni hapon.
0: Oo pa, ako sa ingihangal din para sa pagpanihapon para ipailailan ako sa inyo, ha.
1: Ay, kahadlok me. Isultihan na kami ni Angelo sa tanan. Ipasabot na kami niya. Kung unsa imong sitwasyon karon uban sa imong pamilya. Naluoy kami sa imo ami.
3: Salamat sa inyo, ma'am. Abi ninyo, ma'am, na balakang yung kusay kayo basi may balaan ninyo. Mokin niya akong kinabuhi. Masindili isulti ni Angelo.
0: Ako silang isultihan, me. Nga broken family ka. Tungod sa imong mga ginikanan nga wala magkasinabtanay, labi na tungod sa imong amahan. Ngayon, imatod ba ni mo irresponsable?
1: Wala ka na ilabot sa inyong relasyon sa akong anak, me. Lahi po na inyong kinabuhi. Kung kamo na ang mag-uban, kung gusto po ni mo among anak na mawi mong ikauban hantod sa hantod.
3: Ma'am, ako ganing gibalimbaran si Angelo. Kaya dili kami match, dili kami level. Taas si Angelo sa kumpana daw. Huwag ako na ako sa lugmok nga kahimtang. Uban sa akong pamilya.
0: Ayaw ipaubos ay mong ginabuhi, me. Paningkamot. Pasagdi mo maginikanan o naunsa na sila. Ang imong kinabuhi mo'y atima na. Matabangan ni mo imong maigsuon. Huwag ang imong inahan. Matabangan ni mo. Kay katong imong amahan, tungod kayo ni apil-apil makagdruga gawa sa inom, bahala na siya yung kinabuhi. Siya na ang mag atiman siya yung kinabuhi kung mugawas ba siya niya ng bisyo nga inom ug droga. Huwag siya magunaw na sa inyong pamilya. Ngano'n apil-apil pa siya niya na. Dili mo damay. Paningkamot ka mo.
1: Pasalamat sa inyo, apa.
0: Anak, nipasabot na daanan ni mo sa mo ani mama ni mo. Huwag sa imo mga igsoon.
1: Tinood ka nami.
0: Kaya gusto na ko dili sila mahikurat. Dili ko gusto nga masayon na lang sila sa ubang tao nga wala na kusulti sa tinood.
3: Salamat kayo sa inyo.
0: Kamo na'y magsabot-sabot ni Angelo kung sa mga plano ninyo. Kami, musuporta lang kami. Kalimtiyon na ang imong pamilya. Mabot rang panahon nga makatabang ka sa ilaha. Me, ang ngayon pa baka mabala akong mahadlok?
3: Angelo. Salamat, Angelo.
0: Ay, napag-ilak. Ingana ta nga kamahal. Kinahanglan nga dili ka mahikurat kung unsay feedback sa akong mga ginikanan. Human ako sila sulti. Karo okay sila.

0: Lipay ka na ako. Gusto na kong hawasun ta ka sa problema. Uban sa imong pamilya. Oh, dili na kalaayon. Dili sa atong Pinoyanan. Ha? Angela, salamat kayo. Umana kita nakasal. Napay mo mamanghod, di na kalaayon. Ngadtong rin na lang imong manghod. Mato sa imong inahan. O niya, mo iskwila gid. Kinahanglan mo iskwila si Jan, ha? Okay, diri ra ka. Dili gusto nga mo trabaho pa ka dito sa karinderiya.
1: Nananghid naman ko rito. Pagwan sa atong kaminyo, Oj. Muundang na ko sa trabaho. Gimingaw guys, las ako, ah. Niya, maglaagan lang daw ko rito.
0: O, maglaagan da. Dito ta mga aon usahay, ha? Panagsana itong pagkaon dito para makita-kita gyapon mo sa imong makauban.

0: Me, tara manglaag ta ta. Dito ta man ni hapon sa imong gitrabahon ka karinderya.
1: Ah, tinuod ka?
0: Oo. Sweldo ba yata gahapon? Ato ta dito.
1: Mamaghikay trabahon ta ako.
0: Ayaw na, dito ra ta man ni hapon para magkita-kita sa mo ni madam. Pasalamat ko niya na ang karinderya. Kaya nga no, dito ta ka nakita.
1: Pasalamat sa ko sa akong itrabahon ng karinderya kaya dito tayong nagtagpo. Nanawas ko taon sa kalisod.
0: Ayo, ayo. Oh, me? Nakabate ka rin mo rin ng pain. Asa, talaw na ako. Me, panidaw ka niyo mo ng papa.
1: Ah, masarap po kay tuyo ni papa. Basi magsamok-samok na po na dire. Bitaw ti, basi magsamok-samok na po si papa ti.
0: Relax lang. Tara, ato na to.
1: Ngano niya ka pa? Grabe na niyong pagniwang pa.
0: Mami, gimingaw na ko sa inyo, ha?
1: Gimingaw? Baya-baya pa, mi ba tinagkamingaw sa mo, ha?
0: Mi, relax lang, mi. Ay, nagpakita na suko kagyapan. Nagigsulti og tarong imong amahan. Pasilo ako, anak. Nga nahimo kong irresponsable nga pagkaamahan. Naamguhan na ako nga sukan nga ako na lang naging usara dito sa balay. Ako'y ginabasol sa mga tao. Pasilo ako ni Diyo, anak. Human ako na sakit, may nalanggani. Si Kapitan, naluoy diri ka na ako, gipa-hospital ko niya, siya ay nag-gasto ka na ako. Muna na silo ako ninyo. O kinasako, anak, kadili na ko niyo pasakon. Di na mo makikuban sa ko, ah. Ako lang makapangailog pa sa ilo. Bisan sa imong mama, mangayaw ko pa sa ilo kung nakatuod pala ko sa iyang gipuyan. Nagbasol na ako, anak. Nagbasol na ako. Masilo ako ninyo. Pa? Ay, nakabala ka pa. Ibalo ko makapasailo si Maisie mo, ha? Angelo, salamat kayo nga niabot ka sa kinabuhi sa kong anak. Pa, ay kabala ka. Bisan ako makapasailo ko sa imo, ha?
1: Sige, pa.
0: Kung ganahan kang puyo, diri sa balay pa, diri rata, basta baguhunin mong kinabuhi. Tinuod ba ka na, Angelo?
1: Basta tarungo na ni mo, pa. Pasagdi na lang to si mama nga nakikuban sa usa ka lesbian. At iba na imong kaugalingon, pa. Huwag diri makikuban ka sa mo, ha? Basta ipakita agad ni mo nga hantod-hantod na nga magbago ka na.
0: Oh, anak. Ako ka lang imo, anak. Pasailo alam ko ninyo. Pasailo ka na mo, pa. Diri rata pa, mag-uban ta. Ha?

Dako na akong pasalamat sa Ginoo ko, Yarn. Nga na akong amahan, imbis mo'y amo ginalikayan, nga napuno na siya sa bisyo. Pero sa dihang nagpatulo siya sa iyong mga luha nga niatubang kanamo, sabay sa pagpangayo pa sa ilo. Naghinilakay na yun kami pati si Angelo. Dako na akong pasalamat sa Ginoo. Nga, bisan si Mama, tuwa na gyapon nagpadayon sa pagkiguban sa usa ka tumboy. Pero si Papa na, nakita na mo nga, gamit na kay si Papa sa Pinoy-ana na mo, gini Angelo. Uban sa duha na ko ka mga manghon na padayon pag-eskwila. O si Papa, ana sa balay, bisan unsa na lang trabaho, manghinlo sa palibot, maunay among kusinero. Hantod nga, magpaabot na lang kami. Kung ikauban pa ba namo among inahan nga tuwa nagpabilin sa tumoy, ang Ginoo na lang ang nahibalo. Kuya Ernie, dinala ko tama og daghan kaayong salamat sa paghatag kinabuhi. Sa akong kaagi ang imo magtatampo, May. Daghan salamat, May. No? Mauna'y giingon na ito, mga higala nga. Kanindot na lang unta kung wala pa'y mga pagsulay sa atong kinabuhi o wala'y problema. Pero part na kana sa ato ang kinabuhi nga noon mga pagsulay. Pilit lang tanga mo, agi ni Anam. Pilit yung tanga mo, dawat. Pero wala'y kumo sa pag-ampo sa atong labaw mga kagaho. Nga makabato niya po, kitag kalipay, bisan sa sunod niya na ay problema, bahala magpuli-puli. Kalipay, problema, nga na lang. Basta mga higala, ang kanang problema, part na gina sa atong kinabuhi sa mga normal nga mga tao. No? Okay, dagan salamat. Huwag dahil mga higala, no, ay kalimti ninyo itong mga produkto. Mauna yung pinaka-the best, pinaka-importante para sa inyo. Ha? Kung mahilig ka mo sa kape, coffee corn gold with malunggay and santo na lang, no? Ay, naglibugan yung mga una-una para...

Napipa mo, nakapanambal pa mo, uban po sa atong coffee corn purple. Pili lang mo mga higala, puros na mga organic na mga kape. Makatabang na sa inyo ha. Uban sab sa atong Turbo Max Coffee, ang coffee nga pangpadugang sa energy. Turbo Max Coffee mga higala. Kung first time nyo pag-inom, tunga lang sa sachet para ma-studyohan ninyo ang iyong enerhiya nga ihatag niya kaninyo. Pag kulang ang inyong energy, di, hot lang o sa kasachet, wak mo na i-side effect. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kung haplas naman galing inyong gusto, mahigala, para sa tibuok pamilya, Orion Herbal Liniment Oil. O sa atong kaming pahinon nga Supremo Herbal Oil, o sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga elementary nga mga bata, mga inahan, ayaw kalimot. Sa pagpainom, maintain sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa inyong mga bata nga nag-eskwela sa elementary. O sa atong usaka Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos pwede mo take ni ana ha, basta nawala ang ganas pagkaon. O sa atong B40 ang high dose nga B vitamins para sa naka feel dihag tusok-tusok sa tiilog nagbinhod ang kamot ug tiil. E B40 na kana kay nerves neuropathy na basi nadaot ninyo mga kaugatan gumikan sa taas nga edad o nadaot sa inyong mga kaugatan gumikan sa diabetes. Mag B40 capsule. O sa atong usa ka produkto mahigala nga daghang health problem ang itiker, ang atong Megacar Soft Gel. Pwede sa mga high blood para paglingon sa mga kaugatan, para dili daling mag-plak o malalikay na itong blood clot. O dayon sa mga diabetes para mag-increase inyong insulin sensitivity. O ang mga taba, mga kunhuran na sulod sa itong lawas, gikan sa 15 ato sa 30% ang pagbaba ni ana kung maminti na ito atong Megacar Soft Gel Capsule. O sa mga babae nga doon ay dysmenorrhea nga nag-anto sa kasakit, kumabot ilang binulan nga rigla, samtang wala pa ang binulan yung rigla mga ma'am, mag-Megacar Soft Gel Capsule ha. O dayon usab, sa mga nanay o tatay, mga senior citizens, paglikay sa mga Alzheimer's o baka limtanon ta, mag-Megacar Soft Gel Capsule. O dayon usab mga higala sa atong Fairbite Capsule para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa trabaho. Gamay nga trabaho, daling kapuyon. No? Mag-Fairbite Capsule mo. Maglipong-lipong baka, luspad katanaon, dry imong lawas. Mag-Fairbite Capsule. Nindot na nga food supplement kay dili maglasa og taya kumutikan niya na. O dayon usab, dili maghilap ang inyong tiyan. Nindot kay ng Fairbite Capsule mga higala, maka-blooming sab na siya. Pwede kayo na sa mga bagong nanganak para babalik ang pagkapinki sa usa kainahan o mawala ang kaluspad. Fairbite Capsule at Tus Pharmacia. O dagan kayong salamat sa inyong tanan, mga higala. Kinis Kuya Arn ang inyong Dr. Love Wingon. Bye-bye. O God bless kanatong tanan. Dr.

0: Doon na ka ba'y mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Hello mga palangga na itong mga suking tigpaminaw. Welcome na po sa itong programa karong adlawa, no? Welcome na to ang tanan. Sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup, ang inyong higala sa kahanginan. Of course, dili pwedeng wala nga ito ang doktora, no? Ang pinaka-importante sa itong programa, si Doktora Choi.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programa at hindi ko na ito papatagalin ha. Diretso na tayo sa ating katanungan sa kalusugan. Alright, we have another texter. Doc Glenn, merong akong autoimmune thyroid disorder. Minsan hirap po ako sa metabolismo, may fatigue at nagbabago po ang timbang ko. May natural po ba na paraan para makatulong dito? Mirna from Tandag, Surigao del Sur. Alright, ang autoimmune thyroid disorder tulad po ng Hashimoto's thyroiditis o hypothyroidism o grave disease for hyperthyroidism, no? Ay nangyayari ito kapag inaatake po ang immune system, ang thyroid gland. Pwede itong magdulot po ng pagbagal o mabilis na metabolismo, hormonal imbalance, fatigue, and even weight changes. Iwasan ang processed food at refined sugar. Maaring magpapalala ito sa inflammation at autoimmune response. Dagdagan po ang selenium at zinc sa diet. Mahalaga po ito para sa thyroid hormone functions. Bawasan ang stress dahil ang stress ay maaring magpapalala po ng autoimmune attacks. Gamitin po ang EX sa Makabuhay Capsule dahil ito ay may serpentina, makabuhay at oregano na may anti-inflammatory at immune modulating effects na nakakatulong upang pigilan ang sobrang immune attack sa inyong thyroid. Ashitaba at malunggay na mayaman sa antioxidant at iodine na tumutulong sa thyroid function at hormone productions. Vitamin C at B vitamins na nagpapalakas po ng immune system at metabolismo. Sabayan din ang pag-inom po ng EX sa Makabuhay Black Coffee dahil ito po ay mayaman sa mangosteen at turmeric na may anti-inflammatory and even adaptogenic properties na nakakatulong sa hormonal imbalance. Ginseng at spirulina nagpapalakas ng energy, binabawasan ang fatigue na dulot po ng thyroid disorder. Uminom po kayo ng EX sa Makabuhay Capsule 1 capsule 3 times a day bago po kumain at EX sa Makabuhay Black Coffee naman 1 cup daily. Pwede sa umaga at pwede rin sa hapon, bali dalawang beses din po sa isang araw sa loob po ng 45 days. Then monitor po natin uli ang thyroid hormones ninyo para sa development and other additional integrative modalities na pwede nating i-apply. Don't forget na kumonekta sa ating Makabuhay hotline number para kayo ay magabayan kung paano ang solusyon sa inyong matagal nang dinadalang karamdaman. Alright, talagang kinapos po tayo sa ating oras and as we promise na marereplyan po namin kayo sa inyong mga katanungan para sa karagdagang impormasyon. Huwag po kayong mahiyang tumawag sa ating hotline number again sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Bago tayo magtatapos, gusto ko pong mag-iwan sa inyo ng isang mahalagang paalala na ang ating kalusugan ay isang biyaya na hindi dapat nating baliwalain. Sa mundong puno ng stress, fast food, and even unhealthy habits, minsan nakakalimutan po natin na ang tunay na halaga ng malusog na pangangatawan. Pero tandaan po natin na ang kalusugan ay puhunan, hindi lang para sa sarili kundi para sa ating pamilya. Sabi sa Kawikaan 4:20-22, anak ko, pakinggan mo ang aking salita. Ito ay buhay sa nakasusumpong at kagalingan sa kanilang katawan. Napakalaga ang tamang kaalaman pagdating sa kalusugan dahil ito ay nagbibigay sa atin ng lakas upang patuloy tayong mabuhay ng malusog at masaya. Tatlong mahalagang paalala tungkol sa kalusugan. Una, kalusugan ay yaman. Anong saysay ng tagumpay kung mahina ang katawan? Mas masarap kaya ang buhay kapag tayo ay malakas at walang iniindang sakit. Huwag nating hintayin na tayo ay dapuan po ng malubhang karamdaman bago tayo kumilos para sa ating kalusugan. Pangalawa, prevention is better than cure. Mas mainam na iwasan ang sakit kaysa gumastos ng paggamot. Regular na pangakalaga sa ating kalusugan, tamang pagkain, sapat na pagpapahinga, at natural na supplementation tulad po ng EX sa Makabuhay products ay nakakatulong upang mapanatili tayong maging malusog. Pangatlo, God is the ultimate healer. Ang Diyos ay nagbibigay po ng kagalingan pero tungkulin din nating alagaan natin ang ating katawan. Ang tamang pananampalataya kasabay ang tamang pangangalaga sa ating sarili ay makakatulong sa atin na magkaroon ng mahabang buhay na may kalidad. Huwag kalimutan ang dasal dahil ang kagalingan ay nagsisimula hindi lamang sa katawan kundi pati na rin sa ating pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. This is Dr. Glenn Sanico. Patuloy tayong mag-alaga sa ating katawan. Magdesisyon para sa mas malusog na buhay at palagi magtiwala sa Diyos na siya ang tunay na nagpapagaling. God bless us all. Magandang buhay at magandang kalusugan sa ating lahat.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Medwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 96